0: komentado gid gyapon ang challenge sa aton gobyerno now that we know no nga tubtob ini mid of 2027 ano bala ang mga measures nga giniprepara sa gobyerno ta nagaprepara manayhan ang National Disaster and Risk Reduction Management Council ang NDRRMC ha paano mabuligan ang mga kauturan ta nga mapiktuhan sini ang mga ahensya sa gobyerno ayhan ha nagapangita paagi para nga masubong pa lang mapreparar na ang aton nga mga manguma ang aton mga manog pangisda ang mga nagatanom sang high value crops nga posible hindi na ni makapananom tungod sa tuman nga kainit sang panahon. Ang DepEd ta nakapreparar naman ayhan kay posible gid nga sunod-sunod nga mga inadlaw or even weeks no nga i-suspend ang face-to-face classes kung maglabot sa 55 degrees sentigrado ang heat index.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
3: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos.
0: So, klaro din ang balo, March to May 2027 ang heat index magalabot 52 to 55 degrees Celsius. Te, makuha mo na. Kaga, amon yung sakit, thousands of heat-related deaths are experienced or expected mga ka-K5. Halimibo ka heat related deaths. But silingon, ma-heat stroke. Ikaw, kung nang imo trabaho, nagapatial ikaw sa init. No, kung may mga pre-existing ikaw nga balatian, may mga comorbidities ikaw, hina imo immune system, no, hina imo nga panglawason, mapatay ikaw sa tuman nga kainit.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los.
0: Amo ni nga subong pa lang, no, dapat gina-preparahan ta nang aton nga kayong lawas, nagatumar na kita sang Power Trio, ang Mighty C alkaline based vitamin C, inom pagikita sang D3 Bio nga may extra virgin coconut oil kag vitamin D3, ha? Kag dugangan mga K5 sang DTX 500 the superior antioxidant para subong pa lang ginatigana ta nang aton nga lawas sa tuman kainit nga panahon.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Pagbalik na dugang ang mga balita gikan sa aton nga team of reporters kag iban pagid nga mga topiko ang aton talakayon diri sa Foro de los Pueblos. Oras las 8:03.
4: That news was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer bites beats na.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! May kumso!
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: May family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-DTX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DTX 500 ka na!
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
8: na nagapanubos ang imo blood sugar.
9: DTX 500 garantisado,
8: epektibo,
9: aramis mo.
8: DTX 500!
10: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
11: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga do's and don'ts.
10: Ay,
11: ang mga lang permi na mga bali, mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himo na to, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
10: Correct.
11: Saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
10: na?
11: Dapat niya wala pa?
10: Oo. May lang tubo kay ma-wilding lang, islan bago.
11: Saan o ka mainom di takes 500 gag mighty sim? May balatian ka na? Oh. Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No, gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
12: Para sa matilaw nga dugo,
13: DTX 500.
14: Para sa healthy nga atay,
15: DTX 500.
16: DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
18: Nga amo naman
19: ang nagatilo sa imo atay.
20: Basta tilo ang atay,
21: api kanunay,
22: DTX 500.
23: Masaligan, epektibo,
24: DTX 500.
11: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
10: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pag-control sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
11: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
10: Ay?
11: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag MyTC kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Imagine ba? Wala na'y problema, wala na'y stress. Ah.
10: Uh-huh.
11: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
10: Gusto.
11: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag MyTC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
10: Mga kainit mo, no?
11: Your grudges. Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine, but a broken spirit, dry the bones.
10: Ay,
11: so, ang dami. Pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag MyTC, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
25: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
26: O si Karen, kada mo gitsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
25: D3 Bio.
27: Ang D3 nga may Visio.
25: Ang Visio
27: nga may D3.
25: D3 Bio.
28: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha kabulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
25: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
25: Yung may Visio.
27: Ang Visio.
25: Yung may D3.
27: Mga, mga butika.
29: Para sa matino nga dugo.
30: DTX 500.
31: Para sa healthy nga tay.
32: DTX 500.
33: Ang DTX 500.
34: Ang may mataas nga antioxidant.
35: Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
36: Basta tilo ang atay.
37: Happy kanunay.
38: DTX 500.
39: Masaligan.
40: Epektibo.
41: DTX 500.
42: Mahigo bala ang imo dugo.
43: DTX 500.
44: Masamit ka bala ang gina-allergy.
45: DTX 500.
46: Ang DTX 500
47: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
48: Nga sama-sami,
49: amo naman
50: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
51: DTX 500.
52: Masaligan.
53: DTX 500.
54: DTX Coffee Mix.
55: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
56: DTX Coffee Mix.
57: Mga butika.
58: DTX Coffee Mix.
59: Ako si Rico. Sang una, hindi ko masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
60: DTX Coffee Mix.
61: MyTC,
62: ang alkaline ng vitamin C.
63: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang MyTC. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong napamino. Salamat sa MyTC.
64: MyTC.
65: Mabaka mga butika.
66: MyTC,
67: ang alkaline.
0: Alkaline nga Vitamin C.
1: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
3: Masakit ang dyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
4: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
4: Libre!
5: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Kilikili.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Kadaragsak nga punggo.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Dala o magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro kapulkatol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca
8: at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
7: para sa tigasing
8: performance. Extend Food Supplement for Men.
10: Ang ganda ng saranggola ko. Doon tayo sa may tore. Mahangin daw kasi doon.
11: Oops! Alam ba ninyo na bawal magpalipad ng saranggola malapit sa tore?
12: Bakit naman?
11: Kasi kapag dumikit ang saranggola sa tore o sa linya, maaaring masunog ito na pwedeng maging sanhi ng malawakang brownout. Posible rin kayong makuryente.
10: Naku! Nakakatakot naman yun.
12: Sige, sa ibang lugar na lang tayo maglaro.
11: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
13: Isang paalala mula sa NGC.
14: Para sa matinong na dugo,
15: DTX 500.
14: Para sa healthy gatoy,
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500
15: ang may mataas ng antioxidant.
14: Nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
14: Basta tilo ang atay,
15: happy kanunay.
14: DTX 500.
15: Masaligan.
14: Epektibo.
15: DTX 500.
14: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
14: Ikaw pala
15: ang may diabetes.
14: DTX 500.
15: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds.
15: Yan ang kapanupo.
14: Kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
15: Masalikan.
14: Epektibo.
15: DTX 500.
14: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
14: Yung may PCO.
15: Ang PCO.
14: Yung may D3.
15: Matatas mga butika.
14: D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
14: Yung may PCO.
15: Ang PCO.
14: Yung may D3.
15: Matatas mga butika.
14: D3 Bio with PCO.
18: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gin.
14: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
14: Yung may PCO.
15: Ang PCO.
14: Yung may D3.
15: Matatas mga butika.
19: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Centrum Advance.
15: Alagang
14: di magkukulang.
15: D3 Bio.
20: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
14: Yung may PCO.
15: Ang PCO.
14: Yung may D3.
15: Matatas mga butika.
14: My family history ba na kamuusong diabetes?
15: Mag-DDX 500 ka.
14: Mataas ba na ang imo blood sugar?
15: Mag-DDX
6: DTX 500 ka na!
21: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
21: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
6: DTX 500 garantisado,
21: epektibo,
6: aramis.
21: DTX 500
6: nagapalandulong pala ang imo panulukan,
21: magalingin pala ang imo nga ulo,
6: masami nagapangihi,
21: masami ginauha.
6: Kasi may diabetes ka na,
21: ang DTX 500 na!
6: Ang DTX 500
21: ang may powerful compound
6: nga nagapanubos
21: ang imo blood sugar.
6: DTX 500
21: garantisado,
6: DTX 500,
21: DTX Coffee Mix.
22: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape, hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar, kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
21: DTX Coffee Mix.
23: Mabaka mga butika.
24: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow!
26: This news is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
27: Las 8:18 mga ka K5 balik diri sa Foro de los Pueblos subong nga Biyernes. Opo niyo sa gyapon ka K5 Christian Hagurin.
28: Foro de los Pueblos.
29: Foro de los Pueblos.
27: Mayong aga sa kay Ma'am Beth Idar Lilia, kay Sir Fred Pascala Jocampo. Salot sa lipunan ang ganggang kay Trouble ang sa mindset nila nan. Correct. Ma'am Lulit Fundal, good morning. Nagamonitor sa iyang radio subong. Kay Ma'am Bings PSG, bayad TGIF. Good morning Sir Christian kag sa mga taga mga ka K5 naton. Ang iban pag ida hindi ko pa makita subong ang inyo nga mga pagpanamyaw, pero isa-isahon ko kamo dugay-dugay no sa aton nga pagpangalaga. Ang mga kauturan tada subong nga nagapuro pangapis ang DTX Coffee Mix kay manti las 8:19 pa malang ang iban uli-uli higawa bugtaw. Padayunan nyo na da nga pagsurusaw-saw sa mga malunggay, pandisal, pandilitsi, pandisyosa, Spanish roll kag kwanda sang pancho sa inyong coffee, DTX Coffee Mix.
24: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
27: Sang nagligad nga August 10, 2026 mga ka K5 no, nag-inform ang Mega World sa ano, hindi nigli Mega World ni Mega World gimana eh, bebe klaruhon ta kay hindi October amo ni ang kuno anunsyo sang Mega World Management no, Ilibili Business Mark mga ka K5, effective October 1 which was yesterday no, nagpagwa sila sang ilang anunsyo. October 1 lang ni ha, kahapon lang ni mga ka K5 no. Ang four-wheeled vehicles, ang old rate is 40 pesos. Ang new rate, 45 pesos. No? Flat rate per entry per day. Ah? Flat rate per entry per day. Butsilingon, ah, kada sulod mo, ma-park ka 45 pesos. Naglakat ka sa aga, kay nagkadto ka sa lain naman nga lugar. Pagbalik mo, park ka da, balayran ka naman 45. Regardless kung ano kalawig, imo parking basta within the day. Kung motor naman, halin sa 35, nahimo 40 pesos ang balayran. Ang nadula nga ticket, 300 pesos. Arin, hindi ko na yung maintindihan. Ano, ginapinahan ka mo sa biyay araw. Ha? Ang overnight parking, tag 300. Ang monthly parking, pero naka-reserve niya sa imo, sa una, 25, subong 35 na. Pwede mo ma-flash K5, Paul. May arat na ang kuan mong rates nga ginapadala. No? Ang Mega World no, 25 sa una, 35 subong. Kung igin clamp ikaw, no, gin wheel clamp bala sang TTMO ang imo nga salakyan, sa una 1000 balayran mo subong, 1000 gyapon plus parking fee. Amo ning bag-o nga mga patakaran sang Iloilo Business Park nga nagadumala sang Mega World sa Mandurriao. Pero just recently, nagsiling si Mayor Raisa nga hindi naman madayon ang pagpataas ang parking fee dira sa Mega World.
29: Foro de los Pueblos.
30: Foro de los Pueblos.
27: Si K5 Jenny may balita, may detalye sining balita. Ano gidman ni ang matabo, ipaiway gidman ang pagpataas ang parking fee dira sa Mega World? Kahit ikahapon, malang ganyan nag-announce ang Mega World, effective October 1, kuhaan ko no, masaka na kuno ang balayran. Pero nahingagaw nga na istorya ni Mayor Raisa ang tagdumalahan sang Mega World para nga ipaiway anay ang pagpasaka sang parking fee.
0: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
27: K5 Jenny, mayong aga.
1: Yes, sa K5 Christian, kahapon no, mga tak na alas 2:55 kahapon, nagpagwa niya sang anunsyo si Mayor Reisa Trenas nga nadesisyonan sang management sang Mega World nga ipaiway anay ang pagpataas sang ilang parking fee. Kag i-maintain lang anay sa ilang original fee sa K5 Christian because nga may damo sang sang reklamo ba sa publiko sa mga motorista nga naga-park dira sa may Mega World, especially ang mga nag-obra sa mga BPO companies naton. We all know nga damo dira kay K5 Christian kag daw dira gid ang center sang BPO company sa may Mega World. So damo ang nagareklamo ang gulpi pagtaas sang parking fee dira sa may Mega World. So nakipaghinon-anon si Mayor Reisa Trenas with the management sang team kag nadesisyonan nga temporarily anay nga ipaiway ang pagpataas sang parking fee samtang wala pa sa may nakita nga possible option kung ano ang pwede mahimo ka K5 Christian. Isa sa mga naistoryahan dito nga prospect bala agon ma-address ang solusyon sa problema sa parking dira sa may Mega World. Una ang kung familiar ikaw, may duha na da ka transport hub sa may Mega World. Kaya ang babaw na dala ka K5 Christian, to tatlo ka floor, if I'm not mistaken, parking area na da, libre na da. Yeah.
27: Okay.
1: So, himuon na da ka K5 Christian, nga 24 hours na nga free parking dira sa area ka K5 Christian. Agud man niya, nga hatagan sang lugar, are to those nga hindi iya pwede, or hindi, are to those bala nga hindi magbayad sang parking fee ka K5 Christian.
27: Okay.
1: I will know, ka K5 Christian, nagabayad kita parking fee for convenience para sa aton, nga may mga para sa iban nga may mga public or may mga private vehicles bala nga hapos sa ila kag accessible sa ila nga mas malapit lang kung sa diin kadtuan nila, that's why nga nagabayad sa parking fee. Second, na K5 Christian, ang na-mention na ton, ng mga BPO companies, gin-suggest man dito actually, nga dapat pwede istoryahan anay sa mga BPO companies owners, kag sa management sa Mega World, kung ano ang mga pwede nga mga partnerships or collaborations nga pwede nila bala ma-meet along the way, para man nga hindi maapektuhan ang mga BPO companies, like may mga proposals, may mga ano tawag siya, ano ang term, may mga partnerships, gini nga pwede idihon sa ila, K5 Christian nga, for example, hatagan sang discount o kung mas madubo ang rate sa mga BPO workers dira. Since nga everyday man sila ka K5 Christian, dira nagapark ang amo nagabayad.
27: Amo na ang pinakadako nga issue ka K5 Jenny. Kaya mo kung kaisa kadua ka lang dira magkanto, dok may tindihan mo gawa. Kaya isa ka lang mo. Pero kung adlaw-adlaw ka da, imagine na bala adlaw-adlaw ara ka da, ginatrabahuan mo dira. And gina-expect mo nga sa ginatrabahuan mo, libre na yung parking. Pero sa aton, di bala sa K5, nagatrabaho ka, di ba mayroon ka sang parking, kundi ka unfair man ha.
1: Oo.
27: No? Dira sa ila, sa isa ka adlaw, sa isa ka sa kabulan, 5 times a week ka nagatrabaho. Diba? So, 45 times pila 5, that's 225 pesos. I-times mo sa 4 ka semana ka K5 Jenny. Lapit na 1,000 ka pesos, 900 pesos ang 225 times 4. No? Isakit na yan sa aton ng mga kauturan, K5 Jenny, ang 900 pesos sa isa ka bulan. Do arkila na sa ibang bed space. Wala man sa ano, diba? Dugang balayran.
1: Dugang balayran. Kagti, syempre, K5 Christian, balaan tama nga kamahasang galastuson. So, imagine, almost 1,000 pesos. Pila mo pa na kadlaw nga pagkaon. Tiyan mo na nga dapat

0: ako makita nimo diri sa may kilid sang La Paz Plaza, mm-hmm, main parking na da, sa may kilid dira bala pasulod sa may Terminal Market, okay, mm-hmm, sa Central Market may paid parking madira K5 Christian, mm-hmm, sa mga streets naton din di ko basta mostly K5 Christian ni mako familiar sa mga streets sa city, mm-hmm, proper area damo, mm-hmm, ko makita nga paid parking, mm-hmm, ang pinakamataas I believe is 20 pesos sa K5 Christian para sa mga four wheeled, 15 pesos para sa mga motor two wheeled K5 Christian, mm-hmm, kag na da kami naga ticket na da K5 Christian nga mga minagabantay na da K5 Christian katapos sa city government or, mm-hmm, personal sa city government, pero diri bika K5 Christian ang issue man gid kay do tama ka mahal ang parking fee, mm-hmm, nimo amo na gana mention nimo nga for example bi mapa festive kita or mapa mega world kita mabayad ka mas stay ka for 30 minutes sa bayad ka gid 45 pesos kung four wheeled ka. Tapos hindi ka magdugay.
1: Mm-hmm. Okay, 5 Jenna. May ibandra nga may mga opisina sa gobyerno sa Mega World mo, sa festive mo. May ara dira MPIW.
0: Yes,
1: may ara dira PhilHealth.
0: Mm-hmm.
1: May
0: ara SSS.
1: Dira SSS. Mm-hmm. May iban pagid. Mm-hmm. May mga opisina ni nga ginakantuan sa mga kauturan ta para nga mag-process sa mga papeles, magbayad for example over the counter anong man nga pangakwal. Kung isa 30 minutos tinar mo isa ka oras tapos, mm-hmm, bayad ka 40 tapos hindi mo matapos naman balik ka naman bayad ka naman. So, mm-hmm, is adaw sulubra bala ka K5 Jenny ang, mm-hmm, suktanay. No, okay lang ya kun sa syudad. Kati 20, 15, 10, no? Mm-hmm. Kati kun antawon mo ang epekto sa sa ekonomiya, ang basa ng City Hall naka-collect na sila kuno 100 million mo sa combined nga mga market kag parking revenues sa K5 Jenny. So okay niya. But sa Mega World, dulain naman yung istorya, K5 Jenny.
0: Amo na gani ka K5 Christian. Say that's why, good thing man kahapon sa kipaghinunano ni Mayor with their management, na decide man sila nga i-defer anay ang pagpasakas ng ilang parking fees samtang wala pa sang solid nga option or solution na K5 Christian nila sa ilang area. Nga amo na na, para man guro, sa sunod, kumbaga, kung may mga, kung hindi gid malikawano, kung hindi gid mapunggan ang pagpataas ng ilang parking fees, especially to those nga maapektuhan ng mga BPO companies, mula na, may mga partnerships man or inform prior ang mga companies or establishment malapit sa lugar ka K5 Christian, at least man maabisuhan man nila K5 Christian ng ilang mga empleyado, mm-hmm, man, kag makapreparar man sila, basi man may counter proposals man, mm-hmm, sila, kaya hindi man maapektuhan ang ilang mga empleyado ka K5 Christian.
1: Why not abi, kuhan sila ng come up sila sa mga package, for example, kung BPO employee ka, may ihatag ang Mega World nga daw sticker sa imong motor nga para papruweba nga taga ubra kada. So imo yung balayran isa ka bulan, let's say 300 or 200 or 150 da, at least na do hindi bala masakit-sakit bala K5 Gen, hindi nga kada parking mo ya hunos ka 40, hunos ka 50, cambio 5 kundi budlay sa aton nga mga kauturan.
0: Amo na gyud ka K5 Christian. So amo ni nga do nakalabot man sa igtalopangon ni Mayor since madamo nga mga concerned citizen, no, ang nagpalabot man sang ilang kumbaga nga do disagreement on di palabot sang ilang hindi pa diskumbiado or hindi bala gusto
1: disappointment
0: or frustration sa pagdugang sa parking fees sa K5 Christian. Ti amo na gani kay since private sa K5 Christian mo, they have the power to increase or decrease their parking fees whenever they like a K5 Christian. So amo lang na, let's see kung ano pa ang mga possible solutions or resolutions dira ka K5 Christian nga madihon sa city, okay, government as well as man sa management sang Mega World K5 Christian.
1: Ang next nga punteriyahon ang Iloilo International Airport, kay damo man ta kabati sa mga reklamo parte da K5 Jenny, no, mahal-mahal man ang parking fee, overnight parking, no, ang parking daw gin-accommodate na gani ang mga dipasahero na lang amang kwanlan, may mga van, mga taxi, mga TNVS daw hindi naka-park ang mga pribado nga mga salakyan kay sila na tanang parking da kagang gasulubra man nga parking fee, daw ay man kita improvement sa Iloilo International Airport, but let's reserve that for another day. Salamat sa balita gikan sa City Government K5 Jenny.
0: Ini nga balita ang yadalon sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na naka detox ka pa report na gikan sa Iloilo City. Ini si ka K5 Jenny kauyunan para sa kampyo na balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampyon report.
3: Foro de los Pueblos.
4: Sa bawat katanungan.

0: 200. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container nga may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, mas safe ang pamilya.

Uswag Ilonggo Party List, ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List, aton ini. Uswag!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
2: San Miguel Oktoberfest na!
0: Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
3: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.

0: Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, saka sales rep.
2: Una,
1: problema gid ako sa akong body odor.
2: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong,
2: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
1: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
2: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
4: O si Juni, taga Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino nga tayo.
3: Happy kanunay.
0: DTX 500.
3: Masaligan.
0: Epektibo.
3: DTX 500.
6: Itong corned beef na lang ulit. Okay na.
7: Mami!
6: Angeline!
7: Walang masama sa okay lang.
6: Pero
7: sa Star ka na.

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star NutriMeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Mataas pala ang Imo Blood Sugar!
4: DTX 500!
3: Ikaw pala
4: ang may diabetes?
3: DTX 500!
4: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
4: Yan ang kapanupo!
3: Kagakontrolar
4: sa Imo Blood Sugar!
3: DTX 500!
4: Masal Rica!
3: Epektibo!
4: DTX 500!
3: E3 Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3Bio. Ang D3.
4: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
4: Yung may D3.
3: D3Bio with BCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3Bio. Ang D3.
4: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
4: Yung may D3.
3: D3Bio.
4: Babakal sa mga butika.
3: D3Bio.
7: Huwag magpaloko. Libre magparehistro at humingi ng ID at MDR. Huwag makipagtransaksyon sa online fixers dahil may panganib na peke ang makukuha mo. Huwag ding ipagkatiwala ang personal records sa hindi kakilala upang hindi ito magamit sa panluloko. Magbayad din sa mga accredited collecting agents lamang ng PhilHealth. Mag-report sa PhilHealth kung kayo ay may impormasyon o kung sakaling na biktima ng online fixing. Para sa iba pang mga detalye, mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Last 8:42 sa aton nga pagpangalaga diri sa Foro de los Pueblos program sa K5 News FM Iloilo. Upon sa gyapon ng inyo alagad ka K5 Christian Hagurin.
11: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
10: Mayong aga kay Ma'am Regina Gumakil kay Ma'am Chris Almohendra sa mga senior citizens ang Zone 5 dira sa Takas Haro, mga tricycle drivers ang Altachera Village kag sa Takas Haro. Amo man sa mga taga Balantang Haro sa Lawaan Village sa mga tricycle driver tara. Kay pamilya ni Sir Kenshin Llorca, pamilya Honda Nero kag kay Crisel sa Pulau Dumangas, Sir Ono Salvilla dira sa Dumangas man kag kay Pastor Loreto Flaviano dira sa City Proper. Mayo gid nga pagpangapil sa DTX Coffee Mixam ta nagapamati sa aton programa.
11: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
10: Ang sa mga forum la sa mga online sa mga may mga pages nga nag-ilistoryahan na ay kung ano ang mga pagpanghanda nila sa palaabuton nga El Nino or Extended El Nino mga ka-K5. Oh, gapamangkot sila kung anong thought process tadi, anong inyo pagpanghanda, inyo mga advice, mga suhestyon, no, kag mga tips, no, paano preparahan kayong ibantang mga kuturan, hindi mo man sila mabasol, nagakapraning, ha, nagakakulbaan na kung anong matabo, ha, by December, by January, hasta sa Marso, Abril, Mayo, mga ka-K5, kung magtaas ang heat index. Nil ko flash kani K5 polls ang aton nga mga graphics dira. No, kay may mga nga kita mo ning mapa sang El Nino conditions Pilipinas nga nakakuan bala, naka may legend bala, lain-lain color, no? May yellow, may brown, may pula, may puti. Ginabanta diri sang Center for CFMR ni ganya. Ang Center for Media Freedom and Responsibility, no? Hambal sang CFMR magalabot sa 59 sa 82 ka mga probinsya sa Pilipinas ang maapektuhan sang Super El Nino or Extended El Nino kag malabot sa 2.63 billion pesos ang damage sa agrikultura kun iguon kita sini mga ka-K5. Pero ginahimo lang nga ehemplo sang tuig 2023 to 2024 na both silingon sini na way pa ni sang katiting sa posible matabo sa sining Extended El Nino sa palaabuton nga October sini nga bulan December hasta sa mid 2027. Na may mga panugyan ng iba naton nga mga kauturan kung anong himuon, kuning kaso nga magtupa na or mabatsagan ta na gid ang peak, no, sang Extended El Nino. Ano da kuno nakabutang?
11: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
10: Now, hambal sang iba naton nga mga kauturan, amo nila nga ma-suggest, no, nga mga tips sa aton. Indi kita mag-hoard sang essentials para nga i-resell sa mas mahal nga presyo. ang iban sa aton kung kabalo gani kita nga may mga kwambla, may mga ginapaabot nga kalamidad, no, bagyo man da, baha, ng power outage nga malawig-lawig, no, may mga pandemya, or in this case extended El Nino, no, ang iba nagapamakal nga daan sa mga basic needs, sa mga basic commodities, mga essentials, kag ginatipon, no, ginahoard, no, kag ibaligya sa tiyempo nga mag-igo na ining mga kalamidad, kag ginanegosyohan pa ba mo gining kailinit gid tanan.
12: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
10: May espesyal gid nga lugar sa impyerno para sa mga kauturan tanga nagapamintaha sa tunga sang kalamidad. No, ambal gani indi mag-hoard, magtipon sang essentials, no, para nga ibaligya naman sa mas mahal nga presyo, ah, kon iguo na kita sang El Nino kag magkinarankara na sa mga grocery stores. No, liyo ko gani K5 Paul sang isa da ka graphics. Don't take more water than you need when others may have less. Nan. Na ang aton paggamit sang tubig, no, dapat ginabantayan ta, dapat responsible kita, no? Dapat way kita nagauyang. Kung mahilig kita mag-shower sang 30 minutos, no, 45 minutos, isa ka oras pahulom-hulom sa banyo, no, gamay-gamay yon ta lang, buhin-buhinan ta ang aton nga pagpaligo. No, hindi gani, hindi na magamit shower, gamit na lang sang balde kag kabo para nga hindi mauyang mga ka-K5. Tendency dan kita kon shower, ala sige lang nga patubod biskan nga way na habon na, nabanlawan na, sige gyapon ka pa shower. Human kon magpanot brush kita, no, patyo ng gripo kon nagabaid ka sang ipon mo da. Hindi nga sige baid, sige patubod sang gripo. Ano pagid? Don't leave animals outside without water or shade. Yung isa, pabayaan ta aton nga mga hinuptanan, no, mga kasapatan ta, mga pets naton da, nga mga ido, mga kuring kagiban pa, no, duway kita labot, duway lang skalag naton kiti, no, duway tiyak batsyag sang ilan na batsyagan man. Ang isa pagid nga dapat ginalantaw ta man ang aton nga mga kaiping, nga mga kasilingan ta, ilabi na gid ko may mga tigulang kag may mga PWD, may mga vulnerable kita nga mga kaingod, no, mga tapad balay tada, no, dapat ginatsuro-chikyar taman kon ka isa. Offer cold water to riders, guards, workers, and people working outdoors. No, kung may sulusubra kita, tanda ko sa una may balita ni, nga grupo sa mga Indian Nationals, bla, mga migo, tabla nga nagpautang, no, nagapa 5-6, nagalibot sila, nagapangatag sila soft drinks, pangatag sila tubig, hatag sila sang gamay-gamay lang pang pabugnaw sa mga kauturan ta nga nagabiyahe, tricycle, no, mga security guard, mga rider kag iban pa nga ang ila trabaho yara sa outdoors mga ka K5. Ay iba na mga naga kuno traffic enforcers ta, ang mga naga ubra sa mga dalan, no, ginabuligan sa aton nga mga abyan, mga concerned citizens, no, nga may sulusubra. Kag kung may ara kita nga extra ti i-share ta, no, hindi kita magdinalok kay kung way kita nagadinalok ginabalik man sa aton in other ways mga ka K5.
12: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
10: So amon ni pila sa mga sugestyon, preparasyon, no, kag mga pagpanghanda sa aton nga mga kauturan pag-abot sa preparasyon aton sa extended El Nino mga ka K5.
12: Foro de los Pueblos.
10: Kabay pa nga nakabulig-bulig ini sa inyo, no? Kung may ara kamuda nga ginatipunan sang bastante nga tubig, no? Dapat nagamat-amat na kamu tipon, no? Para nga hindi kamu mahubsan, no, sa tiyempo sang extended drought mga ka K5.
8: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
10: Last 8:50 sa aton nga pagpangalagi na tamyaw ta si Ma'am Venus Lizada Pascual Civilino nga nag-celebrate sa iyang kaadlawan na subong adlaw. Good morning, kag happy birthday Ma'am Venus. Sa akong classmate sa una sa high school nga si Ralph Daryl Bermejo, nag-celebrate man sa iyang birthday. Tandaan ko naging mga birthday, 1 week alin sa akong birthday mo. Amo man si Dr. Maria Theda Gloria Saavedra Ongon Hinodia. Do din ho subong si Teda man sa Palawan, subong mo nag-celebrate sa iyang birthday. Amo man kay Bessie Gabriela Mercado. Thank you again sa friend ko nga si Ace, si Hazel Duchua, no, nag-celebrate actually kahapon sa iyang birthday. Happy belated birthday mada sa imo. Amo man kay Ivona Leigh Caicedo, ang subang bata ni Ma'am Jem kag Boss Rick Ariete ara subong sa Estados Unidos. Sa akon pakaisa si Cas Norwin Hagorin nagasaulog man sang iyang kaadlawan. Salamat gid. Amo man si Loren Ferrer of Fielda mayo gid.
13: Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
10: Oy, amigo ko Ryan Rodriguez, ha, nga isa sa mga bantog ng mga singers kag buskers diri sa Iloilo. Happy belated birthday man sa imo. Amigo ko Ryan Rodriguez.
8: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
10: Sinapagin ng mga talamyawon ta, antes kita magtakop sa aton nga pagpangalagad sini nga Biyernes edisyon sang Foro de los Pueblos. Mang Bing Space J, salamat gid. Kay Ma'am Anali Bahadin, nag-take advantage kaman iban nga tao para lang mga kwarta. Amo gina ma'am, no? Kay Linet, no? Kung may krisis na gani, mamintaha pa, no? Nagpangita pa aging iban para nga makabakal sang bisan gamay nga kinanglano ng iban ginahord, ginatipon, kag ibaligya kon kinanglana kag ginapamahalan pa. Kay Ma'am Rosalie Cellular, good morning ka K5 Christian, absent imo pares. Absensya sa buong ma'am, kaya may mga iban sa nga obligasyon. Mugin na kung in demand ka bala. But anyway, salamat gid Ma'am Rosalie Cellular, no? Kag sa imo dira nga husband, no? Sa pag-monitor sa aton samtang nagabiyahe ka mo. Kay ang pamilya Republika man sang Sports Republic Sportswear nga magabukas na sa Robinson's Maine, no? Salamat gid sa inyo padayon nga pag-support.
8: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
10: Why na kita oras mga ka-K5 sa ating pagpangalagad sa Biyernes edisyon sang Foro de los Pueblos. Dodoy Altoveros, good morning, salamat. Gid Sir Nonito Sumbong, salamat man. Sir Tristan Wyatt Gulay, kay Migo Corrigis Jan Almasora, thank you, Ged. Siyempre kadang iban hindi ko makita. Siyempre kay Tita Rina Mapa. Hindi ko na makita ang iban. Salamat gid sa inyo nga pagpakigupod sa aton nga pagpangalagad subong nga Biyernes. James Rad, good morning sir. Tamyaw ko da JMLT Construction Boys. No dira sa Pacquiao Uton. Kaga sa mga kitchen staff da sang kuan bala, sang Days Hotel, no? Good morning gid sa inyo. Amo man ang mga taga Demokrasya Haro, taga Benedicto Haro da nato nga suki, taga Maria Cristina Lopez Haina, Simon Ledesma kag San Roque Haro. Amo man sa San Isidro Haro sa mga partido sa Sambag, no? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta kay Tita ni no dira sa Villa Anita City proper, no? Thank you gid kay Tita ay tinining Cheryl kag kay Tuturon Rani dira sa San Carlos Ilawud sa Anilaw mayong aga.
13: Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
10: Sa ngalan sa bugos nga puwersa sang K5 News FM Philippines amon CEO and President Doc Ramel Uy, sa amon VPO ka K5 L John Castanyo, sa amon nga VP for Radio and Digital Services K5 Ray Espe Umalay, kay sa amon Station Manager K5 Warren French. Ako naman ang inyo ka K5 Christian Hagorin para sa kampyon nga istasyon, kampyon sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
8: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: D3 Bio.
15: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi man nami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
13: D3 Bio.
16: Ang D3, nga may Visio.
17: Ang Visio,
16: nga may D3.
13: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
17: Nga may Visio.
16: Ang Visio.
17: Yo nga may D3.
19: Mga buti ka.
20: Para sa matino nga dugo.
21: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tayo.
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
21: Ang may mataas nga antioxidant.
20: Nga amo naman
21: ang nagatino sa imo atay.
20: Basta tino nga tayo.
21: Happy kanunay.
20: DTX 500.
21: Masaligan.
20: Epektibo.
21: DTX 500.
20: Mahigo bala ang imo dugo.
21: DTX 500.
20: Masamit ka bala ang gina-allergy.
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
21: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
20: Nga sa masami,
21: amo naman
20: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
21: DTX 500.
20: Masaligan.
21: DTX 500.
20: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
20: DTX Coffee Mix.
19: Mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix.
19: Mga butika.
20: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Si Jade, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga paming nalamat sa Mighty C.
19: Mga butika.
20: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
20: Mighty C.
19: Mabaka sa mga butika.
26: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
27: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
28: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
29: Good news!
28: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
29: Libre?
27: Libre!
28: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, Magkadto Kadalones, Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A, Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, Kagdomingo, Nahamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
30: Gabasa na naman bala ang imo.
31: Ay, gaa. Gabasa na naman.
30: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
32: Always nagabasa.
30: Kag nagabaho ang kilikili.
32: Mag-Clinica Deo Fresh.
30: Para sa maputi at mabangong kilikili.
32: Clinica Deo Fresh.
31: Nagabasa na naman balaga.
30: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
32: Clinica Deo Fresh.
30: Para sa maputi at mabangong kilikili.
27: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
33: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
27: Bakal na sa mga butika.
34: Nestor, ang sinaing!
35: Luto na!
34: Ang labahan!
35: Nakasampay na!
34: Ang uniform ko!
35: Naplansa na!
36: Ganito ako!
35: Tigasi!
36: Tigalapa!
35: Tigasay!
36: Tigaplansa!
35: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
36: Sa gabi,
35: ako ang bossing!
36: Dahil kasangga ko!
35: Ang Extend!
36: Supplement for men!
35: Lourdes!
36: Tapos ka ng maligo!
34: Yes, darling! Come to mama!
36: Extend Food Supplement for Men.
35: May maca at lavawaska
36: na nagpapataas ng energy
35: at stamina
36: para sa tigasing performance.
35: Extend Food Supplement for Men.
21: Para sa matino nga dugo.
20: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tayo.
20: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas nga antioxidant.
21: Nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
21: Basta tino nga tayo.
20: Happy kanunay.
21: DTX 500.
20: Masaligan.
21: Epektibo.
20: DTX 500.
19: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
36: D3 Bio. Ang D3 Bio.
0: Yung may VCO.
36: Ang VCO.
0: Yung may D3.
36: Mga buti ka. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
36: D3 Bio. Ang D3 Bio.
0: Yung may VCO.
36: Ang VCO.
0: Yung may D3.
36: Mga buti ka.
33: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 9:00. This time check is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer. Bites. Beats na.

500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics,
0: ang kampiyon ng istasyon K5 News FM. 9.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa ika-ayong lawas, programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ika-ayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ika-ayong lawas.
2: Good morning, good morning. Welcome kamo sa Biyernes nga edisyon sa ato nga programa, Informasyon sa ika-ayong lawas. Now, diri natin pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon man nga dapat likawan. Of course, mga suplemento nga magakon sa aton, magapabaskog sa aton nga immune system, para kita tanan maging healthy. Upod naton sa aton nga programa si Brad Paul, medyo kuno nang nagakwaidlak gid sa subong kag nagalitik-litik ang mga maskulo. Upod man naton si Sir Boy Solweta. Mayong aga mga partner, ako galing si Engineer Ronnie Albao. I-album mo. Brad Paul, mayong aga.
3: Engineer, mayong aga sa imo kag sa mga suki naton nga tigpalamit. Good morning, Sir Boy.
4: Good morning, Sir James.
3: Ang mangin topiko naton karon is ang almoranas eh.
2: Ah?
3: Oh, ang hemorrhoids.
2: Okay, okay.
3: Simple nga topiko, kapilata naman yung mabalik-balik. For the benefit sa wala pa ni makabalo, kag sa mga nakaibalo na ti ma-reinforce lang ah.
2: Ang may kilala ko Sir Jean Paul nga ang gipangalan niya sa iya nga bata nga isa is almoranas. Okay. O tapos ang isa naman ano to do gonorrhea, grabe nga mga klase. Klase do
3: hindi sa joker.
2: Undi totoo niya, totoo gina iya.
3: Gini mo iya joke nga kabataan niya bilong nga kabuhi iya.
2: Oo, tike, wala man siya abi knowledge kung ano-ano niya, abi nila guro, do, high-tech, high-tech nga mga ngalan.
3: Sigunok si Almo. So yeah, hindi na pagsundon ang inambal engineer, kalanan ito sa tadlong atong kabataan ha. Mag DTX 500, kag may Mighty C, kay dako ang mabulig sini for maintaining our digestive tract. Malikawan ang mga inflammatory conditions, ilabi na ang mga problema sa aton nga alagyan sa pagkaon. Good morning, Sir Boy.
5: Good morning, Brad Paul. Good morning, Engineer. Mayong aga man sa aton suki, isil North, isil South, isil OFW, mga pinalanggata nga KSS supporters, kag Slow Labs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500, the super antioxidant. Kung gusto niyo makabawi sa lawas niyo, kibisyuhan ka mo, palapulaw ka mo. You're eating unhealthy food nga gapanubo sa imo kabuhi, kanala naka DTX 500. Your cell protector. Let's protect our body from the foundation of our health, which is our cells. No, dapat naka DTX 500 ang nami pagidi kay may ampalaya extract kapanubo sing imo nga tawag nga blood sugar, because natural ano ni siya no, ga usar sang blood mo no, ang mo siya ga help transport sang glucose sa imo ginatawag nga cells para hindi magtinil sa imo dugo. So kung gusto mo magnubo imo blood sugar naturally, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang aton lawas. Ang Mighty C, ang kagaya ginatawag nga alkaline vitamin C, may aray ni siya ginatawag nga abilidad nga pakusugon ang imo immune system para makabato man sa ginatawag ng mga invaders, mga harmful microorganisms like virus and bacteria. So mag-mighty C, the alkaline vitamin C. Ang paaman, kampiyon ang skin health. Ha, gaputi ka, kigataas ang glutathione level mo kung naka-mighty C ka. Kag, ha, gataas man ang collagen production mo kung naka-mighty C ka. Kay amuni ang kanalan sang collagen to para magdamo sa imo lawas. No, mag-mighty C, the alkaline vitamin C. For optimum eye health, mag-eye care gold. Eye care gold ang pinakakampiyon ng food supplement regarding in supplementing the health of your eyes. No, kampiyon. Gini kay may vitamin E, may vitamin C, may bilberry extract that basically helps protect your eyes from eye diseases para ma-maintain ang 20/20 vision. Biskan ga cellphone, biskan ga computer, kag permiga pulaw, no? Para protektahan ang aton mata, mag-eye care gold, parisan sang eye care drops para ma-relax ang aton eyes. And of course, kontra tangkaso, ubo, sipon, kagilanat, dala sa ginatawag ng mga mikrobyo, mag-D3 bio.
2: Okay, no? So, hindi na kita magpaligoy-ligoy pa. Istoryan to ang pinaka-vital nga problema sang kalabanan, ining almoranas.
5: Ay, karoon na, nagkita. May interject lang ko ha. Sa talk ni Dr. Lihantas, bungong uso. Uso nga sore eyes, no? Kung paano wala makabulig ang D3 bio in fighting sore eyes.
3: Sige. So, engineer and sir boy, sa tundag pala mati, doon na ka-relate ka, engineer, sa topic ta?
2: Tiyo, basta... ang almoranas?
3: In some point sa... Define tanay ang almoranas, engineer. Almoranas, may sa sulod, may sa gwa.
2: Aha.
3: Okay. Hemorrhoids ang tawag sina.
2: Okay, sa English, okay.
3: Hemorrhoids. Ang imong alagyan sa imo pupo, we call that rectum.
2: Aha.
3: At ang imong anal sphincter.
2: Okay.
3: Rectum. Band of ring sa isang muscle, engineer.
2: Okay.
3: Na makipot na siya. Airtight na.
2: Wala, good
3: pro. Kita mo, hindi ka guwang utot, kundi ka pag-iutot.
2: Hindi airtight eh.
3: Airtight. Kung ang iyang integrity siya na hindi compromise, engineer, why yun na may makagwa da iya?
2: Uh-huh.
3: Otherwise, gabinasa ng imo brief eh.
2: Uh-huh.
3: Oo, underwear mo. So, airtight, watertight. Bali, engineer, ang aton nga, ina siya nga parts ang aton nga lebo, okay? May highly vascularized na damo na da, engineer,
2: okay.
3: Blood vessels. Once ang imong pupo, nalambot na dito, naog na bla.
2: Oo, sa last na
3: gid. Mag-touch na da ang imong walls ang imong anus, masend na signal sa brain mo nga lang nga, mapupo ka.
2: Okay, so ang sphincter da yun, makuan?
3: Kung hindi kapagid. Mulat na siya, ikaw ang mabunaan mo. Kung di kapagid, masend sa signal nga sakit-sakit kayo.
2: Okay.
3: Madlagan ka puli. Madlagan ka pa si R. Kagi ka na.
2: Kagi.
3: Nag-sumpit.
2: May mga appointment, hindi na madiretso. Dito ka lang sa kusina.
3: Before na magpadayon, inanay nyo agad DTX500. Inanay, kibasin na lipat ko mo mag-inom sina.
2: Mm-hmm.
3: Sang inyo nga daily supplementation sang DTX500 with mighty seed. Ako ang kaantanan ni sa aton nga topiko. Now, di, popo na. Kung kay sa engineer, sometimes sa aton nga life,
2: uh-huh,
3: naka-experience kita ya tubes. Anong okay. Tubes, engineer?
2: Okay, oo. Oh.
3: Anong tubes?
2: Tubes.
3: Tubol. Tignan ko. Constipation.
2: Tabaho. Tignan. Ang programa.
3: I think why the choice. Oo. Once naka-experience ka sang tubes, engineer.
2: Okay.
3: Okay. Sambaw mapilas na da. Mapilas.
2: Uh-huh.
3: Kiti, dako kayo nagwa mo. Pero, don't you know, engineer, hindi lamang tubes ang makapilas da. Ang LBM, porti man. Because ga-strain ka. Gakutoy ang tiyan mo, ga-cramps. Gusto mo ipupo, why ka maipupo.
2: Uh-huh.
3: Pamirsa ka.
2: Pwede magwa ang tinae mo kung sige mo pamirsagin? Tinae na niya?
3: Oo, magwa eh.
2: Ang muna
3: nang... Gamay laman na ang planet-planet, gauyat sila na mo. Oh, now, Ari. Sa aton nga mga ginikanan, una nga sign sang almoranas is sakit magpupo ka, engineer. Batsyag ka ng adugin na gisi.
2: Uh-huh.
3: Ikaduwa, may mga strain, may mga streak of blood ang imong stool. No, halin sa kung nagpupo ka dami mga isa ka ruler kalaba.
2: Oo. Uh-huh.
3: Mayara na sa agi ko.
5: Isa ganyan ka ruler.
3: Mayara yan mo na yan mo.
5: Do ka na ba?
2: Sobra na ganyan.
3: Kanding na inyo yung atag ginagbay. Mas maayo palaba nga kung continuous ang imo eh.
2: Oo.
3: Kaysa sa utod-utod. Utod-utod yung sign nga kulang ka na yung sa kwan water. And may mga obstruction kis ah.
5: Okay. Doon may obsession kis mga dlagko, no?
3: Amo kami na bigyan may mga ducks. Napupo. Napupo.
5: Nga wala.
3: Oo.
5: Hindi blessed naturally.
3: Akin wala. Hate mo yaya mga ducks. Yaya kay gums ka.
5: Lagi na kong gamay ka.
2: Dugo personal. Lagi mo na nga doon.
5: Napihan ko na.
3: Dok, Lamilo. Nasabad yan. Ako. Now, kung doon may samay na nga dugo, Sir Boy, probably basin may almoranas ka, Rovic. Oo, may samay kada nga dugo. Da, ari pa. Ang lain pagid nga kung sige mo na siya strain nga strain, basi bala nga may makita ka na duga ulbon sa gwa.
2: Oo.
3: Duga ulbon na. May damo medication sa engineer? May mga medication na suppository para nga madula ang inflammation. Ay ba na ointment sa sagwa?
2: Okay, okay.
3: So, straining sa pagpupo, either gin tubol ka da or gin LBM ka, can cause almoranas. Ang pinaka-advice na engineer, magpupo ka katin-katin. Daw mo nang ila-advise. Kasi doon mo nabla ang normal engineer nga pupo.
2: Tapos,
3: hindi akay kapungko.
2: Tapos, kung anong sang steam gamay.
3: Oo.
2: Medyo...
3: Ano ka magpupo, engineer?
2: At tiga... Hindi ka...
3: Ano ba?
2: Gako ang gijaya eh. Gapungko sa basin eh.
3: Agapungko. Pungko yan.
5: Ang tiyaga mo, tayo.
2: Lain to yan, Sir JP. Inang ginhiwitan, balaya, nga nagapupo sa yung helicopter kag bulldozer.
5: Grabe ka man imo. Ang tiyaga mo kayo, hindi na segben.
3: Pagpupo, dapat hindi mas train ang imong hemorrhoids.
2: Uh-huh.
3: Ang pinaka nami digital likawan ta nga mag constipation ka. Nga constipated ka. Ito ni Moon, inom ka damo tubig, Jenner.
2: Uh-huh.
3: And then mag-count ka sa ngang fibrous diet. Ano yung mga fibrous diet? Mga prutas bla. Kay once ka taas fiber ginakaon mo, engineer, hindi lang kay kanon nga kanon, nubo bi fiber ang rice, kapin pa white rice. Mas nami pa mag oatmeal ka sa may mga almoranas sa oatmeal is the best. Kagkaon gid fiber eh. Kalabasa, ano ni kalubay, kampyon ng kalubay. Ang patula.
2: Mm-hmm.
3: Patula gid. Grabe, oh, fiber ang patula, kita ang patula.
2: Kada mo na fiber, oo.
3: Kun kwa, o nakita mo nang ginabaligya nga dulugod.
2: Correct, oo.
3: Oh, patula na, porting fiber siya na.
2: Oo.
3: Kalubay, alubati, o kahon ka mga muna, takway,
2: takway,
3: tambo.
2: Oo.
3: Porting nga magsilig sa imong tinay. And once nga fibrous diet, kapayas. Kapayas, Sir Boy, grabe, magpapupo si mo. Dugadalhay lang pupo mo siya na. No? So, muna mga nami sa mga may almoranas. Kaya of course, mag DTX 500. Importante nga ka DTX 500 ka because anti-inflammatory siya. When you have hemorrhoids, nag-hemorrhoid ka because number one, nag-inflame siya. Nag-inflame. And ang hemorrhoids, bala, Sir Boy, pag pinabayaan mo ni, may cause, may lead to ano na, to may lead to colorectal cancer.
2: Mm.
3: No? Cancer of the rectum. Kung pinabayaan mo ni, ng infected, dobla, nang pabayaan mo, naghihinagdag, binukol na nga dagko.
2: Mm.
3: So, dapat i-address. Ipa-check up sa doktor, ipa-assess if there's a need for surgery. Kay gina-surgery, nakikisa.
5: Kung no? Tama, extreme
3: kung
5: cases.
3: Tama,
5: no?
3: Extreme cases. So, again, there are hemorrhoids nga hindi mo makita sa gwa, ara isa sa sulod. So, dapat i-address. Isa sang pamaagi, again, inom damo tubig, kaon gid fibrous diet, utan, prutas, amuna sa sila kong fibrous diet, hindi sa gay kaon karni, no? Laban dapat utan, kag, prutas. And after that, inom kagid DTX 500, kag may tisikid ako ang mabulig sa pagkupos ang almoranas mo kung ga DTX 500 ka kag nagamay tisik. Kanto ta sa talk ni Doc, ito rin tining sore eyes, with Sir Boy Salueta. Kaya ka-virulent kayong Sir Ice Boy, no?
5: O ka, gabi yung susubong. But before tamang kanto sa Sir Ice, no? Oh. A little tips for hemorrhoids, no? Mm-hmm. Ang ginaubrata ni Permi, amun ni kisang mga white akabalong, nag-a-cause ni sa hemorrhoids. Mm. Number one, scrolling sa cellphone.
3: Okay.
5: Sulod CR.
3: Sulod CR. Kung gapungko,
5: gagatugayan ka sa CR. Gapungko ka sa basin, gagatugayan ka. Ang balila, 5 to 10 minutes ko, no? Nga gapungko ka sa basin, may cause hemorrhoids. Here's the studies. Why? Because, remember, kung gapungko ka, ang pool of gravity is downward. So, ang pooling of blood mo, gakadto sa imo rectal muscles mo.
2: Okay.
5: So, meaning to say, damo dugo. Damo ga-accumulate ang dugo da, kag, base mag-loosen ang imo grips ang muscles mo. That's why it cause hemorrhoids. So, ano ang ginambal? Magpupo, pupo na ka mga dumapupo na ka mo. Hindi anay ka mga magtambay sa basin. Kung mag-ulaton yun na, magpupo ka mo. Kay, it might cause hemorrhoids or might worsen hemorrhoids. Example, jutay pa lang hemorrhoids mo. Jutay pa lang nag-ano. Base magdako ang hemorrhoids mo. Confirm ka, dugay magpungko sa basin. So, iwasan. No? Ang muna mga tips sa DTX 500, iwasan ang tamaan kadugay magpungko sa basin. And of course, katulad na sa talk ni Doc, sorry, hanta subong ang problema. Nga aga pula, bala ang mata sa mga tao subong.
2: Ay!
5: Na? Nga ah, kay uso ang sore eyes, no? Hindi lang sore eyes ang uso subong, chicken pox pa. So may mga kabataan, kamo subong, ay hindi anay pag-ilagaw sa mga crowded areas. Ah, mga susceptible sa ginatawag ng mga masakit, mga immunocompromised, mga tigulang, mga kabataan, i-avoid tanay i-mingle sa mga crowded areas kay uso ini mga viral infection nga ini, no? Ano ba lang gakos sa sore eyes? Adenovirus. Adenovirus, no? So kabalo naman ta, ang D3bio is a natural antimicrobial. Antimicrobial gani, dala na ang virus, bacteria, fungi, and parasites, no? Ano bala ang cause sa ginatawag nga sore eyes? Number one, viral. Adenovirus. Ah, amo ni ang ano mga indikasyon may sore eyes ka, syempre katulang mata mo gapula, no? May mga iban galuwa-luwa pa. Pero kung medyo may mga yellow excretion ang imong mata sa luha mo, it might be bacterial in nature, no? Ano ni mga ginatawag ng mga bacterial mga klaseng bacteria, mga staphylococcus bacteria, no, that causes what you call sore eyes. It could be also ang sore eyes mo. Do you know nga ang sore eyes could be caused by allergies also? Kapulaman ang mata mo, of course, kung gina-allergy ka, no? For example, may ginkaon ka, may gina-toxin ka gani, may mga pollens na nagsunod sa mata mo. It could irritate your eyes and causes the same signs and symptoms of sore eyes nga bacterial or viral. That's why
2: Sir Boy, nang kung kabla maligo kabla tapos dito sa dalong magmuklat ka
5: kung isa mo diin ka dalong
2: muklat ka dito sa dalong nga mabulubog na swimming pool blaw sa dagat, Sir Boy.
5: Okay.
2: Di kung kaisa mo gamang po siya. Gapula man tito ang akon nga mata.
5: Uy, tito, ha?
2: Oo, tito, mga tito.
5: Going back, no?
3: Hindi na yung bulak. Gapula ng mata, isang libiyon kisa. Akon makaiwanan sa tuition.
5: Hindi lang yung mata, gapula sa ningasang. So ano wala mo brand ni D3bio? Of course, importante, gid, no? Because D3bio is a natural antimicrobial. So, dala na na mga masuplementohan ang imo ginatawag nga immune system. Remember, your immune system, kung maaari niya siya ginatawag nga bulig, hindi niya siya magtamaan gig kaubra, hindi siya tamaan layo niya siya mag-overreact. Remember, kung mag-overreact ang imo immune system, dala na da ang ginatawag nga dugay nga inflammation. Te, ang sore eyes, inflamed na daan, madugay pagid ang inflammation sina, hindi mayo ka lang mayara sa bulig para hindi siya ma-overwork. Nagasunod ang monolaurin nga ra sa D3bio that basically goes and finds those kinds of virus, no, mga staphylococcus and your adenovirus gagakos ang ginatawag ng sore eyes para pa-tune in naturally. No, remember, this is a food supplement. Hindi ni antibiotic. Ang ginatawag ng D3bio has antimicrobial properties, but it is a food supplement. It is natural, no? So, kung kung ang sore eyes medyo ano na gid, medyo dukabugat na gid, hindi mo na mamuklat ang mata mo, kay puno na sa ginatawag ang mga muta.
2: Not
5: na,
2: so. No?
5: Kadto gid sa mga specialista, sa mga doktota para ma-check up ka mo, no? Ang dito'y bayo, yaara, ya mag-back up sa immune system para hindi kadali malatnan. Ang keyword na engineer, hindi kadali malatnan. Oh. O hindi ka malatnan, kay boosted ang imo immune system kay may ginatawag nga second antimicrobial agent ang imo lawas, which is
2: may protection bio. May protection ka, Sir Boy.
5: Okay, may protection nga ra sa yung makuha mo sa D3 bio engineer. So doon mo makita ang D3 bio, no, is really important lalo na sa mga ini nga mga sitwasyon. Kay basta mga init na gani kag mga tam-an na kayumid sang panahon.
2: Aha. Uh-huh.
5: Da nagagwa ang humid means ga mix na balang ulan kag init. Da nagagwa ang mga tawag nga ini nga masakit, ini mga sore eyes nga ini, hindi nga mga chicken pox, ini both are viral infection if I may say, no. So dapat i-boost mo gid ang imo immune system, no, by taking D3 bio. Cause D3 bio ang inatawag ni nga medium chain fatty acids, nila lalo na ang lauric acid nga nakadamo, is really ironic, engineer. Dumduman mo sa una, sa gamay ka.
2: Mm-hmm.
5: Okay, manikabalo ang mga lula, ta kag mga kaluluhan, ta kung anong ara sa gatas ang iloy. Pero gaya mo na ginapotan kung may sore eyes ka. Dumduman mo na.
2: Okay.
5: Usually, ginapatuluan sa gatas ang iloy ang may mga sore eyes. Kagagaayo, kisa. Nga agaayo. Because of the fact nga ang gatas ang iloy may ginatawag nga lauric acid.
2: Uh-huh.
5: Ang lauric acid nga ina is the same lauric acid nga makita mo sa D3 bio kag pinakadamo na sa klase nga medium chain fatty acids nga makita mo sa D3 bio. That's why, ha, gaayo ka kontra sore eyes kung gatumar ka.
2: Oh.
5: Ang tawag nga D3 bio. Ang muna nga tawag nga sore eyes is been gabalik-balik na niya si Sunan ni gani engineer, no?
2: Gani. Sa panahon na, sa panahon.
5: Sa panahon, gabalik-balik na niya siya, no? And, but remember, your immune system, ha, may ari na ni sa depensa ni. That's why iban pag sore eyes doing di why gigadayon kay naka-develop na immunity ang aton immune system. Pero kung pigaw ang imo immune system, ka diabetiko ka, immunocompromised ka, kay may bata ka pa, tigulang ka na, kalandran mo gitong protection, sang extra protection nga mahatag sa ginatawag nga D3 bio. Why ni gintawag ang D3 bio nga natural antiviral or natural antibacterial? Just for the heck of it, research and study shows that cold pressed extra virgin coconut oil, nga puno sa ginatawag na medium chain fatty acids and dason ang iya mga ginatawag na mga derivatives like monolaurine and monocaprilin and monocaprine are really effective in defending the body against this viruses by attacking the cell membrane. Or the skin of this viruses and bacteria and destroying them para hindi magdamo, para hindi naka-replicar o makapadamo sila lawas doon sa aton lawas, no. Di mo makita nga ang D3 bio is really essential. It's really essential during this kind of times or this kind of weather para layo ka sa masakit. Gadalas ang mikrobyo, papa virus man ang bakterya nga gadalas ang ginatawag nga sore eyes, mag D3 bio.
2: So salamat, Sir Boy, sa mga informasyon labi na gid ning tag ulan-ulan. Pag October, Sir Boy, ako na puna gyud ya.

0: system, Mag Mighty C during mascara time, and of course DTX 500 para siyempre, ha? Ay, hindi lang active ka, you look young para makaparty-party ka to, kung okay. Maka to sa sinadyaya, hubin ka talawon, ha? Kay naka DTX 500, hindi yabalano nagpulaw ka, ha? Hindi yabalano nga kulang ka sa tulog, kay bastante ka sa antioxidant, naka DTX 500 ka.
1: Ang laing ba, sir boy, kung nagalagaw ka blay mascara season, nagapulay mo mata, kaya pangita, kaya uyab. Check sa times ang maskara, bala ya?
0: Yung mga ka-burks.
1: Gapulaw, gapulaw kaya? Gapangita kasi yung dalagiton?
0: Think kung may man mapalapit si mo, kung medyo may medyo melon ka, melon amoy ka, dapat maligo ka.
1: Dapat before lang.
0: Ka na maglumbayag sa maskara, dapat ang abon mo sa doon, makaputikta si mo, no? Against body odor and makadugang pa sa ginatawag nga pagkagwapo o gwapa mo kay... ang ini nga DTX Beauty Soap, hindi lang ang ginatawag nga beauty soap, kundi superb ang antimicrobial properties ini, no? Ang DTX Beauty Soap may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga skin diseases, mga an-an, bunis, psoriasis, and even mga pimples. Kaya madula na sa maskara para pag saot-saot mo tumito, uy, hamis. Ha? Hindi lang hamis, hamot ka pa. Kaya ini nga VCO sa DTX Beauty Soap, kaya man tap naon mga mikrobyo nga gatuga sa nga tawag nga body odor. That's why you stay fresh longer kung amuni ang imuhabon, DTX Beauty Soap. Regarding beauty properties naman, may pa-pain. Ha? Nga gapaputi si mo skin, may arap pagin sa ginatawag nga whitening amplifier in the name of the guava extract, ang guava extract na ini, rich in vitamin C that whitens your skin from within. Ha? Ginapataas ang glutathione level mo as well as your collagen factor para layo sa wrinkles. So gusto mo mumot ka na, gambadaag ka pa sa maskara, mag DTX Beauty Soap ka na.
1: Oh, hindi ka man kadagit sa mga uyab da, sir boy.
0: Dagit gidya.
1: Ang mga kokobla ni kanaw.
0: Uy, ha?
1: Careful. ang kinanglan mo, sir boy, dapat hindi baho imo ilok.
0: Di mo
1: ginawa. Malagyo gidya yung mga uyab da, kung mga kilala mo da. Labi na gin mga upod mo man, mga migo, kag mga berkada mo.
0: Piling mo ba lang malabay ang parada, kagulpin nagliko?
1: Gani.
0: Masi ikaw na.
1: Gani.
0: Masi. May underarm, basi may body odor ka or may underarm body odor ka, mag-Clinica D-Fresh. Ang Clinica D-Fresh may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga underarm body odor. Because of this natural deodorant Clinica D-Fresh gives you more protection and more confidence. It gives you 48 hours of freshness. Iko lang imo deodorant Clinica D-Fresh.
1: Okay, ginatamya ko lang na si Gina kag muna, oh. Yeah, patamya ni aling kay Sir Bong Sausa Lumay, no. Padayon ta Sir Boy, no? Kinanglan ta man Sir Boy kun aga bala na mi gidya mga pi Sir Boy mo. Ang kape ako nya ginatay kuya permi aga DTX coffee mix. Da kape ka na, da detox ka pa, may self confidence ka man ka nga. Nami imo mabatyagan mo gidya ginatinluan ang imong sulok-sulok Sir Boy.
0: Correct.
1: Oo, kag kun magbawas ka man ya, kita mo ya tanan nga mga unwanted nga ara sa sunod sang tiyan mo, ipagwa iyo Sir Boy kay grabe ning taas fiber ning DTX coffee mix. Ginatinluan niya, ginabrasan niya ang imo nga sulok-sulok Sir Boy. So gakapi ka na, naga-detox ka pa.
0: Nga ang nami ang DTX Coffee Mix kay may DSE, ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500. Ginputang sa kape, ginduangan pagid sa ginatawag nga chia seeds, rich in fiber that detoxify your colon from mucoid plaques, para mapagwa na tan, mascab out na sa ginatawag nga chia seeds. Nga na sa DTX Coffee Mix, ang DSE naman basically protects your cells from the within. Mismo ang ginatawag nga oxidative stress, which is highest in the morning, ginatap na sang DSE nga ra sa DTX Coffee Mix. So kung gusto mo aga pa, gakape ka na, gadetox ka pa, mag DTX Coffee Mix.
1: Pero kung medyo bisyuan ka sa boy, may kape man ta gina-introduce sila ining DTX Premium Coffee. Labi na gigko medyo mataas nga lang yung blood sugar. Daw may prone ka bala nga daw dali ka iguon sining diabetes Sir Boy. Magkape kaya DTX Premium Coffee kay may ara siya chia seeds,
0: stevia.
1: Stevia ang iyang akwan. Sorry. May stevia

0: nga sweetener nga naga panami sang sabor, sir boy.
1: Pero wala ka pataas
0: yung blood sugar. Wala ka pataas yung blood sugar.
1: Kung ang kampiyon gidya sa ginatawag nga DTX Premium Coffee, may ergotionine. Ining ergotionine nga nin sa gano mushroom is called the herb of immortality because this is the longest staying antioxidant in the body. Huh? It is capable of reviving your oxidized antioxidant, your vitamin C and your vitamin E para mausap tanan sang lawas na ginduwangan pagid. Sa ginatawag nga DSE, ang super antioxidants ang DTX 500 ginputang sa kape to give you optimum protection against oxidative stress by drinking a cup of coffee. So kung gusto mo kontrahon ang epekto sa imo bisyo, sa imo pulao, sa imo stress by drinking a cup of coffee, mag DTX Premium Coffee, or you simply want to look young. Ha, gusto mo magpabata using by drinking a cup of coffee, ay amo na ni DTX Premium Coffee. Pwede mo pa maanli kay Stevia ang sweetener sa ang ginatawag nga DTX Premium Coffee.
0: Pero timiyara pag ita kape, sir boy, pre-bio coffee nga nami, sir boy mo nga kay nami, buhay na buhay siya gapon sa sulod sang imo nga gut nga magakuan mag-react, bisan taas ang gabi abing init sa imo nga kape or ang mga kwanda, mga acid sa imo nga tiyan, sa giyapo niya 100% ang iya performance nga mag-enhance, mag-himo sang imo nga mga good bacteria, healthy sir boy.
1: Oo na, no? Amo na ang namin engineer, no? Ang ginagadamo ang imo gut bacteria or good gut bacteria or ang probiotics mo. Kay ang ginatawag nga pre-bio coffee may spore-forming probiotics. Ini mga spore-forming probiotics, why niya kakapatay sa init sang tubig sang imo kape o sa asido sang tiyan mo. That's why you get the full benefits of probiotics in the morning, enhancing your mood, enhancing your brain activity and your metabolism. So kung if you're not a morning person, medyo buringot ka, kunaga, kag gusto mo i-improve ang imo mood, tandaan ang ngalan, pre-bio coffee sa pagkanamit pa klase nga kape. Pero kung gusto mo niya i-repopulate, gusto mo pa padamuon liwat ang ginatawag nga good bacteria sa imo tiyan, kagin antibiotic therapy ka,
0: okay.
1: Yung pala inom ka, stress ka, pelmi.
0: Pag may diarrhea ka dito.
1: O may mga unhealthy eating habits ka. Okay. O ting sina, mag-Clinica Spore Biotics. Iniyang Clinica Spore Biotics has 80 billion colony-forming units of different strains of spore-forming bacteria, lactobacilli and bifidobacterium, and many more working together to basically improve your gut health. Para nami ang ginatawag nga pag-produce ang imo gut-derived B vitamins, your vitamin Bs that are needed by your brain, your arteries and your veins, and also nami man ang pag-produce ang happy hormones, serotonin, dopamine and oxytocin that basically helps maintain your emotional and cognitive health. Ang nami pagdi nami ang pag-absorb sa mga nutrients and minerals imo gut kay gabulig ni mga probiotics in doing that, no? And of course, boosted ang imo immune system. Remember, 70 to 80% of your immune system resides or lives in your gut. And those probiotics, they have this symbiotic relationship nga ginaubrasang ini mga probiotics as being the alarm system of your immune system, no? Para ma-check na tanan yung mga mikrobyo sa imo gut, no? So kung gusto mo kampiyon ng imo gut health, kampiyon ng imo brain health, mag-Clinica Spore Biotics.
0: Ang kinanglan naman niya para itagaan tabla armas ng ato mga senior citizen, sir boy, ariya ginatag na ato ng armas sa ila pala ready sila anytime. Ang ato nga extend food supplement for men. Manami ya, sir boy mo, kay hindi lang na medyo happy ka, pati asawa mo happy, sir boy, kay may symbiotic effect sa inyo nga dua, nami sang inyo nga rapor, kung si Manoy mabaskog, sir boy, kag kung manguhit si sir, ga happy man si misis, eh. So mag-extend food supplement ka mo, mga may edad-edad na, kay may makagaglabuhas ka ini, na nagapa-enhance ang inyo na mga kwan, mga reproductive system, sir boy. Agapa nami mo, napataas man sang imo testosterone, kung lalaki ka, kag ang vitality kagang imo stamina nagabaskog, Sir Boy. So, mag-extend food supplement for men available ini sa aton mga klinika, Sir Boy.
1: Mm-hmm. Talking about blood flow, kung gusto mo kampiyon mo blood flow, magpamasahe, magpahilot, 2 to 3 times a week, no? Using DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon ng hagod kag-relaxation, ang ginahatag sang DTX liniment oil sa mga tired muscles mo, sa mga hangin-hangin sa kasukasuan mo, matamatakwa habang ginahagod, gina-need ka na, ginamasahe ka na ni misis, ni girlfriend, or ni boyfriend man. Na, ha? Para makwa ang gatawag nga tired ma, ang para ma-relax ang imo lawas. Ang importante dang ginabanyos DTX liniment oil, no? Ang nami pag sa DTX liniment oil, ha, kampiyon ang gatawag nga aromatherapy ang ginahatag, which relaxes your senses, no? Including your brain. Ang nami pag sa DTX liniment oil, ha, ang iyan ni aromatherapy, pwede mo ni mausap kung gawin may biyahe, hilo ka nga galingin.
0: Galingin to ka, dagat ka.
1: Ilang dagat ka magbiyahe kasi simutan mo lang ang DTX liniment oil, amat-amat ni kwa. So tandaan, kung gusto mo ka mag-relax, magpamasahe, or simply gusto mo lang makasimot sang manami, nga bagay pa makudula ang lingin ng sang ulo mo, mag-DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
0: Biyernes, subong, Sir Boy, medyo weekend na. Anong mga rekomendasyon mo sa ila before sila maglibot-libot sa maskara? Kaya opening mo sa maskara, Sir Boy?
1: Uy, we're starting to celebrate na the maskara celebration, no, sa aton city, sa Bacolod, Papulao, ni bilog, sa bilog kakalibutan. So kalanlan, so if you want to enjoy these festivities, kalanlan kondisyon ng lawas, ah, dapat naka DTX 500, ah, para pangbawi sa pulaw, pangbawi sa stress, ah, naka Mighty Seed Alkaline Vitamin C para boosted ang immune system, ah, kampiyon pang skin, ah, para siyempre kung hamis ka, dako chance, no, kung si engineer pa. And of course, para kampiyon ng mata, para layo pa lang kita mo ng palada sa maskara, mag Eye Care Gold. Ang Eye Care Gold and parisan sa ginatawag nga Eye Care Eye Drops. And para wala gina trouble sa masakit. Para layo sa ginatawag nga tangkaso, ubo, sipon, kagilanat during this mascara season, mag D3 Bio. Ako si Boy Zulweta Gambal. Good morning. God bless and enjoy your weekend.
0: Sa sining na maskara, Sir Boy, may mga bakasyonista kita. Ara din si Ma'am Ana Chano. Happy birthday sa imo, Ma'am.
1: Mm-hmm.
0: Oh, of course, kay Joyax Galban Navarro.
1: Mm-hmm.
0: Happy birthday man kay Reggie. Reggie Alegria. Happy birthday kay Sir The Boy Garcia. Sir Dave, happy birthday sa imo, sa mga classmate da. Class 79. Maayong aga sa inyo tanan. In behalf ni Doc Ramil Oy, ini naman ako nga tsansa nga magpasalamat sa iya sang tanan nga mga kaiwan ginatagya sa mga tagpalamati. Kay ini nga programa gin design gi Sir Boy nga maging healthy ang tagsa-tagsa. Oh, kag sa atong Vice President sa Operations Sir Eljan Castanyo, sa atong Station Manager Sir Rods Palma, ang atong naman diri mga technician Sir Naka-blanco ko sang okay. Si Adrian, kag si Sir Sir Ren, so mayong aga sa inyo. Kag ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-albao nyo. Mayong aga sa tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. K5 FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
3: Gusto mo ba na istorya nga kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: mga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalising ko!
1: Tatlo lang ang imuboto? Si asawahon mo? Ang anak mo? Nga si Jupiter? Kag-imo.
2: Ay, hindi na inapag-ipadumdum sa akon, amigo. Kay, those were the days na to, ah.
1: Wah! Mas namigin man nga madumduman mo. Kay, ginpakahuyan ka ni Hugakom. Amugani nga dapat mabalos kita. Kag dapat mag-upod ka sa akong kausa para nga makabalos kita nga duwa. Upod ang mga pumuluyo. Rumpagunta si Hugakom. Rumpagunta ang sakon.
2: Sadya-sadya ino.

0: Yusuf Castre?
1: Yes, Mr. President.
0: Nakalantaw ka live sang hearing sa Sinago?
1: Eh, wala ko kalantaw sang live. Sa replay lang, Mr. President.
0: Agoy! Nga sa replay ka lang ya.
1: Ay, amo mo na Japon ah.
0: Ay, ba siya lain ang natabo sa live, lain man sa replay.
1: Hangi.
0: Basi bala sa live, padaog ta. Tapos sa replay, perdita ya.
1: Hala. Hindi niya matabo, Mr. President.
0: Sigurado ka?
1: Oo ah. Kung ano na yung gagawa sa live, amo nang gagawa sa replay.
0: Aw ah. Abi ko gani yan, lainay na iya.
1: Hala.
0: Kay basi balaya nga sa live, daw ma-impeach na gidya si Inday Lustay. Tapos sa replay, ya, ako pa balaya ang ma-impeach?
1: Hala, hindi din niya pwede.
0: Ay, tuon?
1: Oo, Mr. President. Ah, oy. Ang replay, amula ng sulit sa nagtabo sa live.
0: Ay, ti mayo kung magsubong sina.
1: Mayo, git eh.
0: Ati, sige ah. Ang mas maayo pagin sina, i-live anay ang replay. Kadlaw ka gidaw.
1: Dapat ang ihambang mo, Mr. President.
0: Oh.
1: I-replay anay ang live.
0: Ay, amo mo na Japon. Kaya ang replay halin man na sa live. Kag matapos ma-live, mangin replay naman ina siya. Hindi ba nasakto ko? Ako pa ya? Daw sila pa ang gakok ba? Gakokwa.
1: Hala.
0: Abi, hindi na pagpanugaya bala. Palantawan ako sang live manda o replay kung paano ginlampaso sang mga manugbatikos ang kampo ni Inday Saray Lustay.
1: Ay, dali lang gid, Mr. President.
0: Nga, dali gid lang haw.
1: Ay, gadula-dula. Bing signal sang internet.
0: Animang internet na eh. Ay, ari-agi-ari tadi sa City Proper, wala pa yung signal. Mainit ko karon, iban ko na di sila.
1: Hala? Sadya-sadya, ino?

0: Amigo Bantol, dapat mag-upod ka na sa kausa ko.
1: Ano ang kausa mo, Hao?
0: Kausa kontra korupsyon, eh.
1: O te, anong himuon mo para magdaog ka?
0: Natural! Mabakal sang boto.
1: Ano?
2: Oo, amo ina.
1: Hindi ba lang korupsyon man ang himuon mo kung mag-amo ka sina?
0: Ah, hindi na ta korupsyon ah.
1: Ano managali?
0: Regalo o kung padanlog para magdaog. Hindi bala eksakto ako?
1: Korupsyon managyapon.
0: Gagngaan nangin korupsyon ina.
1: Tungod ginatudloan mo ang mga tao nga mangin korup.
0: Wala ko na sila ginatudloan niya. Ginashare ko lang ang blessings ko sa ila. Because it is better to give than to receive. Hatag ina nga bunayag nga wala sang pagpakuno-kuno.
1: Hatag, pero may kabaylo.
0: Natural! Hatagan ko sila. Hatagan man nila ako sang ilaboto.
1: Why?
0: Kung hatagan ko nila sang ilaboto, dakugid ang tsansa nga magadako ang akon boto. Kay dako boto sa eleksyon, amo man ang magadaog.
1: Ay, aba.
0: Amo gani, mamakal ako sang boto. Agod magdako man ang akon boto.
1: Halay, bakod kagid migo Norbing di malunhaw.
0: Ahuoy. Agod nga magdaog ako sa pagkakapitan sa Kalye 5 nga may slogan nga kausa kontra korupsyon.
1: Sadya-sadyain, ho. Wow.

0: Venus, ikaw yes, di anay bantay sa karinderya, ha?
1: Nga man, mami, how?
0: Kay kadtuan ko si Marites, ah.
1: Ano, mami?
0: Oo, ah. Sulungon ko naman to siya sa ilabalay. Kagyaw-yawon, ah.
1: Halay ka, mami. Nga, manulong kaya? Nano ka man? Gapangimon ka?
0: Ha! Pangimon man!
1: Pagkaibalo mo lang nga ito to si Norbing di malunaw sa iya balay. Dayon, manulong ka?
0: Ay, hindi ya tungod kay Norbing, ah.
1: Ano man gali?
0: Ay, tungod niya sa utang niya sa akon!
1: Halado katingalahan, mami, ah.
0: Ay, kag nga, aman?
1: Na mag-uhan man ta si imo man manulong kag itungod sa utang. Kada mo mga nisang tagakalisin ko nga may utang si imo.
0: Subong ya, nagbag-o na ko.
1: Ano?
0: Kutob sang may utang sa akon, sulungon ko na sila.
1: Hala?
0: Kag ang unahon ko sulong, si Marites gidya.
1: Mami, sa kadamu-damu sa may utang sa imo, nga ang si Tia Marites gidya bing unahon mo.
0: Kay siya man ang tabal-tabal magbayad.
1: Bilibad. Sadya-sadya, no?

0: Uy, haladigoy. Nakalabay ka man di.
1: Natural, Marites. Kaya mo na ding alagyan pa ka to sa amon balay. Sariin man ko, Abi, maagi. Kundi, dire. Bang! Paabu-abu ka pa ba? Ngati ano? Malikta na lang ko, ha?
0: Ay, digoy. Daw ka mugat din sa mga dala mo, ha?
1: Kung konsumo ni namon sa place ang bata ko nga si Earl John Laba-Laba, bala?
0: Ay, gali ka. Mukha na mo, gid ba? Siling ko tani, kung nabugatan ka, ibilin di iban.
1: Wey!
0: Wala ginta da?
1: Wey! Ano ang buot no silingon, Marites man?
0: Ang buot ko silingon, ti amo na eh.
1: Ano nga amo naman?
0: Gets mo na na ah.
1: Wala ko gani na gets, ano pa namang kot ko?
0: Ay, oo, kung wala ka gidman suhol nga ihatag, bisan sa pag-agi mo na lang diri ah. Kumbaga, right away, bala.
1: Bala, sadya-sadya, no?
0: Ah.

0: Nadruto si Babi Bukayot Bidos man.
1: Gaano pa kung di kami nupos?
0: Oh.
1: Ay, o ato ay, sulungon niya ko na si Chamarites, kaya uyawon niya.
0: Sasado na.
1: Utang ko na. nakibot ko gani kay mami. Nga mo na lang to yung karakasayas ang naibala niya nga. At to si Norbing di malunhaw kay Chay Marites.
0: Di ba ka hindi utang yung yawayawo niya? Kundi ang pagsilo siya.
1: Daw amo ginayang suspitso ko yaya tito ya. Ay, si mami kayot. Sang ari di si Tito Norbing di malunhaw, ginatabog yaman. Anay naglakat, lagsun-lagsun niya.
0: Ganyan talaga ang babae. Pag may minamahal, pagkursunada, aayaw-ayaw.
1: Amo ginagurong tuot, Tito Panday, no?
0: Daw nagbalik sa pagka-teenager si Mami Muno.
1: Ang bot, mangani Tito Panday, ah. Kung sa diin pa nga nagtigulang si Mami, dito pa siya yung nag-ininto.
0: Basi feeling lang niya nga, nagbalik sa pagkadalaga.
1: Nga!

0: kita mo burog?
1: Ang anong kita ko ang gabukol sa imo?
0: Ang mga labay-labay ang imo, no?
1: Kaya wala mo manong ginakompleto, be?
0: Kay man, kasaligbat ka na yun nga wala pa ako katapos.
1: Ay, ba?
0: Katapos ako, bala, anay?
1: O, sige, ang balang daan, bala.
0: Nakita mo, kung daw ano lang kakalmado kay Kapitan Hugakum.
1: O, nakita ko. Ikaw, yaw, nakita mo man?
0: Natural nakita. Eh, amo na ganingagin muno. Taka, di ba?
1: O, abi ko, anay, kung wala mo nakita.
0: Burog. Kita mo. Kalmado lang siya nga daw. Wala lang niya.
1: Di, ikaw man na nagambal sa akon nga kabala naging si Kapitan kag anad na sa kinawatay.
0: Isa man ang rason.
1: Pero grabe siya to, no? Bisan damo na tawo nga nagayaw-yaw kag nagabulay siya. Hamuok ya po ng tulog yun, no?
0: Amo na ganing hambal ko. Kalmado lang na si Kapitan. Daw limpyo gid abing konsensya ya. Bisa na pakahigko sa nga ginahimo para siya mayo na iya Japon niya.
1: Haya ba? Terrible gilis Kapitan, no?
0: Amo na gani nga, hindi kasagad ka panic kay it's organic.
1: Hala, sadya-sadya, no?

0: May balita na, may serbisyo publiko pa. Kampyon!
1: Mga abyan, sundabagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: 98.7.
1: Hey, five, galinga one time.
2: Tay, tay, tay, tuod gid man nga may ara sang murto.
3: Baw, anak, wala sang murto. Nga amo na yung mga ginapamangkot mo.
2: Tike ambal sa ako ni Yaya. May ara ako ng murto.
3: Ano, anak? Hambal ni Yaya? Wala man tanak sang Yaya.
1: Hey, my galing na one
4: time! D3 Bio.
5: O, oh, si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga buti ka.
7: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee. Ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, eto ang kaping para sa iyo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyong mga sukib butika nationwide.
8: Para sa matinlong na dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatinlong sa imo atay.
8: Basta tinlong atay,
9: happy kanunay.
8: DTX 500
9: masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500
8: mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500
8: masamig ka bala gina allergy.
9: DTX 500
8: ang DTX 500
9: ang nagatinlong sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaman
9: dying energy.
8: DTX 500
9: masaliga.
8: DTX 500
4: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
4: DTX Coffee Mix
8: mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
8: Pamasaga butika.
12: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Sali si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako menstruation. Wala git ako makabatsyag pang sakit.
4: Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 Probiotics na nagabulig sa pagbalik sa

0: maayong nga digestion sa Sporbiotics. Kadalhay ang pag-ariya.
1: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, Nair Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, nahamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Dala o magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasumpay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasing!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend food supplement for men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
11: para sa matino nga dugo.
12: DTX 500
11: para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay,
12: happy kanunay.
11: DTX 500
12: masaligan,
11: epektibo.
12: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500
11: ikaw pala
12: ang may diabetes.
11: DTX 500
12: ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
12: nga nagapanubo
11: kag kontrolar
12: sa imo blood sugar.
11: DTX 500
12: masaligan,
11: epektibo.
12: DTX 500
11: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio
11: yung may BCO,
12: ang BCO
11: yung may D3
12: mga butika.
11: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio
11: yung may BCO,
12: ang BCO
11: yung may D3
12: mga butika.
16: This song is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.

0: na may balita pa. Kampyon!
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Istoryahan ta ang D3 Bio kung paano ini makabulig sa mga resilient bacteria. Abi mo mga bacteria bilang hindi masarangan sa antibiotics.
4: So may duha ka scientist nga nakadiskubre sang mga mikrobyo sa kalibutan. Ini si Robert Hooke nga nakadiskubre sang amag o molds. Nakita niya ni sa tinapay nga nabilin sa ref, no? Mm. So nakita niya nga may gatubo. So ang nadiskubre niya amag gali ini. Mm. Kag si Anthony van Leeuwenhoek sang tuig 1676 nadiskubrehan ni Anton van Leeuwenhoek naman ang kagaw sa amuman nga tuig. Subong nga adlaw, Dr. Ramil kag Sir JP, aton istoryahan ang isa ka klase sang kagaw nga kaya makipagbato sa mga antibiotics, no? Kag paano makabulig si D3 Bio? Ano inibla nga mga kagaw, Dr. Ramil? Mm.
5: May mga sahe sang kagaw, Sir Kevin, nga hindi makatugas ang balatian.
6: Aha.
5: Gitawag ina nga microflora. Botsilingon, normal nga nagapuyo sang aton lawas. Apan kung magaan chance nga magpigaw aton immune system, pwede sila makapanghalit. Kaya rapagit, good bacteria eh.
6: Oh.
5: Huwag mo na yaga panghalit sa aton. No? May mga kagaw naman niya nga nag-develop sa aton nga endospore. Nga kaya nila mabuhi sa unfavorable condition kag makabato sa gitawag antibiotic. Pero makabulig di ang D3 Bio sa imo bangod anuman nga kagaw nga himo sa tambok ang panit kaya patyon sang monolaurin nga ara sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
7: O si Karen, kadamo gitsang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
3: Ang endospore amo na ang ila abilidad nga mag-adapt sa ilang environment.
5: Ko pa na. Kanig ko pa na, buhi na sila.
3: Kaya-kaya na nila. Kung wala na sustansya ang environment nila, mahimo sila nga endospore para mag-inactive sila, kaya nila nga mag-survive maski na mainit ang environment kag pagpabor sa liwat sa environment sa ila ini sila ma-activate. No, dumamon isang tetanus, no? Tetanus kara lang sa lansang sa tuktok dan pero pag makasulod sa lawas mo, mabuhi liwat. Amo ni ang posibleng rason kung nga ang may ara sa pabalik-balik nga infeksyon. Dapat kabalogi kita mag-observe sang aton proper hygiene, magtinlo sang aton palibot, kag magprepare sang tinlo nga pagkaon kag parisan permi pag tumar sang D3 Bio. Adlaw-adlaw.
4: That's right, Sir JP, no? Nakatabo ini ang endospore formation sa mga kagaw nga Clostridium difficile. Ini ang sahi sang kagaw nga nagatuga sang severe diarrhea, colitis, pagubag sa mga intestine, no? Kag even life-threatening damage sa colon. Kag normal ini nga makita sa aton colon. Apang, hindi lang ni sila matagaan tsansa nga magdamo bangod ginakontrol sila sang aton nga probiotics. Kag permigid namon ginasulit-sulit kung ano kamayo ang D3 Bio sa pagpadamo sang imo nga probiotics.
5: Ako ya Sir Kevin, kag Sir JP, I always make it a habit nga wala mintes ang inom ka D3 Bio. Kaya hindi ko ya gusto nga balik-balik ako infeksyon. Eh once nga malala kas infeksyon, ang kantoan mo, hospital, gin mo.
6: Gusto.
5: So hindi ko gusto ya magbalatian, bangod lang sa kagaw, kakapo ya, kung damo kagaw, imit yan, tiga tokar acid mo, ga-ulcer ka. Kung damo kagaw, imulian, tiga UTI kaya eh. Damo kagaw, yung baga, especially ang TB nga kagaw, tibihon ka eh. So kung gusto ka nga, hindi ka tibihon, wala ka UTI, ti inom gigas ang D3 Bio adlaw-adlaw.
1: D3 Bio with Physio.
5: May munulaw rin pa ka nga galibot-libot sa imong dugo. Ina tanan, makita lang nas D3 Bio. So sa mga inom da D3, D3 Bio na ang pilia.
3: Upgrade na ka mo.
5: Hindi mo inom nga D3 lang, sayang lang na.
3: Kulang.
5: Dapat inyo na nga D3, may BCO gid. So, dako gid perdihon mo kung permi ka lang nagabalatian tungod sa kagaw nga. Untat imo ubra. Permi ka gagastos bulong.
3: Pakal ka bulong.
5: Kadto pa ka hospital, no? Hindi mo matipan imo pamilya. So dapat practice proper hygiene agun maayo ang external nga panglawason. Kag siyempre, may manog tinlo, may manog patay ka adlaw-adlaw sa imo kagaw. Ano ina? D3 Bio para sa imo nga internal health kag protection batok sa kagaw. So, amo ni ka importante kung gainom kaya D3 Bio.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio.
6: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 11:00. That time check was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!

0: isa ka maninayang aga, syudad kag probinsya sang Iloilo. Rigya Romanta, ulop na yung makita, sumugod-subong nga oras, tob-tob alauna subong nga hapon, sa pagdulong sa mga bintal pang doon sa mga balita, nga nagakarabo din sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog sa nga pungsod, Pilipinas. Ang atos pag-abi-abi kag pagpanamyang sa aton mga ka-K5 din sa 180 tanan ka mabarangay sa syudad. Sa 42 ka mga kamanuhanan, kag isa ka component city ang syudad siyang pasinagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa malabutan sa aton sa nga pagwaragwag sa mga nagatutok subong sa ilatag sa kamaradyo. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita sa FM band. Kag subuman sa aton mga rally station. Sa may banwa sa Leganes, syudad sang Pasig, banwa sa Kalinog, banwa sa Mayagaw. Kag dira sa may Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Ang ato man sa nga pag-abi-abi sa aton mga ka-K5 sa bilog sa nga Western Visayas, sa bilog sa nga Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton mga Ilunggo nga mga OFW sa mga bahin sang kalibutan, mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, sagit ka man oras sa inyo tanan-tanan, kag we hope yan ang kamong samayo sa nga kahimtangan. I-like na kag i-share ang atong sa pagpangalagad para sa nga mabahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang, sarang ka mo makamonitor, ma-update mga ka-K5 sang mapikauli na gakanabo direkta mismo diri sa inyo dutang natawhan. Sa inyong pinalanggang syudad kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog sa nga pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa 11 Mbps.
1: 11 Mbps.
0: Diri kita sa adlaw sa nga Biyernes, pitsa 2 sa bulan sang Oktubre. Pinakauna ini nga Biyernes sa lima tanan ka mabiyernes sa ikapulo nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: 11 Mbps.
0: TGIF, thanks God it's Friday. Biyernes naman mga ka-K5. Dasig lagid no? Kaya naton bago lang takasulod ni sa bulan sa Oktubre. Pero laban-laban, dugay-dugay. Ha, bugto naman ngurangos ang Oktubre. 84 dias na nabilin. Kamagabot na kita sa adlaw sang Paskwa. Kag 91 dias na nabilin. Bugto na ang hurangos sang tuig 2026. Kag welcome sa tuig 2027.
1: 11 Mbps.
0: Sa kinandan, ako naman ang niyulagad, ang yuka K5, Enrico Tupa Surita Jr. Saliwat welcome sa Biyernes edisyon sang 11 Mbps. Sa aton sinigang pagpangalagad, sa Gyapon kita ang pag-updan sa aton si mga K5 News Patrol Reporters. On board karon sa K5 News Patrol. Makaupo na ton ka K5 Karen Badilla, kag ka K5 Elmer Sable. Toda misyon subong sa K5 Karen, ang patrol subong padulong sa may area sang Banwa sang Gimbal. Dira sa Gimbal District Hospital, ini matapos mga K5, no? Nga disgrasya, nga naglupok ang pusil sang gwardya mga ka-K5. Kaga masakit na rin kay based sa initial information nga nabaton sang K5 News FM Iloilo, may naigo no, nga isa sa ni ka-pasyente.
1: 11 Mbps.
0: Bantagano ng dugang sa ning mga report nagikan sa Banwa sang Gimbal sa report niya K5 Karen Badilla.
1: 11 Mbps.
0: Makaupo naman karon sa aton sa ning pagpangalagad. Koneksyon naton sa may bayan sang Iloilo City Hall. Makaupon naton ka K5 Jenny Kauyunan. Kay ang Iloilo Dinagyang Foundation Incorporated na kuna subong na nagpatigayon sang press conference angot sa saning nasambit sini nga nagilapit naton nga Dinagyang Festival 2027.
1: 11 Mbps.
0: Grabe mo ni sa kuon ta subong no? Mga pilat na bilin na lang, mga tatlo na lang kabulan. Now, kagliwat naman kita nga mga sa ulog sa ginatawag nila nga Dinagyang Festival mga ka-K5. May mga pagbag-o subong sa patagayuno naton nga Dinagyang Festival sa sininga tuig. Kay ti da time daw kadamo san mga negatibo, kagadamo san mga kritisismo nga nabaton, no? Alin sa mga pumuluyo ang ining pag sa ulog naton sa Dagyang Festival 2026. Una-una diri mga kakifay, subong at tuig, no? Sa nagligad sa nga bulan sa Enero, ang aton sa nga dinagyang, no? It's a parade type.
1: 11 Mbps.
0: Alindra sa may bayin sa Iloilo Freedom Grandstand, naglakat ang mga competing tribe. Takadto diri mga kakifay sa may bayin sa Iloilo Sports Complex. Mayara sang stage da sa tubang da sang gaisano lapas. Nati ang ining nasambit sini. Naong parid type. Na kadamo sang daw hindi gusto.
1: 11 Mbps.
0: Kaya lin sang una naanda na naton. Nga basta gani ining pagplastar sa mga judging area. Ara langgid sa palibot sang downtown area sang syudad sang Iloilo.
1: 11 Mbps.
0: Di may mga pagbag-o na diri mga ka-K5 kag mayara na no sang lima sini ka mga judging area. Di ba lang judging area sang una mo ning Iloilo Freedom Grandstand, ang Iloilo Provincial Capitol, ang ginsang ansang Quezon, Ledesma, kag Subuman, no? Ang ining nasambit sini nga isa ka judging area dito sa tubang sa bayan sang Ayuay Finma sa may barangay Maria Clara City Proper. Pero subong mga kakifay, may gindugang nga isa sa ka judging area amo ang Dalan Mabini Dillon.
1: 11 Mbps.
0: Subali lima na amang judging area naton sa pagsaulog naton sang Dinagyang Festival 2027.
1: 11 Mbps.
0: Kagang manami diri nga balita kay ibalik ang Banderitas. Ha, isa ni sa mga ginakritik na sang mga Ilonggo. Sinanano man ni nga Dinagyang Festival, hindi ito mabatsagang Dinagyang Festival. Daw pamatsagang, kuya, doon ga-observar kita sa nga Semana Santa. Di ba lang, kay kon mag sa ulo kita Dinagyang Festival, ang palibot na daw masadya, na kapakita mo sa banderita, sumabatsagan mo nga fiesta nga fiesta. Pero sa ligad, sa nga pagsaulog naton, ang banderitas, lapit na lang highlight sa Dinagyang kaginbutang. Na, tida time gani daw, nagpuraot, nagpangakig da time, si Anay Mayor Jared Rinyas. Sila nung tabo subong sa Dinagyang taman. Na, nga doon hindi tamang batsagan ang ditawag na festivity. Na, sa pagsaulog sila. Una-una, ining parid type, na, just imagine, grabing lakton. Na, sang mga participants sumalan sa Iloilo Freedom Grandstand, pakadto sa may Iloilo Sports Complex.
1: 11 Mbps.
0: Ang ining nasambit sini nao nga paglain naman ati ginapaabot kay ti amo lang gusto sa mapumuluyo ta akong kaysa ti dapat mamati man kita sa mga hibubunot mo nao sa mga luyag matabo sa mapumuluyo para maging isa ka successful nao maging madalagon ang pagsaulog naton sang isa sa Rica Festival.
1: 11 Mbps.
0: So may mga banderitas na nga ibutang nao mga prior pelaguro kasi mana sana makitaan ta na ang nagkabit-kabit nga mabanderitas sa aton sini nga mga mayor nga dalanon sa downtown area tapos lima na ka judging area mga ka-K5 kag subong na daw bag-o naman ang mag-manage on the part ni sa mga tribe competition naton mga ka-K5 daw si Sir Alor na mo ang mag-uuyat diri mga ka-K5.
1: 11 Mbps.
0: Subantay ka ron sa report ni ka-K5 ba Jenny Kauyunan ang ining mga pagbago sa pagsaulog naton sang Dinagyang Festival sa mabot sini na nga Enero na tuig 2027.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:16 sa aton sini nga pagpangalagat. Isa pag-insubong sa magnesuryahan kag dapat nga preparahan naton ang ining mangin impact no sang ginatawag nila nga strong El Nino ang tinatawag nila nga Super El Nino.
1: 11 Mbps.
0: Kay subong naga-experyensya na kita sa kinatawag sa nga El Nino. Ginapatag na nato, maghambal kita nga El Nino, amo ni nga malaka-laka, nga mabatsyagan naton ang ining mapagtupa sang ulan. Buot silingon, below normal ang rainfall sini, mga ka-K5. Di ko maghambal kita nga below normal, ang gasulod sa ulo naton, no, ang ining epekto, ilabi na gid sa aton sini nga agrikultura.
1: 11 Mbps.
0: Ang ginatumod na diri ang aton sini nga mga mangunguma, including man ang aton sini nga mga nugpangisda. Ah, kay ambot lang kon sa iban sing mga lugar sa maybayin sang probinsya sang Iloilo na experience na nila ang ining epekto sang El Nino. Ah, kay tilaban-laban isang una kaysa umamang kita nagdako basta gani imperti kay init gabalangag na mo. No, ang aton sini nga kadutaan. Ah, astang imo sini nga buol ang imo tiel kaigo sa bangag ukon ang mga duta nagakalalitik.
1: 11 Mbps.
0: Tiyang tawag to sa amon niya, bangag. No? Makita ang gani subong ang mahilamon, subong grabe ng paglaya sila. No? Ano pagid ang aton sa ninyo mabatsagan niya epekto sang El Nino? Gilalantaw pagid na rin mga K5 ang kakulang sang tubig.
1: 11 Mbps.
0: Sa Manila, ganito, may mga nagalagaw ng mabalita. No? Nga ang iban sinay base kon kulangon sang ilimnon sa tubig. Ang iban gani base kon may hoarding, no? Sa ilimnon sang tubig. Amo kung kaysa ang survival tabla, no? Kung kaysa ya unahon mo gid ang kaugalingon mo. Kung kaysa bisan ano ta kasuod nga abyan, no? Kakilala himata mo. Ah, gabot nga abot gid sa punto kon survival na gani. Unahon mo gid ang imo kaugalingon.
1: 11 Mbps.
0: Tiang gobyerno may mga ginaalukar, no, nga pundo. Ari naman kita, pundo naman kita. Laban-laban mga ayuda naman ni aton sa nga mabaton. No, ang Department of Agriculture o ko ng DA, may ginatawag sini, no, may pundo sini nga 6.2 billion pesos para nga mag-support sa mga manguma naton kag sa aton sini nga mga manugpangisda.
1: 11 Mbps.
0: Ang aton National Disaster Risk Reduction and Management Fund for climate event naglabot sa 39.83 billion pesos. No, amo ni ang budget nga gipreparahan naton. Ang National Irrigation Administration may budget diri, no, nga 46.356 billion pesos. Lakip na diri ang 30.437 billion para sa restoration kag development mga ka-K5. Taglakip man diri ang National Food Authority o kon NFA may 11.18 billion para sa rice buffer stocking. Kag may quick response fund nga 9.885 billion for frontline agency. Kag may crop insurance magkita nga mga 4.5 billion pesos nga mga cover sa mga small farmers kag Fisher Fox.
1: 11 Mbps.
0: Amo ni subong ang mga pundo kag makabig naton ining mga ahensya sa gobyerno, amo ni subong, no, ang nagaplano kag subuman, no, naga kun ano ang mahatag sina nga bulig kag mga mitigation measures para hindi gid amo ni kahalit ang epekto sang Super El Nino.
1: 11 Mbps.
0: Ari naman, no, binilyon naman ka pesos nga pundo, no? Pero ining Super El Nino, mga sanguna ni nagyanay naton. Pero tungod man sa mga pagbag-o sa atong klima, amo na ambal nila sa climate change. Nga subong gabi na gid ka init. Sang elementary kita, kabati na kita ni sang ozone layer. Nga nga itong ozone layer, nga muniga sa gang sa mga mainit, no? Ilabigin sa silak sang adlaw. Hambal nila ganipis nga naganipis na. Tidugay ko na ito na batian. Sang elementarya pa ko. Ti subong, oh, pila na kapilo ang idanta K5 ball. Sang una ganipis nga ganipis, subong ayan, base kunwain na gid. Ti amun kong waang, apirti, kapaang, ang ato sing nabatsagan. Actually, ang ining El Nino, Dugay nato na batsagan, ah? Bulan pa nisang asang nga Hunyo mo? Ah? Halin pa sa nagligad siya nga tuig? Kami na ganing extended El Nino. O galing, kay hindi pa nato mabatsagan eh. Kay ti isang bulan sang Hunyo, Hulyo, Agosto, asa Setyembre, chimpo pa kita sang tig-ululan. No, ari pa kita sa habagat season. No, ining mga hangin nga nagadala sa pagtupa sang ulan. Ano nga ton siya nga preparahan? Preparahan ta kon arin kita sa summer season.
1: 11 Mbps.
0: Pag-abot ta sa bulan sang Marso, Abril, bulan sang Mayo, no? Amo ning preparahan ta, no? Base kun damo naman blasang mga cancellation o kun suspension of classes tungod sa mainit ning nga temperatura.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:22 sa ato sa nga pagpangalagad. Ang ini nga oras sa dulong si usang Star Nutrimits, dilang sarap, sustan sarap.
2: That time check was brought to you by Star Nutrimits. Dilang sarap, sustan sarap.
1: 11 Mbps.
0: So manang gibantayan naton nga pag-abot sa summer, nagligad siya damo sang suspension of classes. Kahit tungod nga galabot sa 42 degrees Celsius ang aton sa nga heat index. Pero sumong ginalan, tao nga base magalabot ka sa 50 mo. No? 51, 52. Ang aton mangin heat index sa masunod siya nga tuig.
1: 11 Mbps.
0: Pero we hope nga sa mabulan sang Abril ni why naman isang klase, no? Kahit ito na balik naman kita sa normal nga naanda natin sang una nga pag-abot sa mga last week, no? Sa bulan sang Marso, bulan sa Abril, nag-aumpisa na ang summer break sa aton sa mga estudyante.
1: 11 Mbps.
0: Kaya kung wala, ba, laban-laban, di ba, si kadaadlaw, bla, may mga suspension ka cancellation of classes. No? Kaya tiyan mo nang na-experience naton sa mag-legal siya tuig, basta pag-abot naton sa summer, ilabi na ginsubong, nga tiga, apektado kita sa ginitawag sa ni, nga Super El Nino.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:23 sa aton sining pagpangalagad. Subong adla wala sang impeachment trial na batok sa kay Vice President Sara Duterte. Ang impeachment trial sa masunod naman nga Lunes nga adlaw. Na kay nang request ang depensa nga wala subong sang impeachment trial kay dolate nila na baton ang inyong report na sang anti-money laundering council o kon ang ginatawag natin nga AMLAC, no? Mga kakifive. So, suspended o kon na why subong pahuway anay ang atun sini nga impeachment court, no? Angot sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero subong nagapatiga yun sa nga press conference, no? Si anay Senador Antonio Trillanes IV. Ini matapos nga ang prosecution no gin withdraw nga mangin witness no ining si anay Senador Antonio Trillanes. Kay ambal ni Senador Antonio Trillanes sina hindi lang ko mag witness no kay para kuno hindi ma-pressure ang prosecution. Galibo gani ulo ko. No, nga ako mag-witness, no, magatag sa pahayag, ano ma-pressure gid, no, ang prosecution, no, ano may mga pressure para kay anay Senador Antonio Trillanes? Ano ni nga pressure? No, sino nga pressure? Amo ni damo pala mo ko tanon. Kay kibot kita, isa niya si Trillanes, no, nga grabe ni ang tirada ya. No, sa kampo sang Duterte. Kagag ini man siya nagatag sa una sa information nga ti may mga makabig na ton, no? Nga mga manggad. Ang pamilya Duterte, no? Pila ka milyon nga ara sa bangko kaging pang withdraw mga kakifive. Nabatian ang testimonya ni Trillanes during the time. No? Sa committee on kwan pa? Hearing pa sa idalom to sa committee ba? Ni Luestro, no, samtang gina pamatian kag gina imbisigaran pa ang ining kaso ni Vice President Sara Duterte before, no, nga gin pasaka sa Senado.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11.26 sa aton suning nga pagpangalagad. Pasiara na si KK5 Karen sa lugar na dito sa may banwasang gimbal. Na kay i-check na to na kon ano ning natabo mga KK5 angot sa sining nasambit sini na nga gwardiya sang hospital matapos nga lumupok ang pusil. Based sa initial information, naigo ang isa ka pasyente kagang igo ikuno ara sa ulo.
1: 11 Mbps.
0: So i-check na to ni Karon na kung ara na ang ato sa connection sa may banwasang gimbal upod kay KK5 Karen Badilla.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11.27 sa aton sining nga pagpangalagad sa piyak nga bahin mga KK5. Ginapa-crackdown di ba ni DILG Secretary John Vic Rimbulya ang tanan niya mga true brown style. Ginmanduan niya sa ng PNP na nga i-crackdown ang ining grupo sang TBS. Pero dito sa bayan sang syudad, suno sa kay Police Colonel Wilbert Parilla, sinadawaan niya di subong na sang kaangay sa grupo nga TBS o kon true brown style. Kay para sa ila ang ining TBS amon sa likod sa pagpang-recruit ilabi na gid sa mga minor di edad na maghimo sang kalainan, maghimo sang krimen, ilabi na gid ining mga minor di edad.
1: 11 Mbps.
0: Sila na kuno ga pang-recruit

0: Kaya mo tumlambal nila, isa sa mga inisasyon nila mga ka-K5, amo na ang pagpatay ilabigid sa mga taxi driver. Alas 11.29 sa atong sariga pagpangalagad, direkta sa Banwa sang Gimbal, makaupo na ton ka-K5, Karen Badilla.
1: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
2: K5 Enrico.
0: Oh, go ahead.
2: Oo. Kaloyan sang kahitaasan, ara na sa establing na kondisyon wow. Ang bantay sa isa kapasyente.
0: A bantay ang naigo?
2: Oo, matapos okay. Nga na igo lang ni sa agtang, sang agsik sang tiles, matapos nga aksidente nga naglupok ang service firearm sang incoming nga gwardya diriya sa may representative
0: trono.
2: Oo, trono. Memorial Hospital, K5 Rico, sa Banwa sang Gimbal.
0: Jesus!
2: Sunod diri sa ano na eh, Representative Pedro D. Trono Memorial Hospital. Sunod diri sa kay Police Captain Alberto Mangilimutan, ang hepe sang, ano yung tawag sang...
0: Gimbal? Oo, dalang kay na utod. Ang nag-igo gali sa agtang, ang nagabantay nga pasyente, kwa nagid igo ni sang tiles. No, kay lumupok ang pusil kay una mo na anong pusil ya 38 caliber revolver ka K5 Karen.
2: Yes, K5 Enrico. Kay balay na tabo diri, kaina sang aga na turnover ni ang ining outgoing kag ang incoming nga guard. Badya.
0: Okay.
2: Oo, pero kapila ni gincheck sang incoming nga guard ang ining armas kung sa din wala man sa may sila nga may naglupok abi o kung ano dira K5 Enrico nga ma kwan din no nga ma nanganakitan nga maalang-alang ni ang gwardya pero sang ginto pa or gintuon yan ni sa salog pag gintitik liwat di dito lumupok K5 Enrico kung sa diin way sa kabalo nga may bala pagaling nga nagkakagat dito sa sulod so pagka lupok ni na tansik sa tiles. Then ang buka nga tiles tumupa sa agtang sang bantay nga babayi K5 Enrico pero ti sa subong establish naman ni ang kondisyon sang victim kagulat to no kung ano ya amang installment K5 Enrico.
0: So ano lang. Ano oras siya ka K5 para na tabo?
2: Mga alas 7 ni, pasado alas 7 K5 Rick.
0: Okay, so ano ning gwardiya laki baye?
2: Lalaki.
0: Lalaki. So bali ining nga bantay nagapungko dira sa area sang pwesto sang mga gwardiya.
2: Yes, correct.
0: So ang pusil
2: ano, hinahulat yung pasyente.
0: Okay, ang pusil is 38 caliber revolver.
2: Ang service firearm ginisang mga gwardiya K5 Enrico.
0: Pero ano nga klase sang pusil?
2: Ay amo pa na i-verify ta pa.
0: Oo.
2: Pasensya gid wait na pa mangkot si Captain Mangilimutan.
0: Oo.
2: Di pa magkuton ta na didugay-dugay sa may ospital K5 Rick.
0: Ay kon nakita niya nga wa sa kabalo nga loaded, no? Delikado na balamong pusil na kanamunamo na sa mga nagkalamatay na mo. No? Kung isa gani, mga men in uniform ta, no? Gapaninlo sa pusil, pero wait balo, nga may load gali nga bala. Pero kung 38 caliber revolver, imo service firearms, makitaan mo na yamo, ka K5 Karen, basi laban naman, basi kung mga 9mm, ang ilasan ni nga, kwan nga, service firearms, kag hindi maguro shotgun, kaya kung shotgun, pag ina, delikado kay malapta pag ina nga bronze mo. No? Ka K5 Karen?
2: Yes, pero according to sa kay Captain ng Dilimutan, why na ni naglapta? Bali, ang nagkuhan lang
0: bronze.
2: Siya, ang nagtalsik lagid, ang iya ka tiles.
0: Oo, kay makita natin diri sa picture mo nga ginpadala diri sa aton, makita natin igo ni, no? Ang ining buho sa simento sang bala. No? Di paglupok na time, aka K5 Karen ang nag-asik sa agtang sang saning nga bantay sa pasyente is iyan isang siguro sang simento ka K5 Karen.
2: According sa kay Captain Mangilimutan sa tiles
0: tiles ni. Ah, oo. Okay. So ngayon churay abi daw simento malang aka K5 Karen. Pero pag lupok na time, tanong tabo to salasala da ang mga pumuluyo dai ko na matawo da lapit sa area ko sa naga-posting ang mga gwardiyay.
2: Correct, K5 Rick. Kaya siyempre, gulpe lang may naglupok. Pero kaya mo to, ayan, sana ibaluan niya, accidental firing ang natabo, K5 Rick.

0: Okay, so pamatian ta ang hepe sang Gimbal Municipal Police Station.
1: Isa ka hospital sa Gimbal. Bali, ano gini sir natabo, sir?
2: So, kagina sa nga ma'am na nakabaton kita sang report nga may accidental firing dito sa Gimbal Hospital.
1: Mm-hmm.
2: So, gikatuan nato to po ng investigador. Kag dito ang natabo, bali, ang isa ka naton nga incoming, kag ang outgoing guard, nag-turnover.
1: Mm-hmm.
2: So, ang siya gin-turnover ang iyang duty, kag ang service firearm, gin check man, gin-cut man sa nato niya outgoing security guard para ma-check yung armas, antes siya gin-turnover sa incoming.
1: Uh-huh.
2: Ang incoming naman, gin-double check niya pagid, gin-cut niya 2 times, yun kaya wala man may nang-eject nga bala, so gaisip siya nga clear naman.
1: Uh-huh.
2: Gin-taya niya padalom, kagin-pitik para ma-clear, para i-clear niya. So happen, na may naka-galing bala.
1: Uh-uh.
2: Mutong naglupok kag naigo ang sa dalawang ang tiles sa mutong nakaigo sa iyang ATL.
1: Oo.
2: Ang tiles kag sa piyak nga portion may nakapungko tong nga babae nga magahulat man nga gamante sa ilang pasyente.
1: Uh-huh.
2: Ang mumuto naigo man sa tiles sa iyang akta nga portion.
1: Sa dinhi nga portion sina sir nagbayduhan na isang ilang ano.
2: Dira mismo sa tubangan sa atong spill kay bali incoming kag outgoing
1: okay.
2: Ng duty sa guard.
1: Oh, so, ano sir, mabay, pwede lang nakadira sila mismo, mabayluhan na, iway sila sa proper nga lugar?
2: So, sa ina nga procedure, kay doon na use na nila siguro nga, drama lang kay na-release naman ang magazine. So, antes nila i-turnover, gina-check in man nila na mo.
1: Oo.
2: Dito na siguro, basi may diferensya lang sa armas, nga wala naka-eject ang bala.
1: Okay. Bali pa, ang babae, hindi gani, ayun na pong buong, sir. Ano, lapit, super lapit siya
2: mga
1: sa...
2: Mga 2 meters na siguro ang distance kung nakita natin dito sa natabo.
1: May okay lang, sir, mabalaan. Bisan alias lang.
2: Oh, ang babae si alias Ann, ang lalaki na ang security guard, si alias John. Mga taga-ano na sila, Tigbawan.
1: Okay. Ang babae, sir, lugay na na, or pinaka-hours na nagpungkot na?
2: So, wala nato na, ano, ginato, no, ang, kung ano sa kadugay,
1: okay.
2: Kaya ang gintutukan dahil natong kagina, ang natabok to nga paglupok. Naginin ko lang nato to siya nga dita, kung sa diin siya. So,
1: okay.
2: Nabala nato niya may pasyente sa sulod, sa may waiting area, dito sila kapungkot kaulat.
1: Mga pilaning edad, sir, ni Sikyo, pag ni babae?
2: Ara naman sila sa legal nga pangidaran.
1: Okay. Ang babae nga ni sir, kumusta subong iya nga kondisyon?
2: Sa subong okay naman siya, tutugan ni ato niya pulis, ginahulat nato to kung anong ilang desisyon, kung willing sila nga mag-file. So, dala nato ni progress kung ano karoon na development.
1: Anong naigugin siya, sir? Manang talsik sang tiles or ang kwan?
2: Talsik sang tiles.
1: Okay. Ano pero nadugaan siya, sir? Okay, sige.
0: Okay, kay five ka?
3: Yes, K5 Rick. 9mm ini ang armas sa K5 Enrico.
0: So 9mm caliber pistol. So usually abi daw siguro isla na nilang lugar da kung isa ka magbayluanay isang pusel ka K5 Karen dapat sa duta
3: yes.
0: Nga itawon mo para hindi ba magbandan tabo abi da banday. Pero ang agsik lang gid no, sa log amo na nag-igo sa biktima ba kung tikon na bala to abi K5 Karen.
3: Oo, tiyan mo ni ang susubong no, na bulong naman ang ining pasyente nga babae nga bantay sa pasyente diriya sa nasambitan yung ospital, kay Favre.
0: Tang gwardiya subong din ha?
3: Ang gwardiya, ti ang ari pa ng arumandi, sunod sa aton nga polis, kay Favre, kiti ginahulat man ang settlement.
0: Oh, pero sa mga amusin, may mga kaso na ito bangon ang gwardiya kay kung na lataw tado ka reckless black K5 ka rin?
3: Yes, correct. Kaya mo ni ang hulaton ni ang ilang pag ano black istorya na kung bala maaregluhan na ini sila diri sa police station K5 Rick kung sabihin diri masubong ang guard then ang ining pasyente or ining victim ginabulong diri sa nasambitan ng ospital K5 Enrico.
0: So maging na lesson learned ini ka K5 ka rin, no? Kay basta pusel gani ba hindi kagid magsalig? No, balaton, kadamu-damo na nga na-disgrasya, kadamu-damo na sa mga instances nga nagkalamatay tungod na ni sa pusel nga nag-expect nga wain na sang bala, no, ka K5 Karen?
3: Yes, correct. K5 rig. Kaya mo to sa Subong, ang sunusakay police captain Manggilimutan, sa na-mention ka na, ang may lang din na kay wala na puruhan ang ining victim, K5 Enrico. Kagway naman sang iban par na may nasa labat K5 rig.
0: Although at hindi hungod, kag maayo to kay amo lang tong natabo, no? Pero amo na balaton, hindi kid maghampang sa kuana sa pusil ka K5 ka rin na kid delikado.
3: Correct, Gid.
0: Sige, salamat, Gid.
3: Live dire ako nang ining balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Cofemex sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol si K5 mako okon si K5 Jason Talaron kay K5 Elmer Sable ini naman si K5 Karen Batilla para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News Wrap.
4: 11 Mbps.
0: Salamat kid kay K5 Karen Batilla. Sila ni Sir John Ditanoy, kay ti former men uniform man. Ang istorya sa that usually ay naglupok. Abi ko, wala bala, naglupok. Gali iya.
4: 11 Mbps.
0: Sa kadugayon, taman na sa media, kung mudamo kita sa mga cover sa demo, nga mga accidental firing, no? Sa unas, tapas, kapis, mayara mag-best friend, lunsay mga PNP personnel. Naglagaw pag sila sa iya abyan sa ilang lugar to. Pagpuli nila sa police station, ang ila sing pusil, naging kuha nila, gitrutin lua nila, sus disgrasya lumupok. Ang iya best friend, amo na igo, sdugan, patay.
4: 11 Mbps.
0: Amo na rin sang una, bago na hadlok, kidakon, basta pusil. Alas 11.40, ini nga oras sa dulong sa isang Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
5: This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kumso!
7: D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
7: D3 Bio!
9: Ang D3 Bio!
7: Yung may Vizio!
9: Ang Vizio!
7: Yung may D3!
9: Mabagat sa mga butika.
7: D3 Bio!
10: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio! Ang D3 Bio!
9: Yung may Vizio!
7: Ang Vizio!
9: Yung may D3.
7: Mabagat sa mga butika.
11: My family history ba na kamuusong diabetes?
12: Mag DDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag DDX 500 ka na!
11: Ang DDX 500!
12: Ang may powerful compound!
11: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
12: DDX 500!
11: Garantisado!
12: Epektibo!
11: Aramis
12: mo! DDX 500!
11: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
12: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
11: Masami nagapangihi!
12: Masami inauhaw!
11: Kasi may diabetes ka na!
12: Mag DDX 500 na!
11: Ang DDX 500!
12: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo
12: sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
13: Kapoy.
14: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan nguman eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami, kita nga akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
7: DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
18: Maakit nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
19: Alam mo ba, nadilikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
18: Mamamatay? Ganon katindi?
13: Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang mapulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
19: Isang paalala mula sa NGC.
20: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics!
21: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
22: Libre? Libre!
21: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa rungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag Clinical Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Kadaragsa nga punggot.
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit.
6: DTX Beauty Soap.
5: Galaong magputi.
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro kapulkatol.
6: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa

0: Extended Superman.
1: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysa ang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500.
3: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
4: Mami, itigil ang drama.
5: Angeline,
4: may na-discover na akong timplado na at may sus-

0: Star Nutrimeats, kinilig na! Sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
2: D3 Bio with Physio!
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! D3 Bio!
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso.
6: 11 Mbps.
7: Pabalik mga K5 sa aton saling pagpangalagad diri sa Biyernes edisyon sa programa 11 Mbps.
6: 11 Mbps.
7: Kapanyaga ng tanan. Dira kay Tita Rina Mapa, kay Manang Veronica da, nagalanog kita sa may barangay Rizal, no, sa distrito sang Lapusa. Available gidra ang Ditex sa coffee mix kay Tita Rina da, sa mga customer da, kanagatimo-timo subong, na mayadayad king nga udto, kag mayo lang nga pagkaon dira. Alas 11:49 na sa ato nga pagpangalagad. Mayong udto man kay Ma'am Ruth Akal, kay Ma'am Bings PSJ, kay Ma'am Nad sa may syurad sang Pasi, kag sumumang kay Ma'am Anali Abahade. Nagmayadayad man nga udto sa kay LJ Kagay. Baw grabe sudaan niya to. Adubo nga manok. Dugang gutom ko ba. No, kay Sir Nelson Escalana. No? Pa-shout out sa Starshade Enterprises sa Igtuba. Sa may banwa sa Miyagaw. Mga Miyagawanon da. Mayadayad nga udto.
6: 11 Mbps.
7: Pagbalik na, doon ka na, siglang sa aton sa nga inuras, no? Iga-check na to report niya ka K5 Jenny Kayunan, dikta sa bayan sang Iloilo City Hall. Na, kay subong pa lang, ginapreparahan na, no, sang Iloilo Festival Foundation Incorporated, no, IFFI. Ang ining palabuton, no, nga dinagyang 2027, kahit yung 2026, doon ka damo, to sa mga nag-critic, doon ka damo sa mga negatibong reaksyon. No? Una-una ang lugar sang mga judging area, no? Humalin sa may bayan sang Iloilo Freedom Grandstand ang judging area pagadto sa may Iloilo Sports Complex. Tambal na tama ka layo, no? Makapoy sa mga warriors sa mga competing tribes naton, no? Just imagine lakto mo kag pierte pagid ka init. Tisubong gibag-o na ni, no? Balik sa daan sa ninga mga judging area kaging dugangan pa gani sang isa ka judging area.
6: 11 Mbps.
7: Kag magluwas din ha, no? May mga banderitas na. Kag nagligad, grabe ang komparison nila. Nagligad nga dinagyang 2025 kag 2026. 2025 ya, sa mo pala nga inadlaw. Ang mga banderitas makitana natun sa dalanon. Nga nagakabit-kabit na. Pero pag 2026, sus maliusip, perte ka ligwa.
6: 11 Mbps.
7: Kaya mo na yung pila sa mga pagbago para sa palabuton sa nagdanagyang festival. Kag mayara sa nga pulo ka mga tribo. Kag ang ginabulubang tayan rin mga K5 sa saring nga tuig 2027 nga dinagyang. Amo ang pagbalik sang tribo. Bula-bula.
6: 11 Mbps.
7: Kay dugay man yung nauntat mo nga wa'y makapasakop ang tribo bula-bula sang Iloilo National High School sa sining nasambit sa ni nga kompetisyon. Nati babalik na sang una ni kagamit Grand Slam ang tribo bula-bula mo. Now, galing kitin the time pahuway sila kag pilaman katuig nga nadula ang tribo bula-bula. Kag bulubantayan lamangin performance pag abot naton sa highlight sang dinagyang festival 2027.
6: 11 Mbps.
7: So i-check nato ina kagduga ang pagigmabalita kag mga impormasyon ang preparasyon man sang Department of Agriculture angot sa saring Super El Nino nga aton sa ni nga atubang. Ini kag ibang pagigmabalita sa aton sa nga pagbalik pagkatapos sang Mighty C Network News.
8: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuhusang diabetes?
4: Mag-DTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DTX 500 ka na!
3: DTX 500
4: ang may powerful compound
3: na nagapanubos ang imo blood sugar.
4: DTX 500 garantisado,
3: epektibo,
4: aramis mo. DTX 500.
5: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imo nga brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
6: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gito ang oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
7: DTX 500 para sa matino nga dugo.
8: DTX 500
9: para sa healthy nga tay.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
13: nga amo naman
14: ang nagatilo sa imo atay.
15: Mas tatilo ang atay,
16: happy kanunay.
17: DTX 500
18: masaligat,
19: epektibo.
20: DTX 500
21: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga nag-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular, ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
6: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala ka gainom DTX 500 ka Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
5: Hydroxyl radical.
6: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Indi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Ti kun mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, ti amo da gasugod nga galuyat yat ang imong kani, imong nga panit. Garing calls ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gituwag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease, at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para nga ano, layo ka sa balatian.
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: It's Iloilo Supermart ATM anniversary sale on September 15. Shop and pay using your e-wallets in-store or online for discount boosters and exclusive deals. See you aton gidini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO100076 Series of 2026.
8: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM 500. Bibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. May aromang kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Mighty C, the alkaline vitamin C. Isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
10: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo. Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Aba, siyempre, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
13: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
15: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
8: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Headlines.
15: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, ilang estudyante sa Antique nagsimula ng gumamit ng transparent bag. 7 katao patay sa hinihinalang gas poisoning sa isang tunnel sa Itogon, Benguet. At miyembro, gayon din iba pang leader ng dating TBS gang sa lungsod ng Iloilo, matugal ng nakakulong ayon sa ICPO.
8: Mighty C Network News. Mighty C Network News.
15: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Eva sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. Sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, ilang estudyante sa Antique nagsimula ng gumamit ng transparent bag. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Junel Tives.
16: Nagsimula ng gumamit ng transparent bag ang ilang estudyante sa iba't ibang paralan sa lalawigan ng Antique. Kasunod ito ng Division Memorandum number 447 Series of 2026 na inilabas ng Schools Division Office o SDO Antique kaugnay ng DepEd Order number 006 Series of 2026 o Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment. Layunin ito na mapadali ang pagsusuri sa mga laman ng bag sa mga entry point ng mga paaralan. Ayon naman kay Dr. Ernesto F. Servillon Jr., ang Schools Division Superintendent, voluntaryo at hindi mandatory ang paggamit ng transparent bags. Para sa Mighty C Network News, K5 Junel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
15: Sama samantala, 7 katao patay sa hinihinalang gas poisoning sa isang tunnel sa Itogon, Benguet. Balitang hatid sa ate ni KK5 John Chavez.
17: Patay na nang madiskubre ang 7 individual sa loob ng isang tunnel portal sa Sitio Dontog, Barangay Ampukaw, Itogon, Benguet. Nitong Miyerkules ng gabi, Setyembre 30, bunsod ng pinaghihinalaang gas poisoning. Agad ikinasa ng mga awtoridad ang search and retrieval operations at bandang alas 11 ng umaga nitong Huwebes, Oktubre 1, ay batagumpay na nailabas ng mga rescue team ang mga biktima na pawang wala ng buhay. 6 sa mga nasawi ay pawang mga kabataang residente ng Barangay Banaaw, Tadian, Mountain Province na kinilalang sina Brian Madrid, 18, Kenji Mangayen, 19, Orviel Valdez, 22, Crisanto Capacan Jr., 19, Gil Padon, 25, at Alvin Daniel, 21. Samantala, ang ikapitong biktima ay kinilalang si Leonardo Pino, 62 anyos, at isang katutubo ng Cagayan Valley. Sa ngayon, ay puspusan pa ang isinasagawang investigasyon ng mga awtoridad upang mabatid ang eksaktong sanhi at mabigyang linaw ang malagim na insidente.
18: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
15: Din miyembro at iba pang leader dati ng TBS gang sa lungsod ng Iloilo matagal nang nakakulong ayon sa ICPO. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
19: Wala nang na-monitor ang Iloilo City Police Office o ICPO na miyembro o lidera ng True Brown Style o TBS sa lungsod ng Iloilo. Ayon pa kay Police Colonel Wilbert Parilia, ang City Director ng ICPO, ipinahayag nito na matagal nang naaresto ng kapulisan ang mga individual na konektado sa community-based criminal syndicate. Base pa sa intel monitoring na may miyembro at leader ng TBS gang sa lungsod noon kung saan ang kanilang initiation ay mang-hold up ng taxi driver upang makapasok sa grupo. Sa ngayon, kahit na wala ng TBS gang sa lungsod, patuloy pa rin ang monitoring ng ICPO sa iba pang existing groups na gumagawa ng gulo at kriminalidad sa Iloilo City. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
15: Mga K5, balita mula naman Puerto Princesa City, bangkay na recover sa karagatan ng Honda Bay. Nabuhang detalya ng balita hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
22: Isang bangkay ang na-recover sa karagatan ng Honda Bay, Barangay Santa Lourdes, Puerto Princesa City kahapon, October 1. Matapos na i-report sa mga otoridad ang pagkakatuklas dito, agad nagsagawa ng retrieval operation ng PNP Maritime Group 2nd Special Operations Unit. Katuwang ang Philippine Coast Guard, Honda Bay Substation, Police Station 2 ng PPCPO at mga opisyales ng Barangay Santa Lourdes kasama ang Health Emergency Response Operation. Bandang alas 12:45 ng madaling araw nang iakyat ang bangkay gamit ang mga sasakyang pandagat. Agad itong i-turn over sa Police Station 2 para sa imbestigasyon at pagtukoy sa pagkakakilanlan ng biktima. Gayun din sa mga pangyayari na posibleng may kaugnayan sa pagkamatay nito. Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
15: Samantala, 19 anyos na biktima pataya sa pananaksak ng Kafgo sa Capiz. Balitang hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
23: Namatay habang ginagamot sa ospital ang isang 19 anyos na biktima matapos saksakin sa Barangay Poblasyon Tapas, Capiz. Kinilalang biktima na si Elias Jam, residente ng Barangay Tabon sa naturang bayan. Ayon sa Tapas Municipal Police Station, nagkagulo sa labas ang isang sayawan ng grupo ng biktima at ang grupo ng sospek na si Elias Rex, 20 anyos, na sinasabing miyembro ng CAFGU. Humantong ang gulo sa pananaksak ng sospek sa biktima. Maliban dito, isang minor de edad din ang nasugatan matapos saksakin ng isa pang minor de edad. Sa ngayon, nakapit na sa bilangguan ng Tapas Municipal Police Station ang naturang miyembro ng CAFGU. Habang nasa kusodiya naman ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ang isa pang sospek na minor de edad.
24: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
15: At 15 dialysis machine inihahanda na ng Super Heart Center sa Dumaguete City. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
0: Naghahanda ang pamalaang panglungsod ng Dumaguete para sa paglagay ng 15 dialysis machine sa bagong Super Heart Center ng lungsod. Ayon pa kay Mayor Chiquitin Sagarbaria, pahayag ito ng alkalde sa mamamahayag noong Martes sa gitna ng grand opening ng hemodialysis center sa Negros Central Provincial Hospital. Sinabi na alkalde na nakipag-ugnayan na ang pamalaang lungsod sa prime dialysis upang pamalaan ang operasyon ng mga makina at ang serbisyo ay ibibigay sa mga pasyente nang walang bayad. Gayunpaman, hindi pa pinal ang kasunduan. Inaasahang darating sa Dumaguete ngayong buwan ang mga katawan ng prime dialysis upang tapusin ang kontrata. Kapag napirmahan na ang kasunduan, sumiti ito sa gunayang panglungsod para sa pag-aproba. Kung matutuloy ang plano, ang 15 makinang ito ay magsisilbing karagdagan sa mga dialysis unit na mayroon na sa bagong bukas na hemodialysis center sa Negros Central Provincial Hospital. Sa gayon ay magbigay ng mas maraming opsyon para sa mga pasyente na kailangan ng dialysis. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: Tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita, topless at indecent exposure sa mga pampublikong lugar, ipinagbabawal sa New Washington na Klan. Kabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Gloria Villasmaño.
1: Ipinagbawal na sa New Washington na Klan ang topless at indecent exposure sa mga pampublikong lugar matapos ipasa ng sangguniang bayan ang Ordinance Number 2026-14. Sakop ng ordinansa ang lahat ng kasarian na makikitang topless, half-naked o hindi maayos ang pananamit habang nasa mga kalsada, parke, palengke, terminal, public utility vehicle at iba pang pampublikong lugar. May ilang exemption naman para sa mga manggagawang kinakailangang magtanggal ng pangitaas habang nagtatrabaho. Mga kalahok sa sports and water activities, medical emergencies, otorisadong cultural activities, batang wala pang 7 taong gulang at mga inang nagpapasuso. Sa unang paglabag, bibigyan muna ng pagkakataong magtakip o magsuot ng damit ang individual. May multa na 300 piso o 3 oras na community service habang mas mataas naman ang multa para sa ikalawa at mga susunod na paglabag. Sa ngayon, ang New Washington ang kauna-unahan at nag-iisang bayan sa Aklan na nagkaroon ng ordinansang tahasang nagbabawal sa topless at indecent exposure sa mga pampublikong lugar. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Gloria Villasmaño. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo, K5 News sa FAM.
15: Gayun din kinikilalang bossing at PUJ driver timbog sa Cagayan de Oro matapos mahulihan ng 3.1 milyong shabu. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
2: Aristado ang kilalang bossing at PUJ driver matapos mahulihan ng 3.1 million pesos halaga ng shabu sa Cagayan de Oro City. Umabot sa 470 grams ng shabu ang nakumpiska mula sa dalawang suspect sa isinagawang drug bypass operation ng RPD EU-10 Team 1 Tracker Team CDOC RID-10 COCPO CMFC PDEG SOU-10 RIU-10 at PIDEA sa Lower Tambo Barangay Makasandig kagabi. Parehong residente ng Zone 3 Barangay Patag ang mga suspect na recover din mula sa kanila ang 2,000 pesos cash, dalawang malaking pakete ng shabu, hoxling bag at 1,000 bypass money. Kasalukuyan ang nakakulong sa Maharlika Custodial Facility ang dalawa at maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
3: YTC Network News.
4: YTC Network News.
15: Samantala, kakalaya pa lamang sa bilangguan na muling nasa kote sa bypass at tinatiang 900,000 pesos na halaga ng shabu na kumpiska. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Carol Medino.
25: Muling nasa kote ng mga otoridad ang isang 25 taong gulang na lalaki na hinihinalang sangkot sa pagbebenta ng ilegal na droga sa isang bypass operation sa Barangay Santo Niño, Tanawan, Leyte, madaling araw nitong Oktubre 1 taong kasalukuyan. Ang suspect na residente sa isang pamahay sa San Jose Palo, Leyte, ay kalalabas lamang sa bilangguan dahil sa naunan niyang kaso na may kaugnayan rin sa ilegal na droga. Sa operasyon, nakumpiska mula sa kanya ang 132 grams ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 897,600 pesos batay sa evaluation ng Dangerous Drugs Board o DDB. Nakuha rin mula sa suspect ang isang Colt 45 pistol na may apat na bala, 14,500 na bullet money, kabilang ang ginamit na buyback marked money at isang motorsiklo. Posibleng maharap ang suspect sa mga kaso sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, depende sa resulta ng investigasyon at formal na pagsasampa ng kaso. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya sa operasyon at sa posibleng koneksyon ng nasabing suspect sa iba pang ilegal na aktibidad na may kaugnayan sa ilegal na droga. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo ng Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
15: Mga K5, dako tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Ang bigo ang maopisyal ng Tennessee na maisagawang execution kay Krista Gil Pike nitong September 30 matapos siyang bigyan ng 2 doses ng pentobarbital. Ayon sa kanyang mga abogado, nananatiling gising si Krista at malakas pang humilik matapos ang unang dose nito. Itinaas pa niya ang kanyang ulo at tinanong ang maopisyal tungkol sa nararamdaman niya sa kanyang braso. Matapos naman ang 2 dose, isinugod siya sa ambulansya mula sa bilangguan. Samantala, naghain ng emergency motion ang kanyang mga abogado sa U.S. Supreme Court upang ipahinto na ang naturang execution.
4: YTC Network News. YTC Network News.
15: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of Am Santiago at K5 News of Am Cagayan de Oro, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Justin Kes at K5 Nathan Sarmiento sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Bell. Para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News of M Philippines.
7: That news was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer bites, beats na.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow, may puso.
4: 11 Mbps.
14: Pabalik pa K5 sa aton sininga pagpangalagad diri sa Biyernes edisyon sang 11 Mbps.
4: 11 Mbps.
14: Alas 12:16 na sa udto. Nakaigma na si Ma'am Beth Idal Lilia, Sir Arturo Lilia da, sa may barangay Maspasan sa Banwa sa Kalinog. Si Ma'am Rosemary Bagafuro Baylaran, no? Si Ma'am Chris or si Sir Chris Boyko Almuhin dira sa may Zone 5 Barangay Taka sa may distrito sang Haro, no? Mga senior citizens sa may dayad gid nga udto. Kag of course kay Ma'am Anneli Bahadi, ga monitor man sa atong pagpangalagad. Subong nga tiempo, mainit, no? Maulan, dapat maging mabasko gato sa immune system. Maginom kita sang combination sang The Power Trio, Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Batok din sa mga taas ang blood sugar level, ang blood pressure. Now, Detex 500. Kansuman, Mighty C, alkaline base ka vitamin C, kag D3 bio, the antiviral, kag antibacterial specialist. Mabakali sa gapangunang, mabuti ka sa inyong lugar, mga pharmacy, kag mga klinika outlet sa inyong lugar, kag pwede ma-order sa Shopee, sa Lazada, ang tanama klinika products, ang klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: 11 Mbps.
14: I-check na to report ni K5 Jenny Kauyunan. Kaya mo tambal na ton kaina nga may mga pagbag-o na sa patigyunon na ton nga Dinagyang Festival 2027. Kaya ang Iloilo Festival Foundation Incorporated nagparagayon subong sang press conference. No, agud ni palabot ini sang bit sining mga impormasyon mga pagbag-o naton, no? Sa sining mga ipatuman para sa Dinagyang Festival 2027. ka-K5 Jenny Kauyunan, standby!
5: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report!
6: K5 Enrico, wow, grabe, ang bad na preparado niya. Nakahanda!
14: Hala, bira, ilo, ilo! Ah, sulong sa pagbag-o, may bag-o, gidba, no?
6: Yes, damo ang major changes sa K5 Enrico.
14: Mm-hmm.
6: Kung comparison sa mga tuwing na dinagyang 2026 compared to 20... I mean, i-compared for the next year, 2027, sa K5 Enrico. Una, ang major revelation, ti ang kontrobersya sa tinalikdan nga tuwig, ang banderitas, I mean, tinalikdan nga dinagyang, ang banderitas, na doon grabe ito ang negative reaction sa publiko. Nag-decide ang dinagyang committee na this year sa K5 RIC may banderitas na.
14: Sano'y butang ang banderitas sa K5 ba, Jen?
6: Wala pa. Masin mga January ni K5 Enrico.
14: Di ba sa nagligad, sa sining tuig, dinagyang 2026, may banderitas na ugaling kay Ulihi lang?
6: May ang banderitas to kay sa Enrico, iya to yasang sponsor sa event no. Ila to nga. Oo. So, tuwi kay sa break. May ara man sa ibuta nga mga banderitas, pero may mga tawag si may mga limitations lang. Una, dapat biodegradable sa sa break no, kag ano bala? Ang recyclable kay sa Enrico. Ikaduwa sa mga selected areas na ni Kay Fabric ibutang. Like example, diri sa may General Luna ka Kay Fabric, diri dayon sa may, wait lang ato nga note sa Kay Fabric ko, no? Sa Quezon, sa Ledesma, amoy niya ang mga gin-example. Pero kay Fabric ko, ang mga major ng mga sponsors sa Kay Fabric, they are allowed man niya na magbutang sa banderitas as long as nagasunod sila nga recyclable, kaga biodegradable kay Fabric ang ila nga ibutang nga banderitas.
14: Okay. So, bisan pa ano, nagpamati man sila sa reaksyon kag sentimiento sa Mailunggo. Kaya ba mula, hindi ako may banderitas sa K5 Gen mo. Dumabatsagan mo ang festivity, no? Sa yeah. Isa sa nika kalugar. Oo.
6: Muna ka K5 Break ang ginatawag sinya, ang kumbaga ginapanawagan last year sa aton nga publiko ang mga avid gid ba lang nagakadto sa mga festival sa Cape Verde. Even sa nabasa naton ang komento sa nagpost kita no nga balik ng banderitas, positive reaction na Cape Verde no ang aton nga mabasa sa comment section. Ikaduwa ka Cape Verde nga revelation is balik na sa central o kung sa city proper area or kung Cagliarial ang judging areas na to. Kung last dinagyang, madumdumani mo yung judging area na to sa Freedom, dito sa may tubang sa
14: Gaysano
6: Lapas, kag sa sports complex sa K5 Rick.
14: Mm-hmm.
6: Pero subong, lima na ka K5 Enrico ka judging area. Wala na ang sports complex, pero maintained ang provincial capital. First judging area, ang Iloilo Freedom Grandstand. Ikaduha, ang provincial capital, ang Quezon Ledesma Street, ang Mabini de Leon Street, ang Isnard Street. Ang bago, diri ka K5 Enrico, ang Mabini de Leon Street.
14: Pero kung lang tao natin ka K5, Jen, kung i-check natin, manigligad sininga pag sa ulo natin sa dinagyang, ang Mabini de Leon ni dala ni sa una sa mga judging area na?
6: Pero dugay na to ya ka K5 Enrico.
14: Kung masagin na... Doon sa chimpo nyo to ka K5 Jen, ha?
6: Oo, doamon-amon gito ka K5 Enrico. Oo,
14: sa chimpo nyo sa una, lima na nang judging area, K5 Jen, ha? Oo.
6: Sige, manik, subong ka K5 Enrico. Para dumadumduman man amon ng amon ka panahon.
14: Ah, oo. Ma-reminish mo bula ang mga nagliligad ka K5 Jen? Now nga, about that time, di na pa ko gin-assign sa may dalan, mabini, kag Dillion, kag K5 Gen, no?
6: Oo, oh, ako gito, kag K5 Rick. Ang gin-assign sa mabini, Dillion.
14: Oo. Bisa pa naman itong duman mo, ah. So, lima na ang judging area, no? Kag, daw aside siya na, dong dako siya na, doon ni Islan mang overall tribes director.
6: Yeah, samo na ka kay Kevin Rico, ang overall tribes director sa karon, do may mga huring-huring naman nga gin kakasano si Mr. Eric De Venegasa, pero kanina official na gid nga gin pakilala sa public si Mr. Robert Alor as the new chairman sa overall chairman sang tribes sa K5 Enrico. So,
14: pero ang naka-decide niya ka K5 Gen is IFFI.
6: IFFI, yes. IFFI, kay K-5 Enrico. Ang nag-design niya, the whole board kay K-5 Enrico sa IFFI, kung sino ang ilang, kumbaga, superhead sa subong dinagyang festivity kay K-5 Enrico. So, kayo na to.
14: Damo blubantayan. Subong damo pag bag-o.
6: No? Yes, isa pa yun sa K-5 Enrico, ang balantayan pagid subong ka K-5 Enrico, no? Kaya mo ni isa-isa ho na ton. Una, nga ba na ton, lima ang chosen area, di ba? Mm-hmm. Subong ka K-5 Enrico, pulo ka K-5 Rick, katribo ang magapasakop na. May mga returning sa K-5 Enrico ang mga common tribo nga nabalaan naton. And of course, ang the most anticipated sa K-5 Enrico, ang prime. Chimpo kumani ka K-5 Enrico.
14: Oh, Chimpo man, oh?
6: Oo, Chimpo kumani ang tribo Bulabola ka K-5 Rick from Iloilo National High School. Magabalik niya sila ka K-5 Enrico as well as man ang tribo Bilihanon sa Ramon Avancenia National High School ka K-5 Rick.
14: So, ang kwan, tribo Bilihanon, nagpahuway man ni ka K-5 dyan?
6: So, mga 2 years na sila ka K-5 Enrico, nagpahuway. Ang tribo Bulabola, sa pagkabalo ko ka K-5 Enrico, syempre, chimpo ko ni ka K-5 Enrico.
14: Oo?
6: 2011 yun sila, last
14: grabe
6: year performed ka K-5 Enrico. So, oo, almost a decade na nga naghayato sila. And, subong at uwi ka K-5 Enrico, nag-decide sila, no, nga magbalik kag mag-perform liwat sa aton nga dinagyang festival 2027.
14: So, kung 2011, ang Bulabula, 15 ka tuig. Ah, kung hindi, 16 ka tuig pa, wala ka K-5 ba dyan?
6: Yes, this is, oh yeah, yes, sa K-5 na.
14: Grabe, so, subong edad mo 27 anyos na eh.
6: Oo.
14: Kaya ga-cover ka sa una, 21, ti pag plus 16, 37.
6: Oo, hindi grabe lang halata.
14: Ang mawala chimpo nyo.
6: Dumaan ko ganito kay K-5 Enrico ang performance ang ano ni mga San? Undefeated the Grand Slam kay K-5 Enrico ng Iloilo City National High School. Ka Iloilo National High School, I mean, kay K-5 Enrico.
14: Tumayo na kayo, naka-join na ang Iloilo National High School, kaya damo man nagahulat no, sa ila siya pagbalik, kaya ka-Grand Slam ni that time ang tribo Bulabula K-5 Gen.
6: Amo ni ka K-5 Enrico, kado ka 8 or kawalo ni sila ka beses nga nagdaog ka K-5 Enrico. Isa pa gen sa tribo, may ara sang isa ka K-5 Enrico, ka non-competing tribe.
14: Okay.
6: Ang Binirayan Festival sa province of Antique. Nag-decide sila ka K-5 Enrico nga mag-join subong at tuig to ano lang ato showcase sa ilang festival dito sa probinsya sa Antique. Pero non-competing lang sila ya.
14: So, but silingon, overall, ang competing tribes naton is Siam.
6: Nag-10 ang confirmed na tribo ka K-5 Enrico.
14: Okay, pero so, non-competing, but silingon, why sila ga-contest? Ah? Hindi sila ya, why sila siya makuha nga award, no? Ang ilalagid nga ipakita man sa mga pumuluyo, sa mga turista, nga kami ni sa Antique, may mga kaangay, may kanilang festival, nga doon kaangay mo dili sa Dinagyang, kaya ang kilala, yung Dinagyang mo, ang Binirayan gawa, daw hindi mas popular kung i-compare na ton sa Dinagyang gina K-5 Gen. Basta maglaim na buot sa taga-Antique. Pero mas kilala, ginabi, ang Dinagyang i-compare sa Binirayan Festival. So, it's a way to promote man na usang ilas ng festival ka K-5 Gen.
6: Yes, that is correct, K-5 Enrico. At kaglang taon nila kung by sa performance nila K-5 Enrico this year, kung kaya na nila mag-compete for 2028 sa Dinagyang Festival ka K-5 Enrico.
14: Hindi sila sa kwanya sa Kasadyaan Festival. Kasi we all know Kasadyaan Festival. Yeah, sang una may iban siya ng mga lugar na nag-participate ka K-5 Gen mo?
6: Depende pa na ka K-5 Enrico. No? Pwede man sila sa Dinagyang, pwede man sila sa Kasadyaan, sa Kabanuhan ng K-5 Rick.
14: Oh. Pero ang listan nila subong is dala sa ma-perform sa Ate-Ate Contest.
6: Yes, dili sila sa Ate-Ate tribe competition na K-5 Enrico sa Dinagyang. Kag since sa K-5 Rick, nga may lima kita ka judging area, kag may pulo kita ka mga confirmed tribes na mag-perform. Instead sa anda na to K-5 Rick for the 2 consecutive na parade type na competition, carousel na siya K-5 Enrico.
14: Yes, wali carousel eh. Magamagit ang carousel, may nag-perform sa judging area number 1, judging area number 2, judging area number 3, judging area number 4, kag judging area number 5. So may nag-perform dira, no, tanan, nga mga competing tribes naton nga hindi yaba hambal blablos bulos kasi ang liga dyan mo tong parade type ka K-5 Gen, nga hulat ka pa yan mo, matapos dira sa may Iloilo Freedom Grandstand.
6: Nalaman na ka K-5 Enrico, carousel type na siya. So, kada judging area, duha ka tribo ka K-5 Enrico, patungan na sila matapos. Dungan man mo umpisa, kagdungan man matapos si Kay Fabrico. Just save time bala ka Kay Fabrico.
14: Da sigaya.
6: Along daw, da sigaya lang. Kag along daw, may mga sa dalanon nato Kay Fabrico, may mga banda-banda man nga hindi siya pala
14: boring.
6: Kumbaga dead air, dead air or boring sa mga nagalanta ko Kay Fabrico on the streets. So amo ni ang mga pila ka mga major changes sa Kay Fabrico, no? Para sa aton nga dinagyang festival 2027. Ayan nga Kay Fabrico, lawagon ko naman lang ang scheduled, no? Ang confirmed scheduled and time and date sa aton nga mga events para sa dinagyang sa January. By January 2022-2027, ang fluvial procession aton and solemn procession. January 22, 2027, man 6 to 10 p.m., ang dinagyang Illumination Street Dance Competition and Float Parade.
14: Okay.
6: January 23, 2027, Saturday, ang Drum and Lyre Competition. Pero ini ka Kay Fabrico to be confirmed pa, which is, pwede pa siya ka Kay Fabrico madula sa schedule of events.
14: Mm.
6: Next is, January 23,

0: Jose. Pagka alas 8 to 12 sa utto amo ni ang tribe competition nato na ang highlight gitya kay sa break. Pagka alas 2 to 6 ang hapon sad sa Kalyerial kag pagka 7 sang hagabi to alas 6 awarding na sang ginagyang ceremony kay K5 Mirko. Ini ang mga major nga mga activities nga nakalatag sa aton for ginagyang 2027 na ka K5 Enrico.
1: So, but ang highlight is 23-24?
0: Yes, 23-24. Kasadiyahan 23, dinagyang 24 ka K5 Enrico.
1: Okay, so maning duwag ka mga pizza, markahin nyo da, sa mga kilala nyo da, no? Kadto ka mo di Enero 23, kagino 24, kaya mo ning mga highlights sa ang dinagyang, pero tinamo na mga aktibidades. Not only lang ang city government, ang pilasin ka mga private mga companies naton may pang-imbitar man dira, no? Nga mga brubanda, kag kung ano man dira ang mga kwan nila, mga programa na K5 Gen.
0: Mga artists sa K5 Enrico, mga banda, mga famous artists man nga. Along the way sa K5 Enrico, sa bulan sang Enero, ang nag-perform diri, kung nag-padulong sa Iloilo City. So, amun niya ang mga balantayan sa karon sa K5 Enrico, sa highlight sang ginagyang festival natin 2027 na. So, as early as now, kay K5 Enrico, nag-prepare na ang aton ng mga tribo, kay K5 Enrico, kung mga nagkanailain ng bulutuan. Actually, nilipat kita, i-insert na natin sa K5 Brick, no? So, buong atuig, wala sang like exact gid nga tema kay K5 Enrico, mas dapat sundon ang tribo kay K5 Brick. Mayara lang, kumaga freestyle, bala sila nga mag-create ng ilang choreography kay K5 Enrico for as long as iangot nila sa general or sa overall nga themes na dinagyang 2027 kay K5 Enrico. Kag mayara na sang limitations sa K5 Brick, no, sa mga props, kag sa mga designs sa K5 Enrico, sa subong, this is sa K5 Enrico, agul man malimitahan ang expenses bala sa mga bulutuan ng K5 Enrico. Doon nga may ginahatag na assistance ang city government, pero gusto sa nga dinagyang committee sa karon nga mapahagan-hagan ka K5 Enrico. So, amun nga, ginlimitahan sa karon ang kumbaga ang props kag ang mga risers ni bala ka K5 Enrico. Kaghatagan naman kinigoynan, kaysa sa man sa mga in-complain kung dinagyang ang mga nagabakal ni Black K5 Enrico sa ticket nga hindi makakita maayo due to sa
1: Dragon ka props. Mataas.
0: Mataas nga props. Oh. Ang mga stage na ito sa K5 Enrico wala nag-aayon. So, subong ka tuwag, natinguhaan sa ang dinagyang committee nga ma-address ang mga issues ng previous na dinagyang.
1: Sige. Salamat ka K5 Gen. Daw laban-laban daw naka-stomach development ka na kay daw maathag kag bisa may ginabatsa. Gano may report mo ba?
0: Oo, nakaano kita ang K5 Enrico. Bisa na pare. Basta ikaw yung anchor ka K5 Enrico.
1: Grabe. Ah. Importante nga ma-reminish mo ang sang una nga nag-cover ikaw sang bula-bula.
0: Yeah. Dumduman mo kita K5 Enrico. Dumduman no? Mo kita. I-reminish sa mga 2011 ka K5 Enrico. Mm-mm. Until now, nga mga dinagyang nato di kay Fabrico.
1: Sige. Salamat kay K5 Gen.
0: Ini nga balita ang dalawa sa inyo sa DTX Cosmex na kakapikan na ka detox ka pa report nagikan sa Iloilo City inis ka K5 at Jenning Uyunan para sa kampanya balita serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: 11 Mbps.
1: Salamat gid kay K5 Jenny Kauyunan direkta sa baybayin sa Iloilo City Hall. Now, ini matapos mga K5 nga madamo sa mga pagbag-o. Nagbag-o na ang direktor sa mga tribo naton na mga pungko subong si Sir Alor na, si Sir Robert Alor. Now, gibuslan siya ni si Mr. Eric Divinagracia. Kag ginbalik na ang ining mga judging area naton diri sa palibot sang city proper. Gindugangan sang isa no, sa may bayan sang Bonifacio de Leon. No, may isa na ka-judging area, mga K5 kag ang ining pagbalik sang tribo, bula-bula.
2: 11 Mbps.
1: Pagbalik naton, duga pa information sa ato sa pagpangalagad, may untugid kay Ma'am Annaline Panis Agravante, dira sa may banwa sang San Enrique, kay Ma'am Regina Gumakel, kag sumumang kay Ma'am Bing sa PSJ, kay Ma'am Beth Idar Lilia. Sa ato sa pagbalik, pagkatapos sa pag-importante mga paibalo, paliwag standby.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo,

sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Good news!
2: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na! Check up sa Klinika Sara Branch, located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
5: Good news!
4: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Okay ka! May kape ka sa K5!
9: Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
10: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
12: Klinika Diofresh.
11: Available now.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati ka sa K5 kahit daw hindi ka bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine, ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginahalinan sa mga skin diseases.
16: DTX Beauty Soap.
18: Pabakang sa mga butika.
19: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag B12. Bilberry Berry Extract, Eye Kale Gold, ang mas ginpabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Kale Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Kale Gold, kagpatuluan ang mga mata sang Eye Kale Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Kale Gold,
16: DDX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: Una,
2: problema, gid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
2: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sang DDX Beauty Soap.
2: Kag
5: naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
2: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
16: DDX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
19: Extend Food Superman for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
19: Extend Food Superman for Men.
7: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking budika.
19: Premium
7: nationwide.
19: Extend Food Supplement for Men.
18: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, hinakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
19: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
19: Mas tagtino ang atay.
16: Happy kanunay.
19: DTX 500.
16: Masaligan.
19: Epektibo.
16: DTX 500.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Ikaw ba na
5: ang may diabetes?
4: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compounds.
5: Yan ang kapanupo.
4: Kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Asalrikan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
6: K-5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K-5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K-5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K-5 sa KKB, ka-K-5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
7: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
8: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
10: D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio.
12: Ang D3.
10: Yung may BCO.
12: BCO.
10: Yung may D3.
12: D3 Bio with BCO.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio.
12: Ang D3.
10: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
10: Yung may D3.
12: D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
14: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: 11 Mbps!
17: Pabalik ba K5 sa aton sining nga pagpangalagad diri sa Biyernes edisyon sa programa 11 Mbps. Alas 12:46 na sa udto ini nga oras sa dulong sa usang Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax Gold Eagle Beer.
18: That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax Gold Eagle Beer.
16: 11 Mbps.
17: Subong waay sang impeachment trial na batok sa kay Vice President Sara Duterte. Kay nagayo ang prosecution nga hatagan sa sangligwa para ma-review ang ining mga dokumento sang anti-money laundering council o kun AMLAC sugin paisol ini sa Lunes nga adlaw nga ang ila sa mga testigo ang halin sa AMLAC o kon Anti-Money Laundering Council. Pero subong adlaw, nagpatawag sa isa sa nika press conference si Anay Senador Antonio Trillanes IV. Kahapon, ang balsang prosecution nga gina-pull out na nila o kon ginadula sa listahan bilang witness si Anay Antonio Trillanes. Kasaling ni Anay Senador Antonio Trillanes, sa tanan kung mga witnesses ang prosecution, siya lang kuno ang wala ginpadalaan sang sabina.
16: 11 Mbps.
17: Why kuno ginpirmahan ni presiding officer Chis Escudero ang iya sa sabina to testify, no? Sang iya sa nebuluan angot sa saring mga gwa pasulod nga kwarta ukol manggad na usang pamilya Duterte.
16: 11 Mbps.
17: Sa iya saring press conference, ginakusar ni Anay Senador Antonio Trillanes ang pamilya Duterte nga nakabaton sang 181.65 million pesos halin sa ginaaligar nga drug lord dito sa may Davao nga si Sammy Uy.
16: 11 Mbps.
17: Based sa statement ni Anay Senador Antonio Trillanes, no, si Pangulong Rodrigo Duterte nakabaton sang 15.65 million, si Vice President Sara Duterte nakabaton sang 22.32 million, si Paulo Duterte nakabaton sang 38.81 million, kag si Sebastian Duterte nga nakabaton sang 51.58 million, kag si Hanelet Avancinha kag si Veronica Duterte o kon si Kitty Duterte nakabaton sang 53.27 million pesos. Tidri lang gingin presentar ni Anay Senador Antonio Trillanes ang mga ibuyagyag kuntane kon isa siya sa mga witnesses sang prosecution.
16: 11 Mbps.
17: Kambot ako ng reaksyon diri ni Presiding Officer Chis Escudero sa saring statement now ni Anay Senador Antonio Trillanes IV nga wala gimpirmahan ang iya sa pina now ni Senador Chis Escudero.
16: 11 Mbps.
17: Di ko lang tawo naton do bilog ning pamilya now sang Duterte kung basiya naton mga kakifive ang iya sa ni nga nangin pahayag sa gipatawag sa ni nga press conference.
16: 11 Mbps.
17: Ayan ba naton isa ni sa mga article no, nga gitatalakay subong Article 2 in connection sa unexplained wealth sang pamilya Duterte, siyempre sa kay Vice President kagsubuman sa iya sa ni nga bana. Madumduman naton nga isa sa mga nangin na testigo sang prosecution no, si Davao City Mayor Basti Duterte no, gintapatawag dito kay ti ang GenCorp na kung sa diin na stockholder no, ang ato si Vice Presidente no, nakakuha sang madamo sini no, nga matransaksyon ay hindi lang sa may Davao City LGU kundi sa ibang pagid ng mga ahensya sang gobyerno.
16: 11 Mbps.
17: Kung madumduman naton, ginkumpirmar ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte nga may 19 katransaksyon no, sa lokal ng panguluhan sa Davao City LGU ang GenCorp Industries Incorporated nga kung sa diin no, amuning na lista nga si Vice President Sara Duterte no, naganegosyo based sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o kon salin mga kakifive. Kung i-recall tagani, mas madamo pinisa 15 nga unang naging pahayag sang testigo to. Halin to sa Philippine Government Electronic Procurement System o kon PhilJEP sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tisa magtestigo si Mayor Duterte bilang hostile witness na tuhoy sa makontrata nga ginsulod sang Davao City sa GenCorp nga nagalabot ang kantidad sa 35 million pesos.
16: 11 Mbps.
17: Di ka madumduman na ito una nga gindeklarar no, ni Vice President Sara Duterte sa iya salen sa 2024 kag 2025 nga may share ini sa GenCorp nga based sa prosecution isa ini sa mga paglapas sa aton kasuguan nga ti bawal na kon may posisyon ikaw sa gobyerno nga mag join o kon magsulod sa anuman nga negosyo.
16: 11 Mbps.
17: Ti based man to sa statement ni Mayor Duterte na do ka mood live lang makahatag mo sa statement ikon sabagay kon utod mo mood live mo man nga itumok mo. Pero dito na ibaluan na may transaction gid man. No? Di ba lagi siling sini sa 13 sa 19 makontrata nga nakompleto na ang bayad kagang iban sina mayara pa sa niya balayran pagid ang anom. No? Ginako mo na time ni Duterte nga hindi personal, no, nga na busisi o kon, no, natun-an ang ining mga corporate documents sang GenCorp, no, kaging kumpirmar nga ang GenCorp amo lang gid ang solo nga bidder para sa food and catering services contract sa lokal nga panguluhan sang Davao.
16: 11 Mbps.
17: Si madong duman ganil libog ulo. Nao, diblado na question to Senador Judge Sherwin Gasalian kung nga ang GenCorp langgid ang nagbid na kung natawon natin kung damo is managid gusyo sang food and catering services kag maluyag nga mag-supply nao, sa saling mga food and catering services nga ni gusyo mga K-5. Pero that time siling ni Mayor Baste, siling GenCorp malang, no, ang kwalipikado nga nakasunod sa tanan nga requirement. Aba-aba, no, amo lang siya kung kwalipikado. But siling unwa na sa iban pang mga food and catering services na sa May Davao City na pwede maka-intra sa bidding. No, kag the time, ginako man ni Mayor Duterte nga kasusyo sa negosyo ang abyan sang iya sing amay na si former President Rodrigo Duterte nga si Jaime Cruz Tan nga isa sa mga incorporator sang GenCorp.
16: 11 Mbps.
17: Di ba dumduman natin una nang ikonfirmar, no, sang Phil Jeps nga nakakuha sang 49 kakontrata ang kumpanya nga ginapanagyahan ni Vice President Sara Duterte halin sa naglain sa gobyerno based man sa laysay sang sining opisyal. Kag, no, ang ining nasambit siya ni nga PhilJep, no, amun siya nagatindog nga central web portal nga ginagamit para sa public procurement transaction. Kapital natin i-explain kung ano yung tatawag nga PhilJep, no. For example, dili sa K5 News FM Iloilo, kung may matransaksyon o kung mabid ka sa gobyerno, dapat ng station mayara sang PhilJeps mga kakipay.
16: 11 Mbps.
17: Isa sa testimonyato ni PhilJeps Division Chief Rindel Supinya, madumduman naton ang UWA, ang PhilHealth, ang Davao City local Government, amunay nakabaton sang kontrata halin sa GenCorp mga kakipay.
16: 11 Mbps.
17: Sa GenCorp ni nakakuha sang 33 sa kontrata sa PhilHealth, no, kinsialin sa Davao LGU kag isa sa UWA Region 11 mga kakipay. Tido kabukusan mga 35.8 million, no, ang nahatag sa GenCorp kag 34 million halin sa Davao LGU ang nabilin sa UWA kag PhilHealth mga kakipay. Ti mas madugo ini, no, ining mga topiko sa unexplained wealth. Amo ni gani nga gin-drop naman gani ang isa ka article mo ang 3, no, in connection sa bribery nga kaso. No, kay ti hatagan importansya ang nilasambit sa nga unexplained wealth. Kaya ba naton, damo na kinanglan yung mga dokumento, no, including ang report sang AMLAC. Madumduman naton sa committee hearing to sa committee ba ni Representative Luestro. Tinitong ipakita ang pagwa pasulod, no, sang kwarta kag isa sa mga testigo na time si Anay Senador Trillanes. Pero subong waay sa ipanugutan kay ambal primero ni Trillanes sina may pressure abi mo. Ang pamangkot din ng pressure, hindi luyag ma-pressure ang prosecution. No, ano gid nga hindi ma-pressure ang prosecution? Kay kung natawon naton, isama ni si Anay Senador Antonio Trillanes, no, ang nagpagwa sa mga statement, nagligad pa nga mga tinuig mga kakipay. Sublaman tayo, antani kay sumugod kapon niya daw, tob-tob, October 15, mangin whole day na ang inasambit sa ning impeachment trial, humalin alas 10 sa aga, tob-tob, mga alas 6 na sa hapon.
16: 11 Mbps.
17: Depende sa mangin, kwan eh, mangin sitwasyon sa ila sa ning impeachment trial, mga kakipay. Ang iba sa mabalita kay impormasyon, mabatihan ko sa pagpalagad sa El Castigador. Kag-standby na kamo sa pinanid sang gugma. Sa ngalan lang sa produksyon persa sa K5 News FM Iloilo, sa amo si President kag CEO Doc Ramil Uy, sa amo si Assistant Vice President kag K5 Re Espea Umalay, sa amo si Station Manager kag K5 Warren French, ako menyo lagad inyo ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio!
20: Ang D3 Bio!
19: Yung may VCO!
20: Ang VCO!
19: Yung may D3!
20: Makakas mga butika.
19: D3 Bio!
21: Ako si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
19: D3 Bio!
20: Ang D3!
19: Yung may VCO!
20: Ang VCO!
19: Nga may D3
20: para sa matino nga dugo.
19: DTX 500
20: para sa healthy nga tayo.
19: DTX 500
20: ang DTX 500
19: ang may mataas nga antioxidant
20: nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
20: Basta tino ang atay,
19: happy kanunay.
20: DTX 500
19: masaligan,
20: epektibo.
19: DTX 500
20: mahigo bala ang imo dugo.
19: DTX 500
20: masamig ka bala ang gina-allergy.
19: DTX 500
20: ang DTX 500
19: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
20: Nga sa masami
19: amo naman
20: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
19: DTX 500
20: masaliga.
19: DTX 500
20: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
19: DTX Coffee Mix
20: mga butika.
18: Oras sa K5 News FM Iloilo, alauna impunto. This time check is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer Bites Beats na.
19: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix.
20: Mamasaga butika.
19: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
24: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. One capsule, 3 times. After 1 week, namigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
19: Mighty C.
20: Mabaka mga butika.
19: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagid ako makabatsyag pang sakit.
19: Mighty C.
20: Mabaka sa mga butika.
0: Ang kampyon ng istasyon. K5. K5 News FM.

0: Campeón sa balita, campeón sa drama, campeón sa musika, campeón sa komentaryo, campeón sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa'yo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukid butika nationwide.
3: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
4: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops. Sa sunod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag nagbibiya nga akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
6: Good news!
7: Good news!
6: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
8: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio!
10: Ang D3 Bio!
9: Yung may PCO!
10: Ang PCO!
9: Yung may D3!
10: Mabakas mga butika!
9: D3 Bio!
11: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
9: D3 Bio!
10: Ang D3! Yung may PCO!
9: Ang PCO!
10: Yung may D3!
9: Mabakas mga butika!
10: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500.
12: Masami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho,
13: kag stress adlaw-adlaw.
12: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimula, kalaman ang abiyan.
13: Mag DTX 500 ka.
12: Kaysa DTX 500,
13: ang stress malikawan,
12: pagkamurigod malimtan.
13: DTX 500
1: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C!
10: Mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan, masaminabot
0: adlayan sa pag-ariya.
7: Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
17: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
17: Clinica Diofresh.
18: Available now.
19: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow! My puso!
19: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Saray Iloilo.
21: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna, 12 na sang hapon.
19: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
22: Number one.
19: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
25: Dear Maninay Mani, hindi ko git mabaton ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko napulang.
24: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
26: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat git ako.
24: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

0: Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang biyernes ang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan ha? Busog ang tanan? And syempre, ara sa maayo nga kahimtangan. Uy, nagbubo ang pag-ulan. Diri subong sa may banuwasang Sara. Maghalong kita. Mahalong gids ang inyo dira nga mga panamig. Dapat may ara kayo mo sang raincoat. May ara ka mo sang mga payong, sang inyo nga jacket. Umuna naman nga pamandong ha. Para nga hindi kita mabasa sang ulan. Kag hindi magbalatian. And syempre, dapat amligan tagid aton ikaayong lawas. Mag-inom gid kita sa nga mga food supplement ni Doc Ramil nga makabuligid para sa aton. Inom kita sa Power Trio, Clinica D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500 para may ara sang ibato ang aton nga mga lawas. Mayad-ayad nga hapon sa mga nagaupod sa aton dira sa Iloilo City. And syempre, sa mga nagatabid man sa aton ha, sa Tagsaka Relay Stations, good afternoon. Maayong hapon dira sa my K5 News FM Pasi, K3 FM Kalinog, K3 FM Yag-Al, K3 FM Laganes, kag sa Short FM Dumangas. And syempre, diri sa Quinto Distrito, maayong hapon gid sa mga nagapamati sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na sa aton biyernes nga edisyon sang Secret Memories with Maninay Mane. Ini man naton pwede makalimtan ang aton diring nga mga kumare, kumpare nga nagalantaw gid via Facebook Live. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7. Especially ha sa aton nga mga kumare abroad, maayong hapon. Maayong hapon, Ma'am Nenishan Presya, Ma'am Annalie Bahade, good afternoon. Ma'am Bings PSJ, maayong hapon man. Mayad-ayad nga hapon sa kaya Ma'am Lorjean Franco Labos Arellano, Ma'am Rosemi Bagaforo Bailaran, good afternoon. Ma'am Bings, maayong hapon. LJ Carl Labos Arellano, good afternoon. Permigitiga pamati sa may barangay Bakuranan, Pasay City. Mayong hapon man sa kay Ma'am Annalie Bahade nga nakatutok gid. Ma'am Remia Panes, good afternoon. Shout out lang maninay sa family ko sa may San Enrique kag sa Pasay City. Mayong hapon man kay Ma'am Chini Lianyu Jimenez. Maninay, shout out lang sa kay Vice Mayor Trixie Fernandez. Happy, happy birthday. God bless you always. Ay, happy birthday kay Vice Mayor Trixie Fernandez. Kag sa tanan ha, nga nag-celebrate sang ilang kaadlawan, happy, happy birthday sa inyo.
1: Happy birthday to you.
0: Happy, happy birthday kay Toto Vidad sa may barangay De Vera, Sara Iloilo. Greetings from Sir B-Boy Bacas.

happy birthday sa may mga birthday dira. Sa mga nag-celebrate man ha, sa ila special nga okasyon, anniversary, month, sorry, o kung ano pa. Pwede kayo mo makapag-greet diri sa aton. Comment lang ina sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7 or i-text sa text line ta 0962-478-8730. Leo Bars, maayong hapon. Hindi patamyo lang ha sa Bijelt Eatery of Manolo Delgado. Laura Jean Barata is watching. Mayang hapon. Mayang hapon man kay Ma'am Evangeline Apusaga Arorong, ang Arorong Kagdagunan Family. Nagapamati, good always. Sir John Kevin Medina, maayong hapon. Shout out nilang kuno ang mga taga Dafa Goods Pasay City. Kanilang Pearly Joy Palier, Juliza Aguilar, May Gustilo, kay Mutya, kay Bem Palma, April Rose Demihilio, kay Masesar, kagkay ng Che, kagkay Gotsky Sordivilla, and Lawrence Pagulong. Nagalantaw gid sa aton subong hapon. Sige. Wow, perting ulan subong diri sa may banuwas ang Sara. Hoya, kapaangon kay ina do hindi mabatas. Maninay mayong hapon, pag-greet lang ko sa magulang ko. Happy, happy birthday kay Josie Gonzaga from Neneng. Thank you, Gid Maninay. Sa mga schools, galihangan nag-celebrate subong sang ilang Teacher's Day, ba? Happy, happy Teacher's Day sa tanan naton dira nga mga manunudlo. Pero tayo sa October 5 pa ining ilagid nga highlight. But every day kuno is Teacher's Day. Saludo gyud kita sa aton nga mga maestra kag maestro. Ara na nakaplastar ng mga kumareta diyan. Nakapangita na sang ilang nga mapwestuhan. Simpla na kamuha sang aton na DTX coffee mix para nga ti samtang kapatuyom-tuyom kamo dira pamati sang aton matahom nga drama. Dapat nagainuman kamo sang aton kampiyon nga kape.

0: getting ready na mamate ko nuha. Day Sir Noel Goles, dira sa may Telecom Compound. Ang mga taga-Bangga, kabo, kamusta ka mo dyan? Sir Ricky, mapurlaman na ay maayong hapon. O, si Ma'am Bings, kuno ready na. Ma'am Lineth Punyel, maayong hapon. Nakatutok na, diri sa aton. Nakatimpla na sang kape, Ma'am Bings. Init na sang tubig, ha, para kung busog-busog kasi imo nga ginpanyaga. At makapahunay-hunay ka dyan, kag maka, tawag ni, pasulhay ka na sang kwan sa imo nga tiyan. Kaya ang DTX Coffee Mix, nagapagwa iniha sa mga toxins sa aton nga lawas, especially kung busog-busog ka sa ginpanyaga mo, inom ka na yung DTX Coffee Mix, hindi ka magbutod, kag ang imong pagpamuhin, masulhay gid ka tama. Ma'am Glory Blanco Sado Nagalio, good afternoon. Mami Azon, bugtaw na. Asige. Ara na sila ho ah. Ready na. Patunugan ang inyong radyo, i-share na ang aton Facebook Live para mas madamo kita sa malabutan sang aton nga pagwaragwag subong nga hapon. O lulupod naton nga pamatian ang istorya sang aton nga letter sender nga si Albert. Kag aton siya hatagan sang advice, dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdilikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangga taka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nga kaupod ka. Imagine me with you.

0: kayo na ilang pagkaon
1: ba? Ate, usa gani ka nilat-an og usa ka pritong isda, te?
2: Ha? Ano nga nilat-an man?
1: Ah, kwan ba? Nang nilaga, te? Ah, pwede ti, dasigo na ni mo, te, kay gutom na ko kayo, oy.
2: Ay, Inday! Inday! Lihog ko bini kay udong, oh! Serbihin niya din sa aranyo! Dali ah!
1: Naunsa nang dili mo gud udong kung nga

pun sa paningibati na kuman. Lahigit siya uban ang kadlaw niya. Nalabat persahit ko sa iya. Ugba, dito na po kumaniod to ah.

0: Uy, insakto yun. Walay customer.
1: Hello, sir. Mayong aga.
0: Ay, eh, hello, ma'am. Mayong buntag po, ma'am.
1: Ay, sir, hindi ka ka ba lumaghiligay nun?
0: Kabalo po, ma'am. Pero gamay ra gyud.
1: Higay nun lang, sir. Kaya hindi man ko bisaya, ah. Galing, nabudlayan lang ko maghambal.
0: Sige, pwede po, ma'am. Bitaw, miss. Last na ako ning kaon diri.
1: Eh, ngaan man, sir, how?
0: Pabalik na ko sa dipulog, miss.
1: Okay, sir, ah. Eh, ngaan, obra mo di sa bakulat, sir, how?
0: Kwan. Installer, miss, sa mga... Inabitaw ng ano, ng... elevator? Oo, de, ma'am. Unsa de mong pangalan, ma'am?

0: unsa? Mubalik ka sa Bacolod, Albert?
1: Oo, nay.
0: Ay, naunsa man ka, dong. Bagura ka gani din ni abot. Balik na pud ka.
1: Sige, ragod, nay. Ay. Naamon ko dito akong pinangga, nay.
0: Ay, pinangga si imong... Ay, naku.
1: Si nanay noon.
0: But, oy!

0: anay, kung hindi ka di magbalik sa Bacolod.
1: Dili na unta. Galing. Ikaw man ang sige na kukunahon na agad.
0: Ano? Labutaw ka ba lang ang Cebuano ka mo?
2: Morning ang Cebuano. Pero gwapo ni.
0: Nax naman! Ote, anong orderon mo ha?
2: Nilaga lang, Day. Day, pwede mong utahan na, Day?
3: Oo, Day.
2: Dalaga ka pa?
0: Anong pagtanaw mo sa akin, Hao? Bananhan? Natara-dalaga po, kuya.
2: Muna'y maayo. Aday, pwede ko ka panguyab ni mo?
0: Depende.

sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon.

0: Station K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
3: Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
4: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
5: Nagaburo na nga ako ng mga mata tungod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
7: Good news!
8: Good news!
7: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinapatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
9: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio! Ang D3 Bio!
11: Yung may VCO!
10: Ang VCO!
11: Yung may D3!
10: Mabakas, mga butika!
11: D3 Bio!
12: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
11: D3 Bio!
10: Ang D3! Yung may VCO!
11: Ang VCO!
10: Yung may D3!
11: Mabakas, mga butika!
10: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500.
13: Pasami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho,
14: kag stress adlaw-adlaw.
13: Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimula, kalaman ang abiyan.
14: Mag DTX 500 ka.
13: Kaysa DTX 500,
14: ang stress malikawan,
13: pagkamurigod malimtan.
14: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupang dan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka, mga butika.
10: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch akong nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pag pabaskog sa lawas.
10: Mighty C.
11: Mabaka, mga butika.
10: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
10: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
6: Spore Biotics. Nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa clinic. Medica's 4 Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
18: Your official news and music station. 88.7 KT5 News FM.
19: KT5 News FM. Sarado ito.

0: Dako kaya kung pagigugma ni mo, Day.
1: Palanggat naman ka, Bert.
0: Day, mapasugot ka nga dito ta sa Mua? Sa Dipulo?
1: Ha?
0: Dito ta mga buhi.
1: Bert, nadlok ko, Bert.
0: Ayaw ka, adlok. Ako'y bahala ni mo. Maayog batasan akong inahan. Pwede ramagod nga mulisin siya ka ni manang ni mo. Nga muhawa na ka, kay mamana na ka na ako.
1: Albert...

0: Bert? Bert, balik to sa Bacolod. Bert, kaya hindi ko diya kasahusin niyo.
1: Pero, Day, wala ko'y trabahoan dito. Tapos na mo ang pakyaw na mo dito sa Bacolod.
0: Ati, kung hindi ka magpuli, ako na lang mapuli eh. Manawag ko yan kay Manang nga, padalaan niya ako disang pliti kay Malakat Kuya.
1: Day, palangga, biyata ka.
0: Kung palangga mo, Kuya Bert, maupod ka sa akon, kag hindi lang maglain ang buot mo, ha? Eh, Kuya, kasaw sa nanay mo.
1: Ah, Day?
0: Mapuli, Kuya Day, yung kung padalaan ko di kwarta ni Manang. Kung hindi ka magupod, tibala ka eh!

0: Nga gulpiada ang pulit yun di sa Negros, dayaw.
1: Hindi ko tayo makaagwanta sila ni Albert, yatay.
0: Ano? Hoy, Albert. Ginapagutuman mo tong bata namun sa dipulog?
2: Wala tayo, oy. Hindi lagi sa kasaho sa pagkaon na mo dito sa dipulog.
0: O, tiday, anong plano mo?
1: Nabalik ko guro ubra sa kalinderya kay Manang, tay.
0: O, tiday, si Albert, ya?
1: Diri lang siya kunay sa balay samtang nagkapangita pa siya sa ubra. Nasuriyahan na namon, tay, eh.
0: Sige, pwede, kid. Bo, Albert, timing ka, kid. Kulang kami isa ka grupo namon sa karga tapas. Timing ka, kid.
2: Nga naman, tay. Unsa mang trabaho, tay?
0: Hapos mo lang, ah. Sugar cane cutting and loading.
2: Tay?

0: Oh, kira.
1: Albert! Hinay-hinay lang ha, basi malantas ang tiil mo sang espading. Halong bala na.
2: Dili pagid ko ka balo magdapas og tubo, tay.
1: Ah, una lang na ah. Dugay dasig ka na na. Ay ho, gali. Preparar naman ang pwersa mo ha. Kay makarga naman tas ang tubo ah. 10 wheelers to.
2: Sige tay ah.

Lain na sa kong gibati, oy. Gihilanat ko tapos gakurog kong lawas. Di di bayo. Di ko kagwanta mo. Kaya katapasok tubo din si Negros, oy. Dili sa kumu ubra ugma. Wadto ko sa giubrahan ni Inday.

0: Bert? Ari ka man?
1: Dorothy, ala ka pa dahi nga. Niadto ko dire sa imuha dahi.
0: Kabalo ka gid nga may ubra ko po. Wala kong ubra subong sa kampo, how?
1: May ara dahi. Pero, ibuganta. Wala ko ni trabaho, eh. Perting ka po ya, dahi.
0: Ay, huwag ka mahimo. Kaya mo ginaday, ha?
1: Dahi. Ihambala si Manang imubi nga. Diri na lang ko mo trabaho sa karinderya niya.
0: Ay, hindi eh, pwede Bert. Dito ko lang anay bala sa balay. Upod mo man to sila ni nanay kag ni tatay ah. May ubra man ka mo to sa kampo.
1: Eh, di na kuya kagwanta dahi. Ang mayo pa. Mubalik na lang to sa dipulo.
0: Ay, hindi kuya Bert. Maisto yung getigang niyo kag hindi kuya kasaho.
1: Eh, dahi. Itiganaan tayo kaghumay dito, ah.
0: Di si mama mo, ya? Kontra ko yan ni mama mo, Bert. Kung gusto mo magpuli, ikaw to puli. Hindi na ko tayo magpunsi mo, ya?
1: Inday?

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: News FM sa Rairo-Iro D3 Bio Health News D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga kung ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise.
0: D3 Bio Health News D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga kung ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 ngamay BCO. BCO ngamay D3.
2: Hindi lang naasta ang benepisyo nga matag sang D3 Bio. Actually, kadamo pa. No? Istoryanta ang dugang nga mga health benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
3: Ari pa, ang mga dugang nga benepisyo kung adlaw-adlaw kagainom D3 Bio, ti ang lauric acid. Mas damo ang lauric acid sang D3 Bio kumparar mo sa gata sa nanay. No? Tingala ka nga may mga tatay nga bakod katama, wala infeksyon. Alams na i. Paladidi, lauric acid. Ang lauric acid, amo nang pinakadamo nga klase nga medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 Bio. Ang mga pagtuon nagpakita nga ang lauric acid, kaya-kaya niya patyon or pauntaton ang pagtubo sang gitawag kagaw nga TB. Te, hindi kagali TB hun kung adlaw-adlaw kaginom D3 Bio. Di siyempre, ang munulaw rin niya nga mapurma sa atong sulod lawas after nga nainom mo ang D3 Bio, pinaka-epektibo nga kaya niya patyon ang kagaw nga virus. Even HIV ha, no? Kaya niya patyon sa adlaw-adlaw, sa tayuyon mo, sa padayon, sa wala untat mo inom sa D3 Bio, pwede o kaya niya patyon ang gituag HIV nga virus. So, di ang HIV nga virus, gatake mo lang na sa imo kung ang imo nga immune system ano pigaw na. Galing ang nakanami lang sa D3 Bio, pabakuron imo immune system, at the same time, kaya pagin niya patyon ang kagaw. Naka-relax ang imo nga immune system kung ikaw naka D3 Bio.
0: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mag-abot ka.
5: So may ara ka na lauric acid no alin sa D3 Bio. Dugangan tapagid isa ka medium chain triglycerides nga makahatag sa imo protein nga ara man sa D3 Bio no. Ang caprylic acid isa ka medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 Bio nga kaya makapatay sang ginatawag nga kagaw nga Escherichia coli no.
3: E. coli.
5: So ini nga kagaw makatugan siya sang ginatawag naton nga urinary tract infection UTI. So ang E. coli naga sulod ini sa pwertahan mo sa pwertahan sang imo nga kinatawo.
3: Mostly mga kung, kababayanan eh.
5: Kababayanan kung halin siya sa pwertahan taman sang imo nga alatrasan no? Kung babae so, ka mo, dapat kung maghugas ka mo sang inyong flower halin sa una pakadto sa likod hindi halin sa likod pakadto sa una. So ang mga kababaihan gid ang makabenepisyo sang dako kung naga D3 Bio adlaw
3: layo ka sa
5: layo
3: UTI
5: sa UTI no kay ang
3: trinom gid yada mo tubig man
5: kay ang D3 Bio may caprylic acid nga kaya makapatay sang kagaw nga nagatuga sang UTI.
2: May kagaw nga nagakos kay sang baho mo, pinakabaho nga kagaw mo. Nagakos ang magbaho sa iya ka flower ka babae. Hoy, nablang daw lang sang isda. Hoy, basi ka batya ka mga
3: another benefit sa mga babae.
2: Oo.
3: Kung pala inom D3 Bio, layo sa baho flower.
2: Hamot. Kagindi lang sa flower do ka.
3: Sige lang na sila salom ang imo partner.
2: Kag sa pagsalom sa partner mo, basi ang candidiasis magsailo sa baba niya.
3: Oo, ni maputi-puti pa ginang baba.
2: So dapat ha,
5: basi D3 Bio. Makabutwa, Sir JP, sang salom.
3: Anyway, namiya pang women's health ang D3 Bio.
2: D3 Bio.
5: So ang dugang pagid nga benepisyo Sir JP sang D3 Bio is epektibo man siya sa pag-counteract sang ginatawag naton nga infection nga tuga sang gonorrhea.
3: Oy mga STD.
5: No? Oy
3: mga sexually transmitted disease.
5: Kung sa aton nga dialect it's tulo, no? Tulo. So ma-remember ko sang una nga may ara gid ya kung makabatsyag sakit magpangihi. Aga pa sang kalibutan ga pangulabo na Sir JP no gasaka sila para mag-inom sang butong butong sang lubi. So ang isa gali sa rason is that lauric acid nga ara man sa butong nga
3: pero iba gid ya kung extra virgin mas isog siya nga antibiotic kung nahimo na siya nga extra virgin coconut oil. Ti ara na sa D3 Bio, amo na mga bintaha, malikawan mo mga sexually transmitted disease, malikawan mo ang UTI, malikawan mo ang TB, malikawan mo ulcer. kung adlaw-adlaw ka ginom D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagats, magabuti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
8: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Nurse? Nurse? Sa diin ang sulod ng pasyente?
3: Kuan Dok, ginpapuli ko na sa Dok.
2: Ha? Nga, ginpapuli mo ya?
3: Baw, ikaw man bala Dok, nga hindi ko pagpapulion Dok haw. Galain to pamatiagya mo.
1: Hey, bye! Kalingawan
4: Time! D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, baw okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
6: Mapagat sa mga butika.
4: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio!
6: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
6: Yung may D3!
4: Mapagat sa mga butika.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis mo!
9: DTX 500!

0: Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra Harper, milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, effective.
1: Mighty C! Mabakal sa mga butika.
5: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistance. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamig sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Hindi

0: Bobo, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: X10 Food Superman Roman.
3: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement Formen. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
2: X10 Food Superman Roman.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
2: Ang GTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay,
4: happy kanunay.
2: GTX 500
4: masaligan,
2: epektibo.
4: GTX 500
2: mahigo bala ang imo dugo.
4: GTX 500
2: masamig ka bala gina allergy.
4: GTX 500
2: ang GTX 500
4: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
4: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
4: GTX 500
2: masaligan.

0: Retrobio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3Bio.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container nga may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, mas safe ang pamilya.

0: Nutrinits, ulam na. Sa Miki Sara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrinits. Di lang sarap, sustansya rap!

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
4: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
5: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
7: Libre!
8: Libre!
5: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
10: Mami!
9: Angeline!
10: Walang masama sa okay lang.
9: Pero
10: sa Star

0: diet and exercise, manalong panalo ka! Star NutriMeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan! Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
6: Uswag Ilonggo Party List. Ang kampiyon sa serbisyo. Para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List. Aton ini. Uswag
7: Ilonggo. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty
7: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. X10 Food Supplement for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa X10 Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa X10 Food Supplement for Men.
7: X10 Food Supplement for Men. X10 Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang X10 Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung X10 Food Supplement for Men.
7: X10 Food Supplement for Men.

0: sa matinlong nga dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy nga tay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo nga tay,
1: happy ka nunay.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500
0: mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: ikaw pala
1: ang may diabetes.
0: DTX 500
1: ang DTX 500
0: ang may powerful compounds
1: nga nagapanupo
0: kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500
0: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo, naglagamay nga akong nga buyon.
0: D3 Bio
1: ang D3
0: yung may BCO,
1: BCO
0: yung may D3.
3: Kapoy,
4: relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.
6: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: K5 News FM.
1: K5 Galing Awan Time.
2: Ang love parang ibon, kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
1: K5 Galing Awan Time.
3: Oh, si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi manami ang akon nga kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio nga may D3. Sa mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500.
6: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3 impunto. This time check is brought to you by Star Nutrimates. Di lang sarap, sustansya ra.
4: Mahigro ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatindo sa imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
4: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix, mga butika.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabasa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina kung makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
6: Libre!
7: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Balik na mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
9: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Kapoy.
11: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
12: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalaba!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasang ako!
18: Ang extend!
17: Supplement for men!
18: Gordes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend food supplement for men!
17: May maca
18: at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
17: para sa tigasing
18: performance!
17: Extend food supplement for men!

0: sa matino nga dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy nga tay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatindo sa imo atay.
0: Basta tindo nga tay,
1: happy kanunay.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500
0: mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: ikaw pala
1: ang may diabetes.
0: DTX 500
1: ang DTX 500
0: ang may powerful compounds
1: nga nagapanupo
0: kag kontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500
0: D3 Bio.
2: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may BCO.
4: Ang BCO.
3: Yung may D3.
4: Marakas, mga butika.
3: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may BCO.
4: Ang BCO.
3: Yung may D3.
4: Marakas, mga butika.
6: Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.
7: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: pre. Sa katob lang kahoy, oh. Pisga na yun ang bungas ang paho kung luto na.
1: Oh, sige, sige, sige. Ari, hey. Ari na, ari na ang paho. Pre! Luto ng paho, pre!
0: Tod ka! O di sige, panahog na dakay! Singiton ta!
2: Hey! Hi! Galingawan ta!
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mabakat sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
5: My D3.
3: Mga butika.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: TDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis mo!
8: TDX 500!
9: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container nga may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
3: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabaka
3: ang abutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Nagdayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One cup so, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
13: Uswag Ilonggo Party List. Ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List. Aton ini.
14: Uswag Ilonggo.
15: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
16: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
19: Libre!
16: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa?
0: Kag nagabaho ang kilikili?
2: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman, balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang. Di magkukulang. Extend. Food Superman. Man.
5: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
4: Extend. Food Superman for Man. Extend. Food Supplement for Man.
6: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako. Gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men.
7: JR, bilisan mo, manguli tayo ng mga ibon. Ayun no, dalawang ipon sa taas ng tore. Tiradurin mo na.
8: Saglit, akit lang ako sa tore para mas matamaan ko sila.
9: Hip, hip! Bawal yung gagawin nyo. Maaari kayong makuryente sa taas ng boltahe na dumadaloy sa mga tore na yan. Bawal ding tiradurin ang tore at linya dahil maaari itong masira at magdulot ng malawakang brownout.
8: Naku, ganun ba? Buti hindi pa ako nakakaakyat.
9: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
10: Isang paalala mula sa NGC.
4: Mahigo bala ang imo dugo?
11: TTX 500!
4: Masamit ka bala ang gina-allergy?
11: TTX 500!
4: Ang TTX 500!
11: Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo?
4: Nga sa masami,
11: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
11: TTX 500!
4: Masalrigan!
11: TTX 500!
4: D3 Bio!
11: With Physio!
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
4: D3 Bio! Ang D3!
11: Yung may Physio!
4: Ang Physio!
11: Yung may D3!
4: D3 Bio! With Physio!
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
4: D3 Bio! Ang D3!
11: Yung may Physio!
4: Ang Physio!
11: Yung may D3!
4: D3 Bio! With Physio!
14: Ako si Ana, before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio!
11: Ang D3 Bio!
4: Yung may Physio!
11: Ang Physio!
4: Yung may D3!
11: Mabakas, mga butika!
4: D3 Bio!
15: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio!
11: Ang D3 Bio!
4: Yung may Physio!
11: Ang Physio!
4: Yung may D3!
11: Mabakas, mga butika!
4: My family history ba na kamuusang diabetes?
11: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-TDX 500 ka na!
4: DTX 500!
11: Ang may powerful compound!
4: Nga nagapanubo sang imo blood sugar.
11: TDX 500
4: garantisado,
11: epektibo,
4: aramis mo.
11: TDX 500
4: nagapalandulong pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
4: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauha.
4: Masi may diabetes ka na.
11: TDX 500 na.
4: Ang TDX 500
11: ang may powerful compound
4: nga nagapanubo
11: sang imo blood sugar.
4: TDX 500
11: garantisado,
4: TDX 500.
11: TDX Coffee Mix.
16: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang TDX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
11: TTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
11: TTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Tistingan ko man Nagtag nami, gidang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong chan.
11: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Mabaka butika.
11: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
11: Mighty C.
18: Mabaka sa mga butika.
11: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
11: Mighty C.
18: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin ukdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
21: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
22: Good news!
21: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
23: Libre?
24: Libre!
21: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
25: This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
26: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3:30.
27: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo.

Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, panayuno natong subong sa pagsipan-sipan ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayugid makuhaan sa leksyon, yung ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan! Bigado!

0: Nay, damo-damo sa himo gipamakal nga groceries ba?
1: Haa, manay. Din ka na nagkuha sa kwarta na yaw.
2: Nugay na kamo pamangkot. Da-da lang mentras may da-daon.
0: Basikon, ano naman ang ginhimo mo na ya? Basikon naghimo ko naman sa malayan para makakwarta?
2: Ba? Toto?
0: Husto ko na yay. Basikin kawat mo na eh. Hay nay. Basikin kawat mo na eh.
2: Kung king kawat ko ne, ano karon, ha Earl? May mahimo ka?
0: Ay, kung king kawat mo na nay, hindi ko na yung magkaon niya. Kay hambal siyang maestra namon, malae na magpangawat.
2: Ah, tinunto! Gapangawat gani ng mga bilyonary yun agad! Kita pa mismo nga pigado lang? Ay, kagnugay mo kuya lecturan, ha? Kay base, karong masambil ng sungat mo!
0: Bahala ka day. Gabaan ka git si nanay. Gabaan ka git si na.
2: Anong siling mo? Anong siling mo? Ha?
3: Bakit takit mo si Manong Earl, ha? Tama, nanay.

0: sibuk dia ide.
1: Ay! Oo, wala tito. Ginbutangan ko sang CCTV ang kwarto ni Lula eh. Kay para mamonitor ko siya sang time nga wala pa siya sang timbang.
0: Hey, sige lang. Ako ang bahala ng pag-istorya kay Bila. Eh, budlay nga mga tao na eh. Kung saligan mo gani, mga busar man.
1: Ay! Oo bala tito? O ti ano to, tawagan ko siya?
0: Hindi. Ulaton ko nga magbalik diri siya buwas.

0: Kagamo ng pagsok na ko sa iya.
1: Ay, sige, Tito. Ikaw ang bahala sa iya.
0: Nagkupyakupon ko siya, anay.
1: Ay, Tito. Akon bala kung hindi lang alas ni Lola ang ginkawat niya, Blahaw?
0: Sige lang. Sige lang, beauty. Ako ang bahala ang magpaluan sa iya. Ikunanugin man ang ipang kauti niya. Dira sa balay. Ako ang bahala.
1: Okay, Tito.

0: ano ka? Kaya nga daw kinumos ang itsura mo?
1: Gitkastigo ko ni Nanay, Mang.
0: Hiyawa! Kagaan naman! Man, nagpilasaway ka naman, guru mo!
1: Kiginambalan ko siya nga. Sala ang mga awat.
0: Ano? Anong siling mo, Earl? Nangawat si Nanay mo? Ha? Sa diin siya nagawat?
1: Ambot siya, mga.
0: Mga? Malining iskater-skater, gaine. Ang sugal-sugal, gaine. Amo gining buisit sa tanan. Mayon niya, ay balik ko may kwarta. Maguloyin ka sa bisyo, ha? Alusan gani makakaan. Ay, buisit. Tungon sa iskater. Nagimo sang katuntuhan. Hey, well, sige lang. Dali ka lang, ha? Hindi sila magsala nga magkanto dire. Kagkuhaon ka, kay makatilawgin sila sa akon. Makatilawgin sila!

0: yun?
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dairy Fresh.
0: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Kadaragsa nga punggot.
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga pani.
5: DTX Beauty Soap.
4: Dala o magputi.
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol.
5: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: X10 Food Superman from Man.
9: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
8: X10 Food Superman from Man. X10 Food Supplement from Man.
10: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: X10 Food Supplement for Men.
11: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidants.
11: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Basta tinlo ang atay.
8: Happy kanunay.
11: DTX 500.
8: Masaligan.
11: Epektibo.
8: DTX 500.
11: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
11: Masamit ka bala ang gina-allergy.
8: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
8: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
8: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
8: DTX 500.
11: Masaligan.
8: DTX 500.
11: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
8: D3 Bio.
11: Ang D3.
8: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
8: Yung may D3.
11: D3 Bio.
8: D3 Bio.
13: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
8: D3 Bio!
11: Ang D3 Bio!
8: Yung may Visio!
11: Ang Visio!
8: Yung may D3!
11: Mga buti ka!
0: Kampiyon!

0: Oh, ara.
1: Ano ni?
0: Ay, hindi ka ni kakilala? Namamangkot ka pa?
1: Ah, kwarta na gid na, hindi pa kuya kakilala. Ang buot ko si Lingon, nga ahatagan mo ako. Sugid, sugid sa akon. Nagdaog kay.
0: Wala pa ah. Hatagan ta ka kapital, kay basi makabawi kita.
1: Pero anay ka, nga 3,000 gid niyaw. Sa din mo ni ginkuha?
0: Ginkautian ko ang alahas ang malam.
1: Ano? Ay, baulit sika! Kaya nga nagpangawat ka gidhaw?
0: Ay, ikaw haw? Ano ya ang diskarte mo? Hold up me, ha? Oh. Ay, hindi na kuya bala paghilabti sa mga diskarte, kuya muking! Hindi ka magbaton sa kwarta nga inihaw, ha? Kay iyo, boss ko ni Scatter!
1: Ay, hindi ah!
0: Bato, nung ko hindi!
1: May batunon ko ah!
0: Araw mo lang gali!
1: Ay, baumila. Hey, kinahanglan nga makabawi naging kita. Kabay pa nga makaigo ta, dako-dako ba? Agod nga makasugod na kita sang bag-uta nga kabuhi. Kakapoy, naging nga pigado ang kabuhi ah.
0: Oo, Moking. Dumaog lang ko. Hey, ikapital ko gidayon sa negosyo. Agod hindi na kita mga amu pa ah.

0: may nag-abri na sang gate. Oh, ay, si Mila na ina. Si Mila na na.
1: Lola, good morning.
0: Ay, good morning, La. Ay, busing. Ari ka galit diri?
2: Oo. Ari ako. Kay bayhambanan kita. Pungko!
0: Ha?
2: Pungko si Lingko!
0: Anong problema, busing ha?
3: Eh, Mila, sa diin mo gindala ang sing-sing naging kaute mo kahapon, ha?
0: Ano nga sing-sing busing? Lola? Ay, ulo! Sa tanan nga butang guro, ang pagpahilabot sang gamit sang iban, amugid na yung hindi ko yung paghimuon
3: niya. Eh, hindi ka na magbinutig pa, ha? Ako, ana lang! Hindi bala, ginhambalan ko pa ikaw kahapon na kung magtarong ka lang, base papanublion ko pa ikaw kung mapatay ako! Ay, kaget ka, hulat! Daw hangol-hangol ka!
0: Ay, ano yung ebidensya nyo nga ako yung nagkawat sang sing-sing mula? Kay wala man sang tawo diri kahapon magluwa sa aton nga duha?
4: Ay, Jay Mila, ebidensya ang gusto mo? O, Ari, o? Ari, ang CCTV footage ay kitaon ginang pagsikrito mo tago sang sing-sing sa bulsa mo samtang nagapawala ka. O, Ara, tuloka, Jay Mila. Lantawa!
2: Basi ko maghambal kapag hindi na ikaw. Ha, Mila?
0: Busing. Patawara lang ko. Ay, pigado, ginabi. Ano pa nga natin? Tara ko sa pagkuha sa nga lahas ni Lola.
3: Ay, sa diin ang sing-sing ko, Mila. Lapit mo yan, shin-mensad to. Ibalik ka to sa akin, ha? Ibalik ka to sa akin, kahit kung hindi. Pasakaan ta kaya sa kaso, ha? Pasakaan ta ka sa kaso kapag pangawat. Ibalik lang, Mila.
0: Ay, kukukuan, Lola. Oh, busing. Wala na ang sing-sing. Kagubos ko na gasto ang kwarta. Ginkapital na mo ni Muking sa scatter. Nagapasimpalad kami ba si makabawi ba lang kami?
3: Diyos ko! Kuna mo! Sa priso! Hanang tupa mo nga tonto ka! Sa priso, Hangin! Kawantan ka nga tonto ka! Kawantan!
0: Ay, mo, Diyos ko, Lola! Lola, busing! Maluhod ko, maluhod ko! Ako, Lola, busing! Maluhoy, magkamuhay, maluhoy! Hindi man ako pag-ibapriso, ay! May mga kabataan ko, ay! Hindi na ako magliwat! Promise, hindi na kikuya magliwat! Kaya patawaran yun lang, Kuya Busing! Lola, maluhoy ka, patawaran!

suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
6: Klinika Diofresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakang sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: mag-ida ako sa akong body odor.
11: Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadyan nag-ida ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: nag-hamis, kag nagputi, gida ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabaka sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. D3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
16: Kampiyon!

0: Gilayon nga gidawgan ang mga otoridad agud dakpon si Bila sa bihak sang iya pagpakitluoy sa mga amo sini. Sunod sa Article 310 sang Revised Penal Code, mahimo nga makasuhan si Mila sang qualified theft kag mahimo siya nga mabilanggo sang anom ka bulan tumtob anom ka tuig ukol ining prison correctional. Tutob na lang diri ang amon pagsaysay. Tutob sa liwat, madamong iasalamat sa wala untat nga pag-upod sa amon sa tagsa kapagpalayag sa kahanginan. Sining drama nga hindi lang makalingaw kundi makahatag sang pangtulunan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Bigadogid!
0: Apang sora pa kami lubos makapaalam. Ari anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Mela, Ernadicina Amiga, Muking Elmer Obaldo, Mamang Linilia Miranda, Runa Kaglula, Angelen Buenafe, Tuto Erjan Liva, Tuto Ken, Kuya Kinit Oy, Kumpari Richie, Chester John Bironke, kaupod man si Melvin Plotinia, ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotinia, kagini ang inyong alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
2: Kampiyon!
3: D3 Bio.
4: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall ang hindi manami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 mga butika
6: para sa matinlo nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy nga tay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligat,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500
6: masamig ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo
6: nga sa masami
7: amo naman
6: ang ginahalin na sa mga nagkalay-lay ng allergy.
7: DTX 500
6: masalika. DTX 500
8: Hi, gusto ko i-check ang status ng PhilHealth ko, pero wala naman akong time para pumunta sa PhilHealth office.
9: Ay, madali lang yan. Pumunta lang sa website ng PhilHealth para makita ang iyong membership at contribution records gamit ang iyong laptop, tablet, kahit cellphone. At kung self-paying member ka naman, pwede ka pang magbayad ng contributions mo doon. Kaya mag-register na sa PhilHealth member portal gamit ang iyong PhilHealth identification number. Mag-login lang sa www.philhealth.gov.ph.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabasa ka butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabasa ka butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation.
3: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
15: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
16: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
17: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
18: Good news!
17: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
18: Libre!
16: Libre!
17: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street, sa Kilid San Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Halika mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
14: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
18: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:00. That time check was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
20: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
24: Ganito ako!
25: Tigasi!
24: Tigalapa!
25: Tigasay!
24: Tigaplansa!
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
24: Sa gabi,
25: ako ang bossing!
24: Dahil kasang ako
25: ang extend!
24: Supplement for men!
25: Gordes!
24: Tapos ka ng maligo!
26: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend Food Supplement for Men.
24: May maca
25: at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
25: at stamina
24: para sa tigasing performance.
25: Extend Food Supplement for Men.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na
3: ang may diabetes?
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
3: Yan ang gapanubo
2: kaga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
2: Yung may D3.
3: Mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
2: Yung may D3.
3: Mga butika.
2: D3 Bio with PCO.
6: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
2: Yung may D3.
3: Mga butika.
2: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
2: Yung may D3.
3: Mga butika.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag DTX 500 ka.
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag DTX 500 ka na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Garantisado.
3: Epektibo.
2: Ara mismo.
3: DTX 500.
2: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
3: Magalingin bala ang imo nga ulo.
2: Masami nagapangihi.
3: Masami ginauhaw.
2: Masi may diabetes ka na.
3: Mag DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Yan ang panubos
3: ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka, mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Nagdayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One cup so, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics!
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
14: Good news!
13: Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Ga
14: gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gaa. Kabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa?
14: Kag nagabaho ang kilikili?
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman, balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Gadaragsa nga pungkod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapani. DTX Beauty Soap. Gala o magputi? DTX Beauty Soap. Puro katol-katol? DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Extend Food Superman.
21: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement Formula. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
20: Extend Food Superman. Extend Food Superman.
22: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement Formula. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
20: Extend Food Supplement for Men.
23: Para sa matino nga dugo.
20: DTX 500.
23: Para sa healthy nga tay.
20: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas nga antioxidant.
23: Nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
23: Basta tino nga tay.
20: Happy kanunay.
23: DTX 500.
20: Masaligan.
23: Epektibo.
20: DTX 500.
23: Mahigo bala ang imo dugo.
20: DTX 500.
23: Masamig ka bala gina allergy.
20: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
20: Ang nagatino sa ang imo mahigo nga dugo.
23: Nga sa masami,
20: amo naman
23: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
20: DTX 500.
23: Masalika
20: DTX 500.
23: D3 Bio with Physio.
24: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
20: D3 Bio. Ang D3.
24: Yung may Physio.
20: Ang Physio.
24: Yung may D3.
20: D3 Bio.
25: K5. News. FM. Championing the live of the Filipino.
26: Wow! My puso!
27: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
28: Oras sa K5 News FM. Iloilo oras sa Pilipinas. Las 4:09 sa hapon. This time check is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest, beer bites, beats na!
29: This news is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest, beer bites, beats na!
30: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
31: El Castigador.
32: El Castigador.
31: Ang tinig ng bawat mamamayan.
32: El Castigador.
31: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
32: El Castigador.
31: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
32: El Castigador.
28: Mayong hapon banwa, mayong hapon siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mabasa-basa kag maburbog daw nga hapon sa iban nga bahin sang probinsya. Sa kaiping nga kaprobinsyahanan sa isla sang Panay sa mga taga Antique, Aklan kag Capiz, pati na sa taga isla kag probinsya sang Guimaras. Mayong hapon man sa mga kauturan naton nga mga Ilonggo sa bisan di nga bahin sang pungsod Pilipinas. nag-monitor sa aton online via our official Facebook pages sa aton nga Facebook Live nga subong may 1.5 million almost no ka-followers mga ka-K-Fan. Mayong aga, mayong udto, mayong gabi man sa aton nga mga katuran nga mga overseas Filipino workers sa disiman din mga bahin sa kalibutan. Kabay payara kamo sa mayong kaimtangan. Welcome na mga ka-K5 sa programa El Castigador.
32: El Castigador.
28: Petsa 2 na sa bulan sang Oktubre, 2026. Biyernes kita subong mga ka-K5. Thank God it's Friday. Ang iba nagahimos na ho. Ah, nagahimos na ni pala uli. No, mga empleyado da. Sang gobyerno. Pagpataklas 4 ya. Himos na ang gamit sa desk. Ah, himos na ang mga papeles da. Mga ginatapos da. Iba niya nga tikaron pa ya ang off. Oh, la 5, la 6 pa. Eh, sige lang. May na lang ang hulat mga ka-K5. Makapahuway-huway na kita. Mga nagmaneho subong sa mga salakyan di man pakadto, halong kamo sa pagmaneho kay pila ka bahin sang syudad kag probinsya. Basa mga ka-K5 kag nagabubo ang mamudog nga ulan. Oh, sining udto gid lamang kag sang hapon sa pila ka bahin sang aton nga lugar. Kamusta honta ang lakat sang panahon upod sa aton koneksyon sa Pag-asa Iloilo.
32: K5 News FM. Pantay Bagyo. Pantay Bagyo.
28: Pupunta sa biyak na linya ang aton nga amigo sa Pag-asa Sir Charlie Depra. Sir Charlie, mayong hapon upod mo si ka-K5 Christian Hagorina.
0: Yes sir, mayong hapon. Ako sa kanilang programa Christian. Ati pa yung gusto ko. Yan ang pinakauling nga lakas sa parang ng online. Pwede ba sa kanilang labing ito. Traps ng Cyber Critical Phone, natutuwa, natutuwa sa Visayas, kaya kami na mga uli na sa ng Cyber Critical Phone, natutuwa, alas ko na panghapon, nasa 2,440 km, nagsindangan, nasa nga, namin na nasindang, 2,440 km, nagsindangan sa Horizon. May kapasugon nga nga, magalabot sa 110 km per hora, malapit sa sentro. May pagbalos naman, magalabot sa 110 km per hora. Magawalan naman ino, paaming nga nakatundan, sa maninaw. Sometimes rin naman sa atin sa pagwasan ni Firewall, padahal maka-experience sa magalang ng mga kalangitan. Expect natin may mga scattered ako na lakas pa ng mga pagulan, at pagilan pa nag-dala sa mga trap o sinong natin sa cyclone, at ito na siya at Firewall. Ang tas atong temperatura, nasa 24 at 30 centigrado, ang adlaw, magatulog alas 5.30 ka rin natin, magabot lang alas 5.30 ka rin
28: natin. Sir Charlie,
0: yes sir.
28: Sir Charlie, kundi may extended El Nino kita nga ginapreparahan. Nangangasigi gyapon ang inulan, buo-buo sang mabaskog nga ulan diri sa ato now.
0: Yes sir, no, ang mga pag-ulan, experience nato na karon ilabi na sa sang dilo, pagdating sa trap or extension sang pagyo o kung sa cyclone sa bata. Military responsibility, sir.
28: All right. But why makita sang dapat kabalak-an gid Sir Charlie no sa mga pag-ulan-ulan subong hindi man makapekto sa ato ning tropical storm sa guwa sang par?
0: Yes sir no. So far ako ko pagatanaw na is ning forecast ra kano manubopanan sang sa mga sulod ini sa par.
28: All right. Madamo nga salamat Sir Charlie Depra sang Pag-asa Iloilo.
0: Welcome mayong aton sa liwa.
32: K5 News FM. Pantay Bagyo!
28: Nabatian si Engineer Charlie Depra sang Pag-asa Iloilo. Huwag sang gina-expectar ng bagyo. Malaing nga panahon rin sa ato. Kaining si Choy Wan. No, ara pa sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. Although isa siya ka-tropical storm, ha, mga ka-K5. Pasalamatan pala ni. No, kay bisan pa, ang may ara kita sang extended El Nino, sige gyapon yung pag-ulan-ulan sa pila kabahin sang region size na binigid rin sa Iloilo. Dito sa area sang Central Panay, kada udto hasta maghapon, early evening, sige yung ulan-ulan. Pasalamat naman ng mga kauturan ng mga mangunguma, bisan paano, no? Hindi mamamalhan ng ilang mga ginatanom, ang ilang mga ulumhan, mga ka-K5. Buhi-buhi pa. Kung muna samtang may makuha pa kita ng tubig, panalod ka muna. Gamitan nyo sang insyakto. reparasyon aton sa palaabuton nga extended or super El Nino. Tawagan nila ni Godzilla mo. Okay, grabe kadako ne. Sa mga ka-cape. Abay pa mayo lang inyo pagpulo pangati sa DTX Coffee Mix samtang nagatutok din sa ton programa kay Ma'am Lulit Fondal sa Simon Ledesma Haro. Ma'am, abi message ka di kung may radio ka da. Nga nami-nami kay kami bala si mo. Kamu man si Ma'am Erlina Tilar Magoles. Uy! Si Ma'am Erlina Tilar Magoles, taga Anilaw man. Yung nag-greet ko man ng iyang abana nga si Sir Noel Goles. Kasi man, wakit na ma'am ah. Taga diin si Ma'am Erlina man. Kala ko mga Tilar, ma-Anilaw gini eh. Like kami ni Sir Pido, no? Cheryl, Ma'am Rat Cheryl, pating Brania, mayong hapon. Ma'am Jules PSJ, Ma'am Nadeline Shautong, salamat din. Ma'am Aisha Ahmad. Ay dito Noli Banyas dira sa Sara na nag-monitor man sa aton subong. Damo-damo kita sa istoryahan sa aton nga pagpangalagad subong nga Biyernes sang hapon. Dito sa Banwa sang Gimbal mga ka K5, isa ka bantay sang isa ka pasyente dito sa ospital sa Gimbal. Napilasan matapos aksidente nga naglupok ang service firearm sang gwardiya. Anong plastada ni nga naglupok saya ano na dagdag ano na pitik na uyatan do ay man naglupok armas kundi mo matandog baluon ta karon ng detalye sining balita ano mapasaka ni kaso ang napilasa no kun hindi na la nagareglohan ay nabala sila ano ining pilas yang naagom baluon ta karon sa balita ni ka K5 Kim Kaluyo ikan sa K5 patrol. May update man kita diri sa syudad. Tuhoy niya mga ka-K5 sa Dinagyang Festival. Palanta pagpatak ka niya sang Berman. Muman niyang preparasyon sa mga Ilonggo sa pinakadako, pinakabongga, na pinakagrandyoso nga tourism event sa Bilog na Kalibutan. Bilog na Kalibutan na, hindi na Pilipinas. Ang Dinagyang Festival. May mga pagbag-o sa Dinagyang Festival. Una na ito ginanunsyo, isla na gani bilang artistic director si Mr. Eric Di Venagracia. No, ginbusla ni Mr. Paningalan ni Mr. Alor. Nagbulos na si Mr. Alor. Magluwas na da, doon nagaplano man ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Nagadumala sining Dinagyang. Ang ibalik sa nakaanda na naton, ng lima ka-judging areas sa palibot sang City proper mga ka-K5. Nabaliskad sa gindistingan naton, nagligad tuig nga may ara sa syudad sa downtown, may ara man diri sa Iloilo Sports Complex. Didamo to sang do medyo negatibong reaksyon ang aton nga mga kauturan na maguhan sila pati na ang mga taga-tribo ang iban no, whether sa Dinagyang man or sa kasadyahan no, kapista kasadyahan sa yasang probinsya. So, na budlayan ko no sa sitwasyon. Ano pagid ang mga mabag-o nagmabalik sa Dinagyang 2027 ang ginistoryahan man sang una gindebatihan man sang netizens ang pagbalik sang banderitas. Ibra sang una ginabais gid sang iban manya kalaw ay kun may banderitas kuno may kalaw ay ang view no kung magkwa ka sang drone shot pagamugamo kuno basura and so on and so forth. Ang argument naman iya sang mga pabor sa banderitas is that mas festive ang spirit no ang palatsyagon sang tanan daw pista gid daw no, nagasinadya gid kun may banderitas kay hindi kuno kompleto ang isa ka selebrasyon na tradisyon sang Pinoy kun wala sang nagakabit-kabit nga mga lain-lain kolor nga mga banderitas mga kakepa. Damo to sa una sa gestion mo ba nila kung gusto nyo nga maging sustainable hindi dapat pwede magamit liwat hindi nga one time use only hindi gani disposable o ano bala subong ang yan ining bagong development may bagong mga ideya nga gin-propose ang taga IFFI o sino manda nga maging alamon sa syudad si Sir Robert Alor gali no, nagbulos kay Mr. Eric Di Venagracia birang artistic director sang Dinagyang Festival. Ang liderato siguro daw mo man gyapon. Pantayan tani nga mga detalye dugay-dugay diri sa aton nga pagpangalagad. May tiyempo kita karon, may mga balita man kita gikan sa mga isyu ho. Yapon parte sa kay Vice President Sara Duterte. Ambal ni former Senator Antonio Trillanes. No, si isa ka foundation nga naangot kay Vice President Sara Duterte nakabaton ko no isang 150 milyon pesos gikan sa pungsod China. May iba man nga mga aligasyon no si former Senator Trillanes nga si Mayor Lani Cayetano no sang Tagig isa sa mga members of the Board of Trustees sang kumpanya ni Vice President Sara Duterte. Balantaman si Mayor Lani Cayetano, muling asawa ni former Senate President Alan Peter Cayetano. Galapuyot na galapuyot mga ka-K5 ang plot no, sa Senado sa dynamic sa tunga sang Vice Presidente no, sa iya nga mga kauturan, sa iya nga mga transaksyon, kag sa iya mga kaalyado dira sa Senate mga ka-K5. Tas 4:24 sa aton nga pagpangalagad. Mayong hapon kay Sir Richard Sanchez dira sa San Isidro La Paz. Nagapatuyom-tuyom pamati sa aton samtang nagainom sang DTX Coffee Mix. Amuman si Idol Bogue si Chinagosya na nagahiram sang manok samtang nagapamati. Nigo ko bip-bip Flowilin Boy ko sang Anilaw MDRRMO. Mayong hapon da! Man kay Ma'am Angie Obar dira sa Edmonton, Alberta, Canada kag sa iya nga mga partidos dira sa Kabatuan. Kayo nga po kay Mark Vincent Javier at taga Banwa kuno si Ma'am Erlina Tilarmagoles sa daan nga merkado. Taga dira man ko Ma'am sa Banwa. Kung amon niya nga kapartiyan dira gid sa San Carlos. Okay, tuturani da kagininig Cheryl sa Ilawon. Kaya mga pamilya da Celis sa Santa Rita. Pakaisahan kagkatiyaan ko da. Ngayong hapon sa inyo. Pagbalik na, detalya na sa mga balita mga ka-K5. Pagiban pagid ng mga issue kag topiko atong talakayon, makaligad ang importante nga mga pahanumdum. Oras, las 4:25.
30: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
3: Mami, itigil ang drama.
2: Angeline?
3: May na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: kapoy.
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Kapoy.
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
7: Klinika Diofresh.
6: Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronan. Isa ka sales rep. Una, problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matin-

0: El Castigador.
1: Upon sa gyapon ninyo alagad sa K5 Christian Hagurin. Pagyan tanang impeachment hearing kay Kaina ang representante mga tiglawas ang pito ka mga bangko kag pito ka insurance and financial companies in patawag no, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte samtang ginapabaskog sang prosecution ang iyang kaso kay kang tanan sa unexplained wealth no, kag sal-en ni VP Sara Duterte. Dalom inigyapon sang Article 2 sang impeachment case. Di ang proceeding sa Kaina nagtutok mga ka-K-5 sa pag examine sang mga financial transaction no, kag mga ginadeklarar sang Vice Presidente sa iyang assets. Tapos ginkomparar ang mga testimonya sa confidential fund at iban pa gid nga mga pagpamahog. Ang sadya sini kay bisan pang ara sa listahan sang witnesses former senator Antonio Trillanes IV. Wala taman kun ano ni ka vocal versus the Duterte family. Naway pagyapon sang desisyon ang prosecution kun san o siya ipaatubang at patindogon agi pamangkoton witness stand mga ka K5. Nakadepende pa ni sa timeline sang trial. Pagin niya ha sa ginaimbestigaran ng mga transaksyon sang Davao City no, sa kumpanya nga ginapanag-iyahan ni Vice President Sara Duterte. Pagin niya sa GenCorp, pagin niya mga pagdaog sa bidding sang isa lang ka kumpanya nga waay gani kontra in the amount of pila to ka million to 34 million mga ka K5. Ang basang iban how siyaw nga bidding kiti why kontra isa lang nagabid o isa lang gabid alang-alang sino madaogs na andaan ta nga ang marathon hearing sa impeachment mga ka-K5 tubtob ini sige-sige ni esta sa October 15 o why boss kasi syempre Sabado Domingo balik naman sila sa Lunes. Ma-resume naman ang pagpisa-pisa sa mga witness nga i-presentar ang prosecution sa Article 2 ng impeachment complaint. Standby na si ka-K5 Kim Kaluyo. Kukuha kay ka-K5 Kim Kaluyo. Kay may balita kita gikan sa Banwa sang Gimbal. Bantay sang pasyente sa, I believe, Pedro Trono, Memorial District Hospital sa Gimbal, na pilasan matapos aksidente nga naglupok ang service firearm while iwan kundi sang gwardya. O paano nga naglupok ang service firearm sang gwardya? Anong sirkumstansya? Ano na dagdag? Na kalabit yalang, hindi hungod, na nung plastada. Hindi napilasan nining biktima kung anong disposisyon din pasaka kaso, patawaray na lang, no, ma-settle na lang sila. Ito na detalya sang balita upod kay ka-K5 Kim Kaluyo.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: K5 Kim, mayong hapon.
2: Nagproseso na lang K5 Christian sang affidavit of non-interest ang sa pagpasaka sang kaso ang bantay no sang pasyente nga napilasan sa agtang matapos nga napisika no kon natalsikan bla sang tiles sang aksidente nga naglupok no ang service firearm sang gwardiya no sa Representative Pedro D. Trono Memorial Hospital sa Banwasang Gimpal no mga prosado las 8 kay na sang aga October 2, no? And according pa rin kay Police Captain Albert Mangilimutan,

0: ang officer in charge sa Gimbal Municipal Police Station. Accordingly, gin-turn over sa outgoing gwardiya sa incoming gwardiya ang service firearm nga 9mm. Antes, gin-turn over sa outgoing ginkuhaan niya na inisang magazine kag gin krang no sang makaduha ka beses kag pagabot naman no sa incoming ya nga gwardiya ka K5 Christian liwat naman no nga ginkrang sang makaduha man ka beses sang incoming nga gwardiya no kag siriin ang ining incoming guard nagapangidaro no sang 22 anyos kag ti ang iya nga pusil during that time nagatuon sa tiles accident
1: okay.
0: Naman ini
1: K5 Kim di ni nila dapit ginahimo ning pag kak or pagkrang sang ilang armas dra man mismo sa lugar kung din sila nakaistasyon.
0: Yes, kay K5 Christian.
1: Okay, tapos sa lugar na da, usually abi K5 Kim, kung may mga, pros na may guardhouse or may station sila da, may ara na sang daw, kwan mo, daw box or the balding, may kwan bla, may balas or may mga amuna bla, para ka kuning kaso, no, dra, ma-discharge ang bala. At niya this time, dra na sila nag-crank-crank sang armas pag turnover, so umigo sa tile, sa salog, kagbag nag-ricochet, nagbanda.
0: Yes, kaya pa pala siya. Ang magandang plasada. Actually, mamad ang panundom no, ni Police Captain Manggilimutan. Kapag for example, no, mag-crank sang bala, agad niya hindi mag-pisik, usually dapat may duta. Kung may bala sa simension man, kaya pa pala siya. Para kumbaga safe, no? Kasi mo na blang wala na anticipate nga maglupok gali sa mo nga time kay K5 Christian. Timayo lang kay ti ang nagtupa to do portion naman sang tiles. Actually ti don napilasan man minimal
1: okay.
0: Or minor injury lang no ang ti elder isang ining 22 years old nga gwardiya nga lalaki kag ti during that time man nagapungko sa gilid man no kag
1: okay.
0: Nagabantay sa pasyente ang ining isa man niya kababay kag dito naiguan ang iya yang agtang. So far okay naman
1: okay.
0: Ang ining
1: K5 Kim ang nakaigo sa bantay, tiles lang ang nagpisik o kung bala.
0: Yes, tiles lang.
1: Ah, okay. Nga lang kung ano ba kung agtang ang igo. Do sa waay lang. Kaya kay nag-agsik lang ng do mga ano ni, shreds ang ano, nabuka nga parts ng tiles. Ah, okay. So may normal lang pilas niya. Kay napiskan malang siya sang tiles, hindi isang bala.
0: Pero amo na paanumdum lang rin sa aton siring mga otoridad sa mga nagahandol o kung nag-uuyat rin sa pusil, sa mga gwardiya, kagaiban pa no, nga nagapanag-iya sa pusil. Kung for example, amo na usually sa mga gwardiya may mga turnover no from morning shift or from night shift to morning shift kaya 5 Christian. So dapat safe lang no, na pag-transition, kumbaga, kagsunod na no, sa mga standard operating procedures o kon mga protocols agud yan nga ti kumbaga safe ang tanan nga yara sa palibot including man no kun sinong nagauyat sang pusil ka K5 Christian. So far ang pusil o kon ining 9mm ang ginapadala na no sa crime lab para man yan sa nagakaigo no nga disposition ka K5 Christian.
1: Okay, so ang bantay nga ni siya nas buong gidabantayan o kun wa ini man kinang landgid nga i-admit siya.
0: Okay naman so far okay. Kay K5 Graciano. Yari bala na pamatian na ton, porsyon sa aton sa ringa interview kay Police Captain Alberto Manggilimutan ang hepe sa Gimbal Municipal Police Station.
2: So, muto ka ginamam, no? Nag-respondi kita sa aga na may accidental firing. Ang ano to, ang security guard nga ang outgoing, gin-turnover niya sa aton niya incoming. Antes siya gin-turnover, muto gin- release man ang magazine, kaging kakya man 2 times, kagantis ginatag, sa ginbato naman sa aton nga incoming duty, ging kakya man 2 times. So, ang siya naman niya part, nag-isip man sa nga siguro safe na, gintuon niya ang baril sa dalom, sa salog, kaging pitik, kag dito naglupok, kag natasikan ang iya nga tiil sa aton nga tiles, kag may isa man to kababae, nga nag-ano man sa kilid, nag-ulat man sa iya nga pasyente, nag-bantay, natasikan man siya. So, after sito, tungod drama lang natabo sa hospital, ginhingago man to sila dahil sa medical to sa nga to niya doktor, kag may normal lang ilang nga injuries. Sa nga tapos na sila to na dapatan sa bulong, gindala na to sila to sa ato nila police station, kag ginano ang biktima sa nga kung willing siya mag-file sa kaso. Suno sa iya, hindi naman siya willing, kag amuto nga nagsaka sila sa court, ito sa kay attorney, nagpaubra, nag-ano sila, resecute sila sa affidavit na hindi naman sila mag-file sa kaso. Pero sa subong ang status ng armas ginpasa naton ma'am dito no sa ano sa crime lab.
0: Mm-hmm. Pero tawag na sir ano git yan ni sir nga armas sir ah.
2: 9mm.
0: Oh, 9mm sir nung iyan nga service firearm sir.
2: Mm-hmm.
0: Pero tawag na sir bali ginatag naton nga tiles lang to ya sir ang nagtalsik sir hindi iya bala.
2: Hindi, hindi tiles lang to ma'am.
0: Oo, pero kamusta subong sir ang biktima sir?
2: Ang biktima, okay naman ma'am, nagpagtapos nila ito yung story dito sa station, nagpululoy naman to sila sa iyang status, safe naman.
0: Oh, pero ang gwardiya nga ni sir, by the way, sir, pala nagaling edad sa gwardiya, sir, ah?
2: Aran, sa 22 years old na sir, ma'am.
0: Ah, 22. Dugay naman na siya, sir, ga gwardiya, sir?
2: Ang pagkadugay na mo, wala ko pa nakuha ang dita kagina kung pila na sa katuig sa iradirang pagkano sa hospital, sa pag-duty.
0: Oo, pero tawag na sir, anong status yun? Subong sir, temporary in hold nyo, anay? Anong pasada, sir?
2: Sang kagina, sa after pagkatabuging custody na to, sa, no? Sang nag-execute na sang PDB to ang biktima, so hindi naman sila willing, so gin-release na lang nato, ma'am.
0: Oo, pahanom-dom na lang naton sir, manggilimbutan no? Sa mga gwardiya, kag-iban pa, sir, nung no, nag-auyat, sir, sa mga posilagod, sir, malikawan, sir, ang same incident.
2: Oh, so yes ma'am no, salamat gid sa inyo nga time. Sa liwat gina-remind naton kag ginapahanumdom kag isa aga kalipat gid man kita. So antes kita mag-turnover or mag-check sa aton nga armas, dapat ara ina sa aton gina-remind terme nga dito kita sa safe area nga dapat may ara sang ginabutang na bala nga balas or duta nga kuning kaso gid man nga maglupok, at least safe ang tanan.
1: Mm.
0: Nabatian ka kay Five Christian ang pilagi namang man sa mga pahanumdob ng Police Captain Manggilimutan ng Hepe sa Ngimbal Municipal Police Station.
1: So, leksyon niya sa aton ng mga kautoran, especially mga gwardiya, no? Hindi magsalig. No? Isa, sobratang nakasalig nga everyday tagi na ubra, no? Daway palso, way managagano. Dapat take kita permis ang extra caution, especially kung nag-uyat kita sang pusil. Kaya bagay na sa K5K, mang pusil, traidor, no? Way kabalo, no? Kung malupok ko, kung hindi halungan, tagit permis. K5K.
0: Sa dugang natong dali nga balita ang K5 Christian, no?
1: Sige.
0: Ang The Medical City Iloilo nag-launch sila no sang ilabag o nga aesthetic unit no sa ENT saman kita kay ina dito as one of the media partners
1: sa Bitaran. Abi ko gani ikaw ang una nga nag-sample.
0: Ah, model.
1: Oo. Oh.
0: Pwede man rhinoplasty
1: da yun. Oo, oh, magrabi. Amo ginagina dumtan mo ha.
0: Oo. Oh. Oo, eh, kung may chance man lang.
1: Mm, te.
0: Oo, kung ma dula ko sa K5 mga duha ka bulan or mga isa
1: ka. Araw-araw ko man ang duha ka bulan. Isa ka mga
0: kailangan mag-heal na mayo mo.
1: Mga 1 month okay na na.
0: But gusto ko dapat surprise.
1: Oh, oh sige.
0: Pero dito no, gin launch nila ang ilang ginatawag nga Aesthetics by the Medical City subong no nga October 2 kay actually tiyang nagapanag-iya man sa ni amo no ang COO or CEO no sang Medical City Iloilo. Kay kumbaga link ba ya no kag pagkabuligay no ang hospital base siya kag as well as ang iladra nga mga dermatologists, mga board certified. Okay, Five Christian, rin ang ila sininga mga doktor. No, ila ni Damtang ang bago na rin ang unit na sa ikatatlo no, ng panalgan o kung third floor sa North Grove Complex sa barangay North Pondedor sa distrito sa Molo, siyudad okay. Sa Iloilo. Sa so, unanagid, no, sa asilo do Molo.
1: Mm-hmm. Da dran da sa may kwana do may may mga kalanaan da sa may Japanese
0: yes.
1: Restaurant
0: asa
1: may bakery oo nan
0: mm-hmm. Actually tiyang mga gino-offer ni nila mga aesthetic treatments no sa pagpangunaman dira sa ilang mga doktor gamit no mga modern technologies kag tinagasunod kid no sa mga safety standards sang ring sang ospital no and accordingly kung gusto mo ya mga facial, gusto mo magpa-tawag na, no? May mga melasma ka, wrinkles, or may mga eye bags, kay Five Crescente, subong nothing is impossible, basta may kwarta ka mo, amo ginatanan, kung gusto mo magwapa, basta may kwarta ka lang, pwede kita mo sa mga aesthetics clinic dari, and of course, no, dari, no, sa aesthetics by the medical city, pwede man,
1: kay Five Kim,
0: yes?
1: Pwede ganing mapagwapa, ang gwapo,
0: Oo,
1: pwede gano'n ma-islan. So, nagbukas na gid ni Busingon na pwede na gid mabisitahan kag mabuhi
0: yes.
1: Na manuhan?
0: Yes, no? Kag actually, pwede kun for example no mapa-consult ka lang dito anay kaya baga ni man dito sa mga doktor hindi man kuon niya aesthetic clinic sila kung anong gusto mo bilang pasyente mo na dayon tumanon so actually according man sa ila ngay assess na kun bala ini kinahanglan gyud man sang pasyente kung ano makapaayo gyud man ni bala sa iya ka K5 Russia they have skin rejuvenations kag ipan paano nga mga non-surgical aesthetic procedures kaya nagparaffle sila sa makatapos ang media asang do voucher for facial or for 5,000 pesos sa K5 Christian. So far, naalangan ang aton yung pangalan.
1: De?
0: O, naalangan na itong pangalan.
1: Ngao?
0: Okay, feel ko ikaw ang ma-sponsor para sa ako.
1: Ay, patay.
0: So, awa na ka K5 Christian. Oh. So, kung gusto lang nila dira, pwede man i-search nila na sa Facebook, Aesthetics by the Medical City. Kung pwede yun na available man katuan dira kay bukas sila from morning, no? Or from 10 p.m. to 7 a.m. Or 10 p.m. or 10 a.m. to 7 p.m. sa K5 Christian. And tawag na, open sila from Monday up until Saturday.
1: Ang Medical City ay partner tagi ni K5 Kim. No?
0: Yes.
1: Postory ahon bla. South. At ang kay sa ilang PR marketing da si Sir Prince Cello. No?
0: Yes.
1: Kagsatanan ng mga boss dra sa The Medical City Iloilo. Salamat gid da K5 Kim.
0: Upod sa patrol si K5 McCoy SPH Umaray, by the way, na nagpamati dira sa pamilya manaay si Sir Ricky at Mama Antonina sa may airport Manduria. Upod dira ng mga drivers sikat gag tricycle drama no sa may pamilya Goles sa Kitinsalas dira no sa may small market sa may barangay Simon Ledesma dira kay Mami Immaculate sa distrito sa Lapad po Lapas upod kay Sir Cliff Acosta and of course dira sa may Rizal Lapus sa kay Tita Rana Mapa Ma'am Maymay Ma'am Kaykay Ma'am Veronica dira sa Dekamay sa Lapus ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
3: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report. El Castigador.
1: Madam, salamat kay K5 Kim Caluyo. Balita gikan sa Banwa sang Gimbal. Kag naghapit pa madra sa The Aesthetics sang Medical City Iloilo. Ang mga gwardyata na train man niya paano mag-uyat armas. Person, hindi ka man ka gwardya, hindi ka man kapasada, hindi ka man kasulod sa mga security agency. Ako nung ay ka naka-train, nung ay ka sang naka-agi sang insaktong proseso. Kaling isa sa salig-salig, tabla, kampante, takit, adlaw-adlaw, tagi na himo, abisado, kontrolado, isa ginasulayan man. Kaya lang karoon kayo ay maigo sang bala mismo. Bala tong umumpok, laban-laban to. Hindi lang to pakit ang agtang sa bantay. Hindi ko nabuhuan lah. Basta gani, posel, armas, luthang, kabigon, tagit pirmingan loaded. Hindi kita magsalig. Hindi basta mechanical, gani may mga mechanical parts, may mga moving parts. It's bound to malfunction. Delikado na mga kakipan.

0: la 4.50. Ano tong testing to? Kampiyon at abalanta na na. Hey, by the way, ha, ang aton nga kwan, ang aton nga regional final sa live reporting competition, mga isa na lang kabulan, gali, oh, kasi Oktubre na, November 8 na tano, sa SM City, Iloilo. Isubong nag-prepara na na yung aton nga mga kwan, ang aton nga mga participants, ang aton nga mga finalists. Kaya imabunggo ni sila sa mga baskugan man, sang Antique, sang Capiz, tagsang Aklan. O di may anom sa Iloilo, may anom man to sa Capiz, anom sa Aklan, anom sa Antique. Ilan to? 24 bilog. Sadya gini sa palabuton ng November 8. Ano yung balantayan, ha? Subong pa lang. Preparan na kabuda magkadto sa SM City para sa finals, sa regional finals sa K5 News FM live reporting competition. Sa mga taga Balasan, Papototan, Palandoni Memorial National High School, sa taga UP Visayas, taga West Visayas State University, sa University of San Agustin, sa mga pariente nyo, panghagaran nyo, parkila kamuda van, no truck. Kag magpadulong sa SM City para suportahan ang inyong mga manok. Ay may porsyento bala, may points bala ang audience impact. Grabe, ni kung tutukan talaga niyang kwano, ang mga ginpang ngalanan ni former Senator Antonio Trillanes sa ninagalapta nga kwarta ho na nabaton sang pamilya Duterte halin sa ilang mga benefactors, mga benefactors nga na connect man mga ka K5 na ginaaligar illegal eh ang mga sources. Oh, grabe, may 181 million halin kay Sammy Uy, may 300 million plus halin sa China kag iban pa. I don't know what to make of this, but for sure no damo kwarta nag-agi. Ay, grabe. Muningis ang mga kauturan ta. Gakuan mo, kamat-amat, sulod sa politika. Iban mga... sa eskwilahan pa lang, sulod-sulod na sa mga student government, sulod na sa barangay. Mat-amat lang. Samtang timprano pa, kahit parang kapag edad mo mga 40 taon, no, ripe ka na bala for the picking, no? Pwede ka na bala pasudlon sa mga matalagkuang nga transaksyon, no? Masilaw ang kwarta mga kakipa. Ako nung kabaton, kaya mo tag-isakatos ka milyon eh. Why na niya? Generational wealth na ni mo. Good silingon, ang pamilya mo, ang pamilya sang apo mo, pati ang pamilya sang apo mo, yun na niya mambigado, yeah? You're set for life, no? For generations to come. Ako may amok ni classic manggad. Grabe nga kwarta. Why pigado dia? Why pigado sa mga politiko? Why pigado sa mga politiko nga may mga koneksyon sa mga negosyante, especially sa mga illegalista? No, nga bala sa Tagalog, nakakalula. No? Nakakalula nga manggad. Muna nga klase, kadagko nga mga kwarta, limtan mo na imo prinsipyo, limtan mo na imo moral compass, hindi mo na madumduman niya ang mga tudlo sa imo, ang ginikanan mo, sang eskwilaan, sang simbahan, kung kakita ka sang kwarta nga muna kadamo. Mayong hapon kay Kurt Bunayog Ibanez, Ma'am Julie Roncesvalles Salvador, mayong hapon Sir Chris kag mga ka-K-Fan. Sir Mark Vincent Hava, salamat din. Kay amigo ko Christian Loritizo, nagaprepara na ni mag pickleball. Sir Allen Boteha, Ma'am Edith sa Eagle Eye Basketball Club. Basket naman karon sa hapon. Sa dason-dason lang ko ah. Pag-umpisa ng mga season, 2 dason nga season. Maka-protawahay lang ko, maplastar ko lang ang mga schedule. Mga basket, kita na. Para ka puro pabalhas. Takit na gabinugat na tao. Kaya natadaan ka pabalhas. Sa mga bago-bago. Tapos lawas, hindi kagwa. Para ka preparar mga kami diyan. Agbalik na duga ng mga balita. Your mind. Anong bag-o sa Dinagyang Festival 2027? Pagiban pagid nga mga issue kag topiko diri sa aton nga pagpangalaga sa El Castigador sini nga Biyernes. Pagbalik pa kita makaliwa dang importante nga mga panudlom oras las 4:55.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis mo! DTX 500!
4: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
5: Gusto na, Sir JP. Ang sikrito sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
4: Ay,
5: ang mga blanga permina mo kambali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himo na to, Sir JP, para mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
4: Correct.
5: Saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, toktoko
4: na?
5: Dapat niya wala pa?
4: Oo. May lang tubo kay ma-wilding lang, islan bago.
5: Saan o ka mainom di takes 500 gag mitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No, gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
1: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga atay,
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay,
3: api kanunay,
1: DTX 500.
3: Masaligan,
1: epektibo,
3: DTX 500.
5: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
4: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya, ang capability sa pag-control sang blood sugar levels agud indi ka magka-diabetes.
5: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
4: Ay,
5: imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag mighty C kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa buhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang time stress, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Imagine ba? Wala na yung problema, wala na yung stress. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
4: Gusto.
5: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Tatlo, Sir GP?
4: Mga kainit mo, no? Your grudges.
5: tao malanta. No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inumgi ka dito X500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22? No? A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dried the bones. So, ang amin. Pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC. Kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
6: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: K5. News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
0: Last 5-1 mga ka-K5, balik na rin sa ito ng pagpangalagad sa El Castigador!
1: El Castigador!
0: Upon sige po ninyo alagad ka-K5 Christian Hagorin. Magkalimtan magtumara sang D3 Bio na may extra virgin coconut oil, may vitamin D3 para likaw sa mga balatian. Dugangan nyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Kag para makompleto ang power trio, Mighty C ang alkaline based vitamins. Mas makatumara ka mo sang tatlo kani kada adlaw. Medyo surbol na ang aton nga ikayong lawas, protektado ang mga kakape. Kung aga, syempre, bugtaw pangapil yun sa DTX Coffee Mix. At iban, tag-duwa ka beses, tag-tatlo ka beses kada adlaw. So, hindi ka mo magkabalaka, kahit iway man siya sang makahalalit nga kalamay, nga sugar. Hindi ka mo nakatira, aga, unto, hapon. Gabi, guro, basi, hindi ka mo ma... Itong iban na makatulogan man ng Japon, hindi man naging tama kay isog. Nami ginig Japon sa aton ang DTX Coffee Mix. Update kita na iparti sa nagahilapit na ginagyang festival. Lapit na lang kasi pag patak ni Oktobre, Nobyembre, nagalinagabong na ning drums adres sa syudad. Matamat na ni Kwan, practice sa mga tribo. Ano ba lang bago sa dinagyang festival sa 2027? Kung ang tabalita ni ka-K5, Jenny Kaoyunan.
1: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
0: K5 Jenny, mayong hapon.
9: Christian, so for 2027 dinagyang festival do major changes gid. Any mga major changes sa K5 Christian ah. Kumbaga mabalik kita san ang danato na nga practice during the dinagyang festival, which is una balik kita sa ang aton judging area sa city proper area K5 Christian. Kag ang bago lang sa mga tuig is mayara na kita sang lima ka judging areas.
0: Kadto hindi man ibag-o. Kahit isang una pa ni ang lima gid ka judging areas. Mabaligin na balik lang naton na ginbalik lang.
9: Oh, ay bago siya sa akon kay bago siya sa akon kay in time being ako ang nag-start cover sa dinagyang. Apat yang ako andan nga judging area.
0: Why kaya kaagi?
9: Wala, wala. So bago siya for me ka K5 Christian. Pero since nga I've mentioned nga nagbalik na gali, balik sa lima originally ka K5 Christian, no? Amo na, amo ni mention naton ang judging area, which is always ang judging area number 1, ang Iloilo Freedom Grandstand. Judging area number 2, Iloilo Provincial Capital.
0: Oh, sang una K5 Gen, ang judging area number 2, ara pa na sa kan amigo, old Plaza. Amigo bla.
9: Ah, okay. Oo, na.
0: Ang judging area number 2. Ang judging area number 3, ara sa Capitol. Ang number 4, dira sa Mabini. Ang number 5 dira sa UI. Pero sa buong Anoya, ang number 2 dira sa
9: Provincial Capitol.
0: O din ang number 3
9: sa Quezon Ledesma Street.
0: Okay, Quezon Ledesma.
9: Ang kalima sa Mabini de Leon Street. Kag sa ang anom sa Snart Street, Cave of Christian. So ang bago dili sa judging area naton, hiwaton ni siya sa tubang sa aton bagong merkado dira sa may super.
0: Ipabugal sang syudad ang aton nga bagong kwan
9: nga merkado.
0: Ilo
9: Terminal.
0: Terminal Market. Kaya lapad na gimada subong mo.
9: Yes, lapad na ang space sa Cave of Christian. And that could cater sa mga props ka, mga tribe naton ka Cave of Christian. No? Second, nga changes subong ka Cave of Christian or ginbalik sa naanda naton, isang banderitas. Ang banderita sa K5 Christian, sa selected lang ni nga mga areas yung na-mention naton, like sa example, sa Quezon, Ledesma, sa General Luna, kag sa Halandoni. Ang dira sa may Jemba sa K5 Christian, mostly dira ang naanda naton, pero since may ara kita dira sa Heritage Building, bala nga... Ang dira bala, hindi ko particular sa name ko Cave of Christian, pero ang wala na bala wires dira nga area Cave of Christian sa whole stretch sang J. Ambasa, instead of lanterns, sa ano ibutang? Instead of banderitas, lanterns na ang ibutang ka Cave of Christian. Agod makita, kag ma-highlight man ang aton nga mga heritage building dira sa area. Kag isa sa highlights ang banderitas is dapat ano siya Cave of Christian, hindi siya bala plastic, biodegradable siya, made of indigenous materials. Kaga ang mga sponsors, pwede man sila ka Cave of Christian makabutang sa ilang banderitas for as long as they comply nga dapat hindi plastic, indigenous made of indigenous material. Because nga last year naging controversial ang pagdula sang banderitas sa aton nga mga judging areas kasi dahil naton kag some complained no nga hindi nila mabatsyagan ang festivity during that time. So
0: kulang para
9: dumay something
0: sa,
9: oh,
0: sa mga kauturan taka K5 dyan eh kundok ka why kung matang laon sa
9: kaya doon
0: wala igin doon kulang mga kwan mga kablis ang kuryente
9: kaya mula ko no part na ko no sang pista kung may pista ganun sa barangay o kung pista sa Banwa may banderitas gid na yati para sa aton hindi nagyang ibalik na ang banderitas kay K5 Crest.
0: Okay.
9: And isa pa gid sa changes is mayara na kita sang pulo ka mga confirmed tribes nga magapasakop. Wow. 9 ang competing kag isa ka non-competing which is amo ni ang non-competing ang Binarayan Festival from province of Antique ka K5 Christian kag ang ginakalangkagan sang tanan ang pagbalik sang tribo Bola-Bola from the Iloilo National High School ka K5 Christian which is almost or sobra 10 years sila nga hiatus nagpahuway ka K5 Christian kag every year ginapamangkot gidya sang mga residente ka K5 Christian dili sa Iloilo City even from the province o kag iban nga mga probinsyahanan magdinagyang kare ti mabalik ang Bola-Bola.
0: Naabtan mo ng Bola-Bola K5 Jenny.
9: Elementary pa lang ko na
0: wala. Ati ako do high school ko na.
9: Oo, ti wala ka man nakaabot sa Bola-Bola man.
0: Naabtan ko ng Bola-Bola kaya may mga chimpo na nga daw 6 straight or 8 straight na nag-champion ang Bola-Bola.
9: Nag-grand slam sila.
0: Doon nag-double grand slam, double ano sila eh. Doon nag-double, basta lawig na nga ang Bola-Bola
9: eight
0: lang.
9: Time, ano sila, 8 times sila nga nag-champion. Pero nag-grand slam lang sila.
0: Okay.
9: 8 times sila nag-champion, nag-grand slam sila ka K5 Christian. That's why, subong nga tuwig. Though it's about time na nga magbalik sila ka K5 Christian sa Dinagyang Festival. Kaya doon ipakita man, i-showcase Manila eh, ang after sobra pila, 15 years, I believe mo kay 2011 ang last nila ni nga hampang join. 15 years, mabalik sila sa aton nga tribe competition. Ikaduha, ang Tribo Villahanon sa Ramon Avanzanya National High School, naghayatos naman sila for 2 years sa K-5 version. So, balik sila subong man ang mag-join sa aton. Kag ang miyara subong sang sang isa ka tribo nga first ever nga mag-join sa aton nga dinagyang which is ang Tribo Hugyaw sang Iloilo River Plains Integrated School.
0: Okay, yeah. Sa Lanit ni.
9: Yeah, sa Lanit, Cave of Christian, nga ma-join sila for the first time. And the remaining 7 o kung remaining 6 groups, ang mga usual na ito, na naanda na ito nga tribo, ang tribo Ilonganon, sa Caledonia Memorial National High School, Tribo Pagidait, sang La Paz National High School, ang Panay, sang Fort San Pedro, Tribo Salugnon, sang Haro National High School, which is the defending champion, ang Tribo Silak, sang Iliili City National High School, Tribo Tagabario, ang Tribo Tagabario, K-5 Christian, the only barangay based nga nag-join. Kumbaga the rest is competing school based kay Christian, kag ang Tribo Tagabario lang ang barangay based sila. Kag ang last amo ni ang Tribo Villahanon sang Ramon Avancenia National High School. Okay. Amo ni ang mga 10 confirmed tribes na.
0: Mhm. Sige, bumbahi lang da nay.
9: Next day of Christian. Ang isa pa dito ka-highlight man sa activities, ang pag-official nga, tawag sa niya pag-official nga pag-announce kay Mr. Robert Alor as the new overall tribe committee chairman or tribe director kay K-5 Cristiano. Mm. Ang nagtalos kay Mr. Eric De Vinagasha, which is a former artistic director sang Iliri Dinagyang Festival kay K-5 Christian. So dito, kag ang highlight man, isa sa mga naging highlight na kay K-5 Christian, subuka 2027, ginlimitahan ang mga props kag ang mga risers sa K-5 Christian. Ginpagamayan. Actually, the term is ginpagamayan nila ka K-5 Christian. Mm-hmm. Una, for the purpose of hindi siya tuman kagasto para sa mga competing tribes na to. At least, makasave sila ka K-5 Christian. Pwede sila makarecycle sa ilang gamit. And second nga reason is, at kung wala sang, kung hindi kita makataas ang mga props nila ka K-5 Christians, kag mga risers, hatagan chance kay gawin na sa mga kilid lang naman ka K-5 Christian o kung sa mga wala-bala access sa aton ng mga judging areas nga ma-fully kita man ang performance sa aton ng mga tribo ka K-5 Christian. Mm-hmm. Actually, isa man sa concern man dito nga gin-race is ang iba naman nga nagabakas ang ticket kisa hindi ba nila ma-feel ang tribo nga ang ticket na gin-bida nila because nga sa tuman kataas ang props kisa makita nila ang likod na lang sa props. Hindi na ang perform ang nagasaot. That is why nga subong dual purpose siya. Makasave ang eskwelahan sa paggasto sa props kag mga other risers and pila pa ka mga materials nga needed and as well as matagan man kahigayunan nga ma-enjoy ang full experience din ang Dinagyang Festival both sa nagabakasan ticket kag sa nagalantaw sa spectators nga wala nagbakal.
0: Okay, so with these changes sa K-5 Jenny, siguro makuha na satisfy na no ang mga sentimiento sang iban sang una nga daw na maguhan o may mga nakita nga mga pagkukulang sa pag manage o kag pag preparar para sa Dinagyang festival.
9: Yes, sa K-5 Christian, amo gito ang highlight naging tunaan nila kung ano mga lesson learned from previous Dinagyang festival 2026, gintry nila nga hindi na masulit for 2027 and mahatag man sang best experience sa K-5 Christian sa aton nga mga festival goers naton. Kag isa man daan sa ginabantayan nga festival sa bilog nga kalibutan is Dinagyang festival ka K-5 Christian. Makita naton nga hindi local tourists lang ang nagakadto diri. Both mga foreign nationals ang mga OFWs naton wala ka nagapuli gid diri just to enjoy ang aton nga Dinagyang festival kay magluwas sa tribe competition. May mga pilaman ka mga activities man like the illumination. Meron man katasang sad-sad sa Kalyarial, ang religious sad-sad naton, kagiban pa nga mga activities sa K-5 Christian, no, nga ginhanda for the honor of Senyora Santo Niño sa aton nga Dinagyang para sa January na ni K-5 Christian. No. So, subong pa lang, nag-prepare na ang aton nga mga tribo as according to Sir Robert Olor nga nahatag na nila, 'di ba may assistance na ang mga ang IFFI kay K-5 Christian, nahatag na nila ang first tranche no as early as now. A good nga makaamat-amat na amat-amat na practice, amat-amat na prepare sa mga kinahanglanon for next year's Dinagyang Festival.
0: All right. Padamo nga salamat sa update ka K-5 Jenny Kauyunan.
9: Ini nga balita ang gadaron sa inyo sa DTX Coffee Mix nakakapikan na naka-detox ka pa report ng gikan sa Iloilo City ini sa K-5 Jenny Kauyunan para sa kampanya balita serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K-5 News FM.
10: Kampyon report. El Castigador.
0: Pati ang balita ni K-5 Jenny Kauyunan gikan sa Iloilo City Hall.
10: Fight.
0: Way na kita oras mga ka-K-5 sa atong pagpangalagad sa Biyernes nga edisyon sang El Castigador. Bali Ma'am Ann Longares Alcala Gasalem ng hapon kasi Manwa. Para galing. Holy ko lang share sa mga kasi Manwa tada sa nila. Sir Ray and Tatano, mayang hapon kay 5 Christian watching from San Luis. Taga Sarap again. Kasi Manwa man. Ma'am Josa Batakal Bataklit Selo, mayang hapon. Sir Arman Bacoguay, mayang hapon sa imo. Salamat gid sa nakigupod sa aton nga pagpangalagad sa mga Biyernes. Enjoy your weekend mga ka-K5. Maghalong. No, kwa-buylo para sa bag-o naman nga semana next week. Siyempre di magkalimtan mag-inom sang GTX Coffee Mix kada aga. Dugangan sang Power Trio ang Mighty C Alkaline Based Vitamin C ang D3 Bio with Virgin Coconut Oil kag Vitamin D3 ng GTX 500 na Superior Antioxidant. Pangalan sa bugos sa puwersa ng K5 News FM Iloilo, News FM Philippines. Samon CEO and President Doc Ramel Uy, samon niya VPO K5L John Castanio, samon niya VP for Radio and Digital Services K5 Ray Espeha Umala, samon Station Manager K5 Warren Fred. Ako naman, ika K5 Christian Haguri. Para sa kampiyon nga istasyon, kampiyon sa public service, serbisyo publiko, kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
11: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio.
14: Yung may Visio.
13: Ang Visio.
14: Yung may D3. Mabagat
13: sa mga butika.
15: Para sa matilong nga dugo.
16: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
17: Nga amo naman
16: ang nagatilong sang imo atay.
17: Basta tilong atay.
16: Happy kanunay.
17: DTX 500.
16: Masaligad.
17: Epektibo!
16: DTX 500!
17: Mahig ko bala ang imo dugo?
16: DTX 500!
17: Masamit ka bala ang gina-allergy?
16: DTX 500!
17: Ang DTX 500!
16: Ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo?
17: Nga sa masami,
16: amo naman
17: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
16: DTX 500!
17: Masalikang DTX 500!
16: DTX Coffee Mix!
18: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
16: DTX Coffee Mix.
14: Mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
14: Mga butika.
16: Mighty C.
14: Ang alkaline ng vitamin C.
20: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310 after 1 week. At namigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
16: Mighty C.
14: Mabaka ang abutika.
16: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
16: Mighty C.
14: Mabaka sa mga abutika.
22: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May Fortified Probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Sporbiotics. Gadalhay ang pag-ariya.
23: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan.
24: Sporbiotics,
23: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
24: Sporbiotics,
23: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
25: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
26: Good news!
25: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
26: Libre!
23: Libre!
25: biyari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa Kilid San Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Halin ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5, K5 News FM, championing the live of the Filipino.
6: Wow!
15: My puso!
26: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
27: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5.20, ginadulong sa inyo sa kalwansang Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
28: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
29: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one. Pilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
30: D3 Bio, afternoon newscast. Mga maining, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, afternoon newscast. Kagkaroon, yari ang inyong mga tagbalita.
27: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast, Biyernes nga adlaw, Oktobre 2, tuig 2026.
31: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa yutag sa kamang FM dial. Makitaan kang batian mang kita worldwide, pinagi sa ating official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
27: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
31: Kag ako naman si ka-K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
27: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluan sang D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubos ipon kag trangkaso, magtumar sang D3 Bio sang Clinica de Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, nagabantay sang pasyente sa ospital sa Banwa sang Gimbal na igo sa agtang matapos aksidente nga naglupok ang armas sang gwardiya.
31: Miyembro kag iban nga leader sa to sang TBS gang sa syudad sang Iloilo, madugay na nga nagakit-kit reha suno sa ICPO.
27: Lalaki arestado matapos nga ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga homicide sa Banwa sang Carles.
31: Lalaki nakuhaan sang armas lutang sang kapulisan sa Banwa sang Batad.
27: Sa balita nasyonal, DILG Secretary John Vic Rimulya handa nga makigsapol sa TBS.
31: Sa balitang international, US President Donald Trump ginakabig nga madinalagon ang pagpauli sa mga soldado halin sa Iraq.
27: Balita sa hinampang, Pinoy archer nakakuha sang silver medal sa 20th Asian Games.
31: Samtang sa balitang entertainment, Dennis Trillo nagpanawagan sa mga bashers nga untatan na Sunday Patrick Garcia.
27: Amoy ito ba naman mga headlines na ito? Nagapanguna kang nagabaga nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Oras, Philippine Standard Time, alas 5.24. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita.
32: Balitang lokal.
33: Balitang lokal.
27: Ang masunod nga mga balita lokal ngayon yung mabatian, igadulong sa kalwan sang klinika DTX Coffee Mix with Ampalaya, Chia Seeds, and the Sugared Sugarcane Extract Powder. Para sa may mga diabetes, o kunyara na sa bibi sang pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sang kapi nga puro kalamay, hindi magkabala ka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kapi. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Pilas agtang ang naangkon sang babayi matapos nga aksidente nga naglupok ang armas sang gwardiya sa Representative Pedro Truno Memorial Hospital sa Banwa sang Gimbal. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Alberto Mangilimutan, hipi sang Gimbal Municipal Police Station, ginpayog sini nga makapila ka beses nga gin-cut sang outgoing kag incoming nga gwardiya ang bala kun sa diin wala sang bala ang na-eject. Sang gintaya pedalom sang incoming guard ang 9mm sa sarog, hinali lamang ini nga naglupok. Nagtalsik naman ang bala sa tiles kun sidin naigo ang gwardiya sa tiil kag natalsikan man ang bantay nga babayi nga nagapungko gid lamang sa kilid. Ginhold naman sang Gimbal Municipal Police Station ang incoming guard kag establish naman ang kondisyon sang biktima.
31: Samtang wala na sang may na-monitor ang Iloilo City Police Office o kung ICPO nga miyembro o kung leader sang True Brown Style o kung TBS Gang sa syudad sang Iloilo. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay City Director Police Colonel Wilbert Parilla, ginpahayag sini nga madugay na ang nagapang aresto ng kapulisan sang mga individual nga konektado sa mga community-based criminal syndicate. Base sa intel monitoring nga may miyembro sang leader sang TBS Gang sa syudad sang Iloilo, sa diin ila initiation among mag-hold up sang taxi driver agud makasulod sa grupo. Sa karon, bisan wala na sang TBS Gang syudad, nagapadayon sa gihapon ang monitoring sang ICPO sa ibang existing group nga nagatugas sang gamo sa syudad sang Iloilo.
27: Alas 5.26 sa aton oras, ang masunod naman ng mga balita ng inyong mabatihan ni Gadulong sa Kaluan, sang Mighty C, alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gid magtumarbi sa wala sang kinanan. Mighty C, labing agin pabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian ilabi na sa cancer. Kag subuman, nagabulig sa aton heart health, agud maklikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Arestado ang isa ka 36 anyos nga lalaki matapos ginservihan sa warrant of arrest para sa kaso ng homicide sa barangay Bangkal, Carlos Iloilo, September 25. Ginkilala ang nadakpan nga amo si alias Tony, 36 anyos, soltero, isa ka mangingisda kag pumuruyo sang nasambit nga lugar. Ang pagkadakop sa nasambit nga suspect ang ginpatigayon sang tracker team sang Carlos Municipal Police Station alas 10 sa imidya sang aga. Ang warrant is ang warrant gin-issue sang September 14 sang Regional Trial Court 6th Judicial Region, Branch 71, sa Banwa sa Morotak, Viejo, Iloilo, kag may ginrekomendar nga piyansa nga 120 mil pisos. Sa karon, yara na sa kustodiya sang Carlos Municipal Police Station ang suspect para sa nagkaigo nga disposisyon.
31: Sa dugang nga balita lokal, arestadong isa ka lalaki matapos makuhaan sang armas lutang sang kapulisan sang Batad Municipal Police Station sa isa ka operasyon sa Barangay Poblasyon Batad, Iloilo, kagabi October 1. Ginkilalang nadakpan nga kay alias Ruding, 45 anyos, may asawa kag residente sang nasambit nga lugar. Sa interview kay Police Captain John Predic Padilla, officer in charge sang Batad Municipal Police Station, iya ginpahayag nga nakabaton sila sang report halin sa isa ka concerned citizen pasado alas 9 ang gabi angot sa isa ka lalaki nga nagapungko sa motorsiklo kag may ginasukbit nga armas luthang sa iya hawak. Gilayon nga nagresponde ang mga kapulisan kun sa diin didto naaktuhan ang suspect nga may dala nga armas luthang nga wala sang nagkakaigo nga dokumento. Nakumpiskar sa iya ang isa ka armas nga may 4 ka bala kag kapin 7 ka gramos nga ginapatihan illegal nga droga nga may kabug-usan nga balor nga 47,600 pesos. Sa karon ang suspect ang nakahunong sa Austria sang Batad Police Station kag magapangatubang sang kaso sa paglapas sa Republic Act 10591 ukon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag Republic Act 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
27: Ang masunod naman ng mga balita ngayon yung mabatihan ni Gadulong sa Kalwan sang Klinika DTX 500, Ampalaya Leaves with the Sugared Sugarcane Extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon, mag-Klinika DTX 500 adlaw-adlaw para mangin mahamuok ang katulogon. Nagabulig man ini para makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Ginapahibalo sang United Leon Transport Cooperative ang tanan nga mga pasahero kag commuters nga opisyal nga ginapatuman or ginpatuman ang ilabag o nga fare matrix o kon pagdugang sa pritihan sumugod sang September 28. Ang bago nga fare matrix toy sa ruta halin sa Banwa sang Leon padulong sa Facebook Transport Hub kag vice versa. Sunod sa kooperatiba ginahingyo sang tanan or ang tanan nga usisaon kaglantabon ang updated rate antes magbayad sang pliti. Nahanungod sa pamasahe padulong sa Festibook Transport Hub na naglabot sa 27 kilometros ang regular nga pliti ang 60 pesos samtang ang mga estudyante PWD kag senior citizens ang mayara sang pliti nga 48 pesos.
31: Samtang magabukas na liwat sa mga turista ang Laguna sa Carles Iloilo sugod subong nga Webes October 1, ini matapos temporaryo nga ginsira ang Laguna sa sulod sa isa ka bulan bilang kabahin sa mga tikang sa pagpreserbar sang natural nga palibot kag paghatag sang tiun sa lugar nga makabawi. Sa liwat nga pagbukas sang Laguna mahimo na liwat ma-enjoy sa mga turista ang limestone formations, matinlo kag matinaw nga tubig kag natural nga katahum sang lugar. Ginahingyo naman sang Carles Tourism Office ang tanan nga bisita nga magsunod sa mga environmental regulations kag mga panugyan sang tourism personnel kag tour guides agud mapabilin nga matinlo kag mapreserbar ang Laguna.
29: Balitang National.
0: Balitang National.
27: Alas 5:30 ang aton oras kag karon sa detalye naman sa aton balita national. Ginadulong sa kalawan sang Clinica DTX Beauty Soap para sa mga luyag magputi kag maghamis ang kutis. Mag Clinica DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabuli gini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit kasubong sambuni, katikati, punggod kag iban pa. Clinica DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Handa si DILG Secretary John Vic Rimulya nga makigsapol sa grupo nga True Brown Style o kon TBS. Suno kay Rimulya, mahimo lamang ini kon unta tanas ang grupo ang ila pagpalapnag sang krimen. Pahayag ni Rimulya nga indi malikawan ang among nga negatibong impresyon sa grupo bangod sa mga nagligad nga record sa mga insidente nga natabo sa naglain-lain nga komunidad. Mayara man sang listahan ang mga otoridad sa mga miyembro sa nasambit nga grupo. Ginpahig ni Rimulya matapos nga mareklamo ang grupo bangod ginakorektar sila sa pagpalapnag sang krimen sa pungsod.
31: Sa dugang nga balita national, ginpabaskog sa Department of Education o kundepeda ang mga operational protocol nila

0: Sulod klasihana. Nahibaluan ang mga tikang ang nagatuyo nga protektahan ay kaayong lawas sa mga estudyante kay manunudlo bago pa man mag-abot ang mas mainit nga bulan.
1: Balita International. International.
2: Sa detalye naman banwa sa aton Balita International, ginadulong sa Kalwan sa Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavowasca. Para sa mga pirmilang ginakapoy, madalsig kapuyon, mahina ng tuhod, mag-extend the food supplement for men. Nagapanami inis ang sirkulasyon sa aton dugo, nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the Food Supplement for Men. Ginakabig ni US President Donald Trump nga ang pagpauli sa ilang mga soldado gikan sa Iraq ang isa ka kadalagaan para sa Estados Unidos. Ginapabugal sini nga natapos sa idalom sang iya pagpamuno ang kadalagaan sang US sa pagpakig-away batok sa mga grupo sang ISIS. Wala man sini gin palampas ang managligad nga presidente sang US bangod gin pabay-an nila nga maglapta ang ISIS kag magpangatake sa US. Suno pa kay Trump nga sa iya una nga pala mga termino bilang presidente, mabaskog na ang iya pagpakig-away batok sa terorista nga grupo. Yan kasubo man sini nga mayara sang 4,500 ka soldado sang US ang napatay kag masubra 31,000 ang napilasan halin sa pagsugod sang ilang gira sa Iraq.
0: Sa duga nga balita international, gindayaw ni Russian President Vladimir Putin ang Iran bangod sang kaisog sini sa pag-atubang sa pag-atake sang US. Sunod sa iya, ginabantayan sang bilog nga kalibutan ang mga nagakaltabo kag bilibman ini sa kaisog sang Iran. Angot sini, ginhimo man niyang ehemplo ang financial sanctions nga ginpatuman sang US batok sa Iran. Nahibaluan, mayara sa mabakod nga relasyon ang Russia kag Iran sa bahin sang militar kag commerce nga nangin kabangdanan sang kaakig sang pila ka mga pungsod. Madumduman nga naglunsyar sang pag-atake ang US sa Iran bangod sa alegasyon nga mayara ini sang nuclear weapons.
1: Balitang sports. Sports.
2: Sa detalye naman banwa sa aton balita sa patagsang sports, ginadulong sa Kalawan sang Clinica Spore Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o con probiotics. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang colon cancer. Clinica Spore Biotics, the fortified probiotics. Nadugangan ni Amaya Amparo Cuanco ang medalya sa Pilipinas sa nagapadayon nga 20th Asian Games matapos iya makuha ang silver medal sa women's compound individual event. Nakulangan si Cuanco sang duha ka puntos batok kay Ashrifa sa ilang asambua para sa Bulawan nga medalya. Nakakuha ang Pinay Archer sang 27 points samtang duha ka puntos ang nangin bintaha sang iya nga kasumpong. Ang silver medal ni Cuanco among una nga pag-intra sang Pilipinas sa isa ka Asian Games archery final. Ang katapusan ng Asia the medal sa Pilipinas sa archery ang nakuha sa 2014 sa magdaog si Paul Marton de la Cruz sa bronze medal.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Nagpangabay ang aktor nga si Dennis Trillo nga untatan na ang pagbash batok kay Patrick Garcia. Sa iya social media account, nanawagan ini sa mga fans nga magpalapnag na lamang sang good vibes kag sabay lo nga mang kritikal ukon mang bash. Dugang pa niya, mas maayo nga maghinugmaanay na lamang ang tanan bangod past is past, ilabi na nga naghilapit na ang Pasko kag makaluluoy ang ilang mga kabataan. Madumduman nga nagwa ang interview ni Patrick Garcia angon sa ilang relasyon sang iya o 18 anyos nga anak nga si Joss nga iya anak sa anay nobya nga si Jeneline Mercado.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:36.

0: ho, Merry Christmas!
1: Mga kaki-five, mayara na gid lamang sang 84 kadlaw ang nabilin, kag Pasko na. Kag amay tuban ng kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bayo Afternoon Newscast.
2: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa yutag sa kamang FM dial. Makitaan kang batian makita worldwide. Pinagi sa ato na official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Standby duwe dugay sa agenda sang Billionaire News Channel. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
2: Kaga ko naman si K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Happy weekend para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag

0: Ingawan sa Iloilo, G5
1: News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap. Pamakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Saka sales rep.
12: So una,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko.
16: Wow. Ayos, gid.
15: Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
17: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay.
17: Happy kanunay.
13: DTX 500.
17: Masaligan.
13: Epektibo.
17: DTX 500.
13: Mataas bala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
13: Ikaw bala ang may diabetes.
17: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
17: Ang may powerful compounds.
13: Nga nagapanupo.
17: Kaga kontrolar.
13: Sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
13: Masalikan.
17: Epektibo.
13: DTX 500.
17: E3 Bio.
18: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
17: D3 Bio.
13: Ang D3.
17: Yung may Physio.
13: Physio.
17: Yung may D3.
13: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio. Ang D3.
17: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
17: Yung may D3.
13: D3 Bio.
17: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
17: D3 Bio.
20: O si Karen. Kadaan mo isang akon hair fall. Nag-indi man namin. Akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
13: D3 Bio.
17: Ang D3.
13: Yung may Physio.
17: Ang Physio.
13: Yung may D3.
17: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
13: Yung may BCO.
17: Ang BCO.
13: Yung may D3.
17: Mabakas mga butika.
13: Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
17: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay.
17: Happy kanunay.
13: DTX 500.
17: 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina energy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalainlain nga energy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
17: DTX Coffee Mix, mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
17: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sang sakit.
17: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
22: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
10: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A, Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
23: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
23: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
24: Kaya subukan ninyo.
23: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
24: Klinika Diofresh.
23: Available now.
25: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
26: Nestor, ang sinaing!
27: Luto na!
26: Ang labahan!
27: Nakasampay na!
26: Ang uniform ko!
27: Naplansa na!
28: Ganito ako!
29: Tigasi!
28: Tigalaba!
29: Tigasay!
28: Tigaplansa!
29: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
28: Sa gabi,
29: ako ang bossing!
28: Dahil kasang ako
29: ang extend!
28: Supplement for men!
29: Gordes!
28: Tapos ka ng maligo!
26: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend food supplement for men.
28: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
28: at stamina
17: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
28: para sa matinlo nga dugo.
17: DTX 500
28: para sa healthy gatay.
17: DTX 500
28: ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant
28: nga amo naman
17: ang nagatinlo sa imo atay.
28: Basta tinlo ang atay,
17: happy kanunay.
28: DTX 500
17: masaligan,
28: epektibo.
17: DTX 500
28: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500
29: 500. Ikaw ba na ang may diabetes?
28: DTX 500.
29: Ang DTX 500
28: ang may powerful compounds.
29: Yan ang kapanupo
28: kaga kontrolar
29: sa imo blood sugar.
28: DTX 500.
29: Asal rikan.
28: Epic tipo.
29: DTX 500.
28: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
29: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
29: Yung may VCO.
28: Ang VCO.
29: Yung may D3.
28: Matatags mga butika.
29: D3 Bio.
0: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
29: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
29: Yung may VCO.
28: Ang VCO.
29: Yung may D3.
28: Matatags mga butika. D3 Bio with VCO.
6: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
29: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
29: Yung may VCO.
28: Ang VCO.
29: Yung may D3.
28: Matatags mga butika.
29: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, naging kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
29: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
29: Yung may VCO.
28: Ang VCO.
29: Yung may D3.
28: Matatags mga butika.
29: My family history ba na kamuusong diabetes?
28: Mag DTX 500 ka!
29: Mataas ba na ang imo blood sugar?
28: Mag DTX 500 ka na!
29: Ang DTX 500
28: ang may powerful compounds.
29: Yan ang kapanubo sang imo blood sugar.
28: DTX 500!
29: Garantisado!
28: Epektibo!
29: Aramis
28: mo! DTX 500!
29: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
28: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
29: Masami nagkapangihi?
28: Masami ginauha?
29: Masi may diabetes ka na!
28: Mag DTX 500 na!
29: Ang DTX 500
28: ang may powerful compounds.
29: Yan ang kapanubo
28: sang imo blood sugar.
29: DTX 500!
28: Garantisado!
29: DTX 500!
28: DTX Coffee Mix!
9: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
28: DTX Coffee Mix!
29: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
28: DTX Coffee Mix.
29: DTX Coffee Mix.
28: Mabaka butika.
29: Mighty C.
28: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
29: Mighty C.
28: Mabaka sa mga butika.
29: Mighty C.
28: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
29: Mighty C.
28: Mabaka sa mga butika.
15: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics!
18: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
27: Good news!
18: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
30: Libre?
31: Libre!
18: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A, Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
31: Bali ka mga lalaw! Ay, nakapaborito na ito niya, ilaw!
32: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
33: Kadaragsa nga punggo, DTX
25: Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman Roman.
4: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Superman Roman. Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
28: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.

PTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. PTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. PTX 500.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga... Gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
0: K5 News FM Philippines.
7: K5 News FM Philippines.
0: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: tumanggap from a foreign government. The larger implication nito, yung national security, binibigyan ng China itong si Sara Duterte. Documented. Nakita nyo, gaang milyon ang binibigay.
1: Milyones umano ang nakuha ni VP Sara at kanyang asawa mula sa China. Yan ang bombshell ni former Senator Antonio Trillanes sa pagharap sa media.
2: Di lang daw ito tungkol sa di maipaliwanag na yaman, kundi sa seguridad ng bansa. Kaya para sa Malacanang, hindi dapat ito isawalang bahala.
3: Ang napurnadang pagkanta ni Trillanes sa impeachment trial, minaniobra nga ba? Sino kaya ang may pakana? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Pasabog ni Trillanes. Pera mula China, bumuhos umano kay VP Sara at asawang si Attorney Man Scarpio. Exclusive, Senador Bonggo, dawit din umano sa mali-maletang cash deliveries ayon kay self-confessed bagman Rodolfo Gracioso. Perang natanggap ng mga Duterte umabot daw sa higit 3 bilyong piso. Isa pang exclusive, 200 Chinese nationals timbog sa umano'y scam hub sa Zamboanga. Dating Prime Minister Cesar Virata pumanaw na. Pakikiramay bumuhos. Pilotong na-hijack ng eroplanong pa-Israel sumailalim daw sa Islamic radicalization. At icons only, EJ Obiena at Alex Ayala naglaban ng tennis sa Nagoya.

0: Naudlot man ang pagtestigo niya sa impeachment trial, tuloy ang pasabog ni former Senator Antonio Trillanes. Milyones daw ang tinanggap ni VP Sara mula sa China. Narito ang agenda report ni Hannah T.
1: Malinaw para kay dating Senator Sonny Trillanes na hindi raw siya welcome sa impeachment trial ni VP Sara. Hindi na tumestigo si Trillanes matapos voluntaryong sabihin sa prosekusyon na i-drop na siya bilang witness. Kaugnayan ng umano'y pressure na hindi niya tinukoy sa ngayon. Kung ito ba ay galing sa Senator Judges, sabi ni Trillanes, hindi raw ito kolektibong desisyon ng mga hukom. Pero may hirit siya kay Presiding Officer Cheese Escudero.
2: Bantayan niyo yung presiding officer. That's what I'm saying.
1: Napag-usapan ulit ang confidentiality ng financial records ng Bise kahapon at nausog ang pagpresenta sa AMLAC witness kaugnay nito. Misto lang kinatigan umano ni Escudero ang hiling ng defense para i-review pa ang mga dokumento at nagsayang daw ng 1.5 trial days.
2: Kung objective ang presiding officer, tapos na yan. Present nyo na yan. Tapos may kopya na sila eh. Dapat hinahanap nila yung katotohanan. Kaya nga, I was pushing noon na sana si Senator Sherwin na lang yung nag-preside para layman yung mindset niya.
1: Kahit hindi na witness ng House Prosecution, nilantad ni Trillanes ang isang kumpanyang exporter umano ng banana chips. Ito ang Cali 88 Foods Corporation na pagmamayari ng asawa ni VP Sara na si Attorney Mance Scarpio. Red flags para sa dating senador ang umano'y financial activities nito, kabilang ang sales na lumobo ng higit 208.4 million mula 2021 hanggang 2025, kahit nasa 125,000 lang ang kapital kada taon.
2: By the way, hindi sila bumibili ng mga ng mga ibang raw materials. Kumbaga talagang pagkalkalin mo, wala. So maliwanag ito, conduit siya para mabigyan nila ng pera yung mga Duterte.
1: Pinakamatindi para kay Trillanes ang cash remittances ng kumpanya mula China na nasa 319 million.
2: The larger implication nito, yung national security, binibigyan ng China itong si Sara Duterte, documented. Nakita nyo, gaang milyon ang binibigay.
1: Isa pang ifinlag ni Trillanes ang Tapang at Malasakit Foundation na idineklara rin ng bise sa SALE nito. Tumanggap daw ito ng 150 million pesos mula sa Embassy of the People's Republic of China. Sa pagkalkal pa ng kampo ni Trillanes, lumitaw ang isang nagngangalang Ang Haipeng. Major stockholder siya ng Times Square B-Foods, ang hiwalay na kumpanyang declared din sa SALE ng bise. Yan ang dating pangalan ng GenCorp Industries at natuklasang biglang nawala ang pangalan ni Peng sa SEC records nito pagdating ng 2024. Pareho ang birthday ni Peng at ni Jaime T. Cruz, ang una nang lumitaw na kasosyo umano ng Duterte family. Peke rin ang teen ni Peng, walang anumang birth, marriage o death certificate kahit nakadeklarang Pilipino siya sa company records. Ang GenCorp ang nauna nang natuklasang may pagmamayari ng ilang Jollibee stores sa Davao City. Kung fictitious si Peng, ani Trillanes, posibleng mas malala pa ito sa nooy naging issue kay Alice Guo, ang de facto mayor ng Bambantarlac dahil sa fraudulent Filipino identity nito. Ito turnover daw ni Trillanes ang mga pinresent niya ngayong araw sa House Prosecution. Kung lalabas man ito sa Senate Impeachment Court para kay Trillanes, tila meron daw ilan na hindi interesadong ilantad ang katotohanan sa impeachment trial. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
0: Wala naman daw sama ng loob si former Senator Antonio Trillanes sa pamilya Duterte. Wala rin daw kumukumpas sa kanya sa pagsisiwalat niya ng umano'y ebidensya na kaya niyang patotohanan lahat laban kay VP Sara. Ano po ang inyong initial na reaksyon dito po sa naging press ko ninyo kanina?
3: Una-una, I was relieved na natapos na rin yan, na ilabas ko yung mga gusto kong ilabas at... So far, mukhang it's doing well so far.
0: Okay, Ito po ba ay bagay na pinaghandaan ninyo ng matagal na inasahan po ninyo na maaari ninyong gamitin bilang testimonya as a witness in the impeachment trial?
3: Alam niyo po, last week, I was given the heads up na baka isasalang ako this week ng sa impeachment trial. So, naghanda na ako, inanta ko yung mga dokumento, nireview ko yung mga nalalaman ko sa iba't ibang investigasyon. Then, nag-request yung prosecution na ipasubina ako as part of the lineup ng witnesses for this week. Dun sa anim o pito na testigo na hinihinga ng subpoena kay presiding officer Jesus Cordero, hindi ako binigyan. Highly irregular 'yon kasi supposed to be kung anong gusto ng prosecution na mga testigo ila-line up, hindi mo 'yun kay questionin. Doon na 'yun pagharap nila sa korte, doon mo na lang titignan kung ano ba yung magiging testimonya nito.
0: So, kumbaga, para ang sinasabi po ninyo, naramdaman ninyong hindi kayo welcome na magtumestigo kahit hindi pa nila nalalaman kung ano po ang inyong sasabihin.
3: Ganun na nga po mismo yon. Yes, papakinggan mo. Ikaw yung US eh. Papakinggan mo ano ba yung sasabihin nito. Pero ito, parang hinusgahan na yung testigo nung prosecution. Aba, highly irregular yon.
0: Sino po ang nagdedebate? Sino po, ano po yung pinagdedebatehan tungkol po sa inyo at sa inyong pagtetestigo?
3: Basta an open court naman po yan na kini-question bakit ako kailangan ipresenta. Bakit ba? Bakit ba? Sino bang natatakot dito? Yung depensa? Or yung mga kaalyado ng ni Sara Duterte na nagpapanggap na hindi sila kaalyado, yun ang mabigat doon.
0: Pero bakit naman po papayag, sabihin na natin isang tao lang yun, dalawang tao lang yun, yung ayaw po talaga kayong pagsalitain, bakit naman po papayag yung karamihan sa prosecution?
3: Hindi po sa kanila nanggaling yung resist.
0: From the senator judges.
3: From a senator judge.
0: From a senator judge.
3: Oo. Nagpe-present na marami daw senator judges na kumukontra sa appearance ko. But when I ask some of my former colleagues, wala naman daw nagkonsulta sa kanila.
0: Bakit po ninyo pinababantayan si Senator Chis Escudero? Siya po ba ang nangunguna dito na huwag kayong makatestigo?
3: I won't comment on that muna. Hindi ko muna isa-specify kung sino yun. Pero yung pag-call out ko naman dito kay Senator Chis Escudero bilang presiding officer is in relation doon sa mga reklamo ng mga nanonood na masyadong technical daw, masyadong boring. And sinasabi ko kasi, kung boring yung impeachment trial, it's the fault of the presiding officer because he allowed it to be transformed into a criminal court.
0: Ano po ba sa palagay ninyo ang nangyayari sa likod ng telon ng impeachment trial? Anong klaseng mga aktibidad yung nangyayari dyan na nakaka-impluensya sa mga proceedings?
3: Alam niyo, marami tayong naririnig ng mga gapangan iba't ibang puwersa. Pero nabother ako dun sa nakita ko nung nakita ko yung reaction ng ibang senator judges doon kay Baste Duterte na halos nagmamano habang parang deferential, ika nga. And that bothered me na hindi dapat ganun ng demeanor nila. I'm not talking about all of them, but may mga ilan doon na talaga...
0: Hindi mo inakala?
3: Oo, na talagang halos sumisip-sip na eh, nagpapapogi na.
0: Palagi po ba niyo, anong inyong assessment sa inquisition dito po kay Mayor Duterte?
3: Kid gloves ang tawag doon. Ang dami niyang mga admissions doon na criminally liable siya actually, pero pinalagpas.
0: So ano po ang inyong nakikinikinita na magiging reaksyon naman ng kabilang kampo? Baka sabihin po nila, ay imbento lang niya yan. Ano po yung corroboration?
3: Okay, yung corroboration, dumating na ho yun, yung sa Anti-Money Laundering Council. Ngayon po, sa impeachment trial, pagka tumistigo po yan, makikita po nila lahat ng sinasabi ko ay totoo. Yan po, ilang araw lang naman naantayin eh. Kaya nga po, sana kung tinuloy yung pagtesimonya, napresenta ko yan at natanong nila ako. Kaso ayaw nila eh. Ayaw niya pala, edi sige na.
0: Okay, so may mga nagsasabi pong, may nagsasabi nga na may kumukumpas dito sa ilang mga senadora, no? Sa inyo po, may mga nagsasabi din na may kumukumpas. Meron bang kumukumpas sa inyo?
3: Wala po. Sino kaya yon? For the past so many years, ganito na po ako talaga.
0: So, sa palagay po ninyo, wala namang masasabi ang tao na meron po kayong personal na galit sa mga sa pamilya Duterte?
3: Wala akong personal. Kumbaga parang, ika nga, I am on mission mode. Hindi pa tapos yung mission ko na panagutin ang itong pamilyang ito sa mga krimen na ginawa nila. Na nagiging balakid sa pag-asenso ng ating bansa, sa paglago ng ating demokrasya. Ganun lang po yun.
4: Pumalag ang Senate Impeachment Court sa pahayag ni former Senator Antonio Trillanes na hindi siya welcome sa paglilitis. Ayon kay Court Spokesperson Attorney Reggie Tonggol, handa na sana noong Lunes ang subpoena para kay Trillanes, pero hindi raw siya kasama sa witness presentation na binanggit ng prosecution. At nang banggitin ng prosecution team kinabukasan na posibleng ipresenta ang dating senador, sinabi ni Presiding Officer Francis Cheese Escudero na hindi na praktikal na maglabas ng subpoena para sa susunod na araw. Giyat ni Tonggol, hindi totoo na may maniobra umano sa likod ng hindi nito pagsampina kay Trillanes.
5: Dahil hindi nila sinabi, alam niyo po, hindi po kasalanan ng korte. Yun lang yung sasabihin ko sa inyo. Kung talaga pong gustong iupo, dapat nasabi po nung Lunes yung pangalan ni former Senator Trillanes. Kasi hindi naman po pwedeng unfair surprise dahil may mga dokumentong dala yung isang testigo, may mga paghahanda rin gagawin ang court staff.
6: Di dapat isawalang bahala ang alegasyon ni former Senator Antonio Trillanes na tumanggap umano ng pera mula China si VP Sara ayon sa Malacanang. Lalo na raw kung sapat ang ebidensya, dagdag ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Maari itong ituring na pagtataksil sa bayan, lalo na't sangkot ang isang public official. Wala naman daw paghuhusga sa ngayon ng administrasyon. Pero giit ni Castro, dapat malaman ng publiko ang katotohanan.
0: Posibleng hatulan na ng mga Senator Judge si VP Sara sa Disyembre ayon sa tagapagsalita ng Senate Impeachment Court. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe.
7: Hindi naaabutin ng 2027 gaya ng mga naunang kalkulasyon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Attorney Reggie Tonggol, spokesman ng impeachment court, kahit dalawang araw na walang impeachment trial sa linggong ito, aggressively advance niya ang schedule. Sa katunayan, posibleng sa kalagitnaan ng Disyembre raw ay matatapos na ang presentasyon ng depensa at makapagbaba na ng hatol ang impeachment court.
5: Ang tinitingnan po namin kung i-consume ng lahat po ng mga 30 days na hiningi ng depensa o ng respondent, yung kanyang lahat ng mga araw na yon, aabot po tayo ng mga around December 16, mga ganun po.
7: Inaasahan kasi ng impeachment court na matatapos na sa susunod na linggo ang presentasyon ng prosekusyon ng kanilang mga testigo at ebidensya para sa Article 2.
5: Kung ang bilang po namin kailangan nilang 4 days at medyo matatapos nila yung presentation ng mga banks and mga Anti-Money Laundering Council at BIR at insurance corporations at di na po sila magdadagdag ng ibang mga testimonya ng ibang mga witnesses, then they might finish already either Thursday or Friday next week.
7: Kapag hindi na raw itutuloy ng prosecution ng Article 3 o ang bribery, ay maaari na silang magsumite ng kanilang offer of exhibits kapag natapos na sila sa Article 2. Kasunod namang magpipresenta ng ebidensya at testigo ang depensa na maaaring mag-umpisa sa October 12. At kung bibilangin na niya ang 30 trial day na hiniling ng depensa para sa kanilang presentasyon ng mga testigo at ebidensya, matatapos sila ng December 16 na susundan ng paghahatol ng mga Senator Judge. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
4: Matapos tawaging sinungaling ng kampo ni VP Sara, pinanindigan ni self-confessed bagman Rodolfo Gracioso ang kanyang sworn affidavit hinggil sa umano'y cash deliveries sa mga Duterte. Bukod pa sa mga nabanggit niyang politiko, dawit din umano sa issue si Senator Bongo. Tinabla ni dating Davao City Information Officer Jeffrey Tupas ang aligasyon ni self-confessed bagman Rodolfo Gracioso na tumanggap siya ng cash deliveries para kay dating Mayor Sara Duterte. Sa affidavit na isinumite sa NBI, nagpakita si Tupas ng ilang social media posts, plane ticket at natatakang passport. Patunay umano na nasa labas siya ng bansa sa mga araw na naghatid si Gracioso ng pera. Giit ni Tupas, sinungaling si Gracioso.
8: Yun yung claim niya, ma'am. Di niya sasabihin yung katotohanan. Kasi alam naman natin, ma'am, kung gano'ng sila ka-close nila, ano, ma'am, nila, ma'am Sara.
4: Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, nanindigan si Gracioso sa kanyang sinumpaang salaysay.
8: Di ako, ma'am, magkamali, ma'am, kasi may ano din ako, ma'am, may record din ako, ma'am. May logbook din ako, ma'am. Tapos, at the same time, may mga, ano ko niyan, may mga photos.
4: Bukod kay VP Sara, tumanggap din anya ng pera ang ama nito na si former President Rodrigo Duterte at kapatid na si Congressman Paolo Duterte. Ang nag-utos umano ng cash deliveries, ang dating amo ni Gracioso na si former House Speaker Lord Alan Velasco.
8: Yung naalala ko lang, ma'am, kay Pangulo, ma'am, mga 1 billion.
4: Kay Mayor Sara?
8: Mga 2 billion siya, ma'am.
4: At kay Congressman Pulong?
8: 100 million, ma'am.
4: Dagdag ni Gracioso, maraming beses siya nag-deliver kay FPRRD sa bahay Pangulo.
8: Yung sa kay FPRRD na, ma'am, diretso din doon sa kanila, ma'am, pero may sasalubong lang, ma'am. Ang sasalubong yan, ma'am, si Sir Bong, ma'am, tapos yung mga security niya.
4: Sino po si Sir Bong?
8: Si Senator Bongo po.
4: Ayon sa nagpakilalang dating security officer ni Velasco, may ilan pang individual na maaaring mag-corroborate sa kanyang mga alegasyon.
8: Nag-umpisa, ma'am, sa 2 security lang kami hanggang dumami siya, ma'am, naging 16.
4: Pero sa ngayon, kinakabahan pa raw sila.
8: Kasi nga, yung ano nito, ma'am, yung parang inano namin nito, ma'am, malaking mga tao, di basta-basta.
4: At ikaw, kamusta ka?
8: Normal pa rin, ma'am. Di naman ako natatakot.
4: Aminado rin si Gracioso na may kasalanan siya sa umano'y korupsyon. Pero mabash man daw siya dahil dito, mas dapat daw magalit sa mga nag-utos na maghatid ng pera sa mga politiko.
6: Matibay umano ang mga resibo ng dating tauhan ni VP Sara na si Jeffrey Tupas laban kay Rodolfo Gracioso. May panawagan din ang kanyang kampo sa gobyerno. Ang detalye sa Agenda Report ni Ched Gatchalian.
9: Kumpiyansa ang abogado ng dating tauhan ni VP Sara na si Jeffrey Tupas sa tibay ng mga dokumentong inilakip nila sa sinumpaang salaysay ng kanyang kliyente. Pabirong sinabi nitong tila nakatulong pa raw ang pagiging lakwatsero at palapo sa social media ni Tupas para patunayang wala siyang kinalaman sa pagtanggap at pag-deliver ng mali-maletang pera sa bise. Ang ilang petsa raw kasi na sinasabi ng dating pulisa si Rodolfo Gracioso na nakasama si Tupas sa transaksyon ay natatapat na wala sa bansa ang kanyang kliyente.
10: So sinabi niya, mahal na araw noong 2019, nagkataon naman na nasa Korea, South Korea, si Jeffrey. So merong documentation, andun yung kanyang ticket, andun yung kanyang passport sa visa na may mga stamp.
9: At kung may duda pa rin daw ang mga otoridad, madali naman daw ma-verify sa records ng airline at ng Bureau of Immigration ang mga resibo ni Tupas.
10: Sa NBI and all our institutions in the country, siguro ang message is investigate carefully, investigate truthfully, and honestly, hindi mangyari sana na ginagawang nagiging tools, institutions natin for political purposes.
9: Muli ring sinalaysay ni Europa ang takot at pagkalito ni Tupas nang mag-offer ang mga nagpakilala umanong NBI agents ng protective custody noong September 29 dahil sa umano'y posibleng abduction threat ng mga Duterte. Kinausap pa raw ni NBI Director Melvin Matibag si Tupas Kaya laking gulat nito nang sabihin ang matanggap kaysa formal na imbitasyon para pag-usapan ng safety program.
10: He was scared not because of the alleged threat from the Dutertes. Sabi niya, imposible mangyari yun sa kanya, no? Na ang mga Duterte ang mag-ano. Natakot siya dahil nga, ganon, di ba? Yung bigla na lang merong mga grupo ng mga tao na pumunta sa bahay nila, maaga. Meron parang mga umaaligid-aligid sa bahay nila sa Kabakan. Kahit nakahapon.
9: Sa ngayon, wala rin ibang maisip na dahilan si Tupas kung bakit siya nadadawit bukod sa perceived closeness daw nila ni VP Sara at ang umano'y pagtatangkang sirain ang pangalan ng bise.
10: Wala naman siyang ibang maisip na dahilan na isali siya, obviously, pansira kay VP Inlay. Kay VP Sara, well, sa ano ko, free yan si VP Sara to use the affidavit of Jeffrey to contest. I'm sure she will also have a very strong affidavit.
9: Tagdag ni Europa, deactivated muna ang social media accounts ni Tupas dahil sa takot ito sa sariling seguridad. Para sa Agenda, Chet Gatchaliana, Billionaire News Channel.
0: Malabong makalusot sa kamera ang hiling na dagdag pondo ng Transportation Department. Pero may pampalubag loob naman daw ang House Committee on Appropriations. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
11: Matapos ang makailang beses na progress schedule, natuloy na ang pagdinig ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARC kaugnay sa 2027 National Budget na inabot ng halos 7 oras. Sa pagdinig, inamin ni House Committee on Appropriations Chair Mika Swansing na hindi nila kakayaning maaprubahan ang hiling na dagdag pondo ng Department of Transportation. Sa isinumiting wish list ni DOTR Secretary Giovanni Lopez, 5 billion pesos ang halagang gusto niyang mailagay para sa Fuel Subsidy Program. Pero aabot lang sa 1 billion pesos ang kakayaning ibigay. 5 billion din ang hiling ng ahensya para sa service contracting program o pondong ginagamit para sa mga libreng sakay sakaling may krisis o kung kinakailangan. Pero 500 million pesos lang ang inaprubahan ng BARC. Malaki rin ang tapyas ang naaprubahang pondo ng subcommittee para sa EDSA Busway Project. Mula sa higit sa 1.7 billion pesos na hiling ng DOTR, nasa 75 million pesos na lang ang pondo.
12: As much as we would like to give bigger for these programs, given the importance, wala po kasi tayong fiscal space. So as much as we can, naglagay po tayo.
11: Malaking tulong na raw ito ayon sa BARC. Dahil kung pagbabasihan ang naunang proposed budget, zero ang para sa fuel subsidy, service contracting program at busway project. Samantala, higit 770 million pesos naman ang pondong ay nirekomenda ng BARC na ilaan para sa mga locally funded project ng DOTR.
13: Sa kabuuan, naabot sa higit 2.3 billion pesos ang nirekomendang amendments ng BARC para sa DOTR. Sa kasalukuyan, aabot sa higit 300 billion pesos ang proposed budget ng ahensya para sa susunod na taon. Ang rekomendasyon ng BARC ay iaakyat pa sa plenaryo ng Kamara para naman doon pagbotohan ng lahat ng mga mambabatas. Target ng House of Representatives na maisapin na lang budget sa susunod na linggo. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
0: Exclusive, nasa 200 Chinese nationals, timbog sa umano'y scam hub sa Zamboanga. At Vice Ganda at Bong Navarro, bakit binabash ng supporters ni Rene Baterbonia? Susunod yan sa Agenda.

0: Traffic check muna tayo ngayong Biyernes sa EDSA White Plains. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Tulad ng ilang big-time businessmen, nakakuha rin daw ng dredging contract sa Zambales si Antipolo Representative Ronnie Puno. Depensa ni Puno, nakuha niya ito noong hindi pa siya umuupo bilang kongresista. Narito ang Part 5 ng Exclusive Agenda Report ni Joash Malimban.
1: Kabilang ang Greenfield Mineral Exploration and Development Company ni Antipolo Representative Ronnie Puno sa mga nagsasagawa ng dredging operation sa Zambales. Ayon sa Securities and Exchange Commission documents ng Greenfield, almost 100% ang ownership ng kongresista sa kumpanya. September 2020 na aprubahan ang dredging permit ng Greenfield sa Bukaw River. Ayon kay Congressman Puno, nakuha niya ito bago siya bumalik sa pagiging isang government official noong 2025. Dagdag niya, wala na raw activity ang kanyang kumpanya sa Bukaw River mula noong nakaraang taon. Sa usapin ng conflict of interest, sinabi ng kongresista na provincial level lang ang issuing ng government contracts pagdating sa dredging. Wala raw kamay ang kongreso rito, kaya walaan niyang legal impediments sa kanyang posisyon bilang dredging operator. Sa kabila nito, nanindigan si Puno na mula nang maupo siya last year sa Kamara, nasa proseso na siya ng divestment mula sa kanyang private businesses. Malalim ang koneksyon ni Puno sa Zambales, partikular na kay Governor Hermogenes Ebdani Jr., bukod sa parehong naging cabinet members at umano'y power brokers ng Arroyo Administration, magkasama ring naharap sa corruption investigation ng dalawa kaugnay ng umano'y bilyon-bilyon pisong korupsyon sa User's Road Fund. Sa kabila nito, nanindigan si Puno na hindi koneksyon sa gobernador ang susi sa kanyang investment sa probinsya. Kwento niya, bukod sa judge ang kanyang tatay sa iba noong siya ay bata pa, pinag-aralan niya raw ng mabuti ang pag-a-apply ng permit dito. Mula nang ipatupad ang dredging operations sa mga bunganga ng Santo Tomas, Maloma at Bukaw Rivers, naging sentro na ito ng kontrobersya. Hanggang ngayon, patuloy itong inireklamo ng mga resort business owners sa coastal areas ng San Felipe at Butolan dahil umano sa naidudulot nitong matinding soil erosion.
2: We, the Zambaleños, are not feeling the positive impacts of this dredging. Puro negative impacts lang nararamdaman namin.
1: Isang bagay naman na ilang beses na rin pinabulaanan ng DENR at provincial government ng Zambales. Paninindigan nila, accretion area sa mga beach na ito at nananatiling unstable at hindi suitable for building constructions. Sa pinakahuling pahayag ni Governor Ebdani, nanawagan siya ng isang scientific study para makitaan niya kung may koneksyon ba talaga ang dredging sa soil erosion sa coastal areas ng lalawigan. Panawagan ng environmental groups, isang transparent at independent na pag-aaral. At mas maigting na pag-usa sa publiko.

0: katauhan doon ng LLDA na nagbabantay sa lugar. May nakarating din daw na impormasyon sa kanyang tanggapan na may mga taong konektado umano sa mga Cayetano na sangkot sa gawain. Ngayon ni Lacson, hindi sapat na mabawi ng gobyerno ang mga lupa. Dapat din daw kasuhan ang mga mapapatunayang responsable sa illegal na reclamation.
1: Samantala, wala raw kinalaman si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano o ang Taguig City Government sa umano'y illegal reclamation sa Taguig Lakeshore. LLDA raw ang may jurisdiction sa lugar at hindi proyekto ng LGU ang ipinakita ni Senator Ping Lacson. Binatikos din ni Cayetano ang pakikipagpulong ni Lacson sa mga ahensyang nag-iimbestiga at kinwestiyon kung iniimpluwensyahan ba niya ang imbestigasyon.
2: Trahedya sa Minahan. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang pagkamatay ng 7 katao na natagpuan sa isang pocket mining tunnel sa Benguet. Yan ang agenda report ni Alex Asalil.
3: 7 katao ang nasawi matapos umanong malason ng gas sa loob ng isang pocket mining tunnel sa Sitio Dontog, Dalikno, Ampukaw, Itogon, Benguet. Ayon sa Cordillera Police, nangyari ang insidente bandang alas 11 ng gabi nitong Miyerkules, September 30. Pero naiulat lamang sa Itogon Municipal Police Station kinabukasan. Narecover ang 7 biktima bandang alas 11 ng umaga kahapon, October 1, na humigit kumulang 20 meters mula sa bungad ng tunnel. Kabilang sa mga nasawi ang 6 na mga minero na pawang nasa edad 18 hanggang 25 taong gulang na mga katutubong Banao, Tadjan, Mountain Province. Habang isa namang biktima ay 62 taong gulang na mula pa sa Cagayan Valley. Ayon sa MDRRMO, gold mining ang ginagawa umano ng mga biktima sa lugar. Posible raw naipon ang toxic gas sa loob ng tunnel dahil sa kukulangan sa ventilation. Hindi naman batid ng LGU ang mining operation sa lugar at tinutukoy itong illegal small-scale mining. Nasa kani-kanilang komunidad na ang mga 17 biktima. Inaasahan namang pag-uusapan ng LGU ang mga hakbang kaugnay ng tunnel kabilang posibilidad na pagsasara nito.
4: Sa ngayon, patuloy ang investigasyon para matukoy ang eksaktong sanhi ng insidente at maiwasan ang panibagong trahedya sa lugar. Para sa Agenda, Alex Asalil, Billionaire News Channel, Baguio City.
0: Isang baril ang nasamsam sa bag ng isang grade 10 student sa Katarman National High School sa Northern Samar. Pero gayon ng bata, wala naman daw siyang planong gamitin ang armas sa loob ng paaralan. Yan ang agenda report ni Laid Cabagani.
5: Isang 15 taong gulang na estudyante ang nahulihang nagpasok ng baril sa Katarman National High School sa Northern Samar kahapon ng hapon. Na-recover mula sa grade 10 student ang caliber 45 pistol na walang serial number, 4 na magazine at 10 bala. Nadiskubre ito matapos magsumbong ang kanyang kaklase sa kanilang guro.
6: Nung nalaman ng teacher, kinausap niya yung mismong minor. And then doon niya nakita talaga sa loob ng bag yung baril. Allegedly, sabi ng bata, galing sa kanyang tatay. Nausap niya, yun, wala naman daw siyang target or wala siyang planong barilin. Ano? Basta dinala niya lang yung kanyang, dinala niya lang yung baril.
5: Nanawagan ngayon ang LGU Katarman sa mga magulang na mahigpit na bantayan ng kanilang mga anak at siguruhing malayo sa kanilang abot ang mga armas at iba pang mapanganib na bagay. Dahil isa itong loose firearm, posibleng maharap sa kasong illegal possession of firearms ang ama ng bata kung mapapatunayang sa kanya ito. Na-turn over na ang minor de edad sa Municipal Social Welfare and Development Office. Para sa Agenda, Laid Cabagani, Billionaire News Channel.
1: Timbog ang aabot sa 200 Chinese nationals sa hiwalay na operasyon sa Sabuanga, Sibugay. Sangkot sila umano sa scam operations at immigration violations. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Andrea Salve.
7: Tutok ng mga baril ang umalingaw-ngaw sa dilim bandang alas 3 ng madaling araw sa Barangay Tadjong Muslim sa bayan ng Alicia, Zamboanga, Sibugay. Yan ay sa paglusob ng NBI Organized and Transnational Crimes Division sa umano'y pugad ng scamming operations sa lungsod. Katuwang nila sa trabaho ang AFP Intelligence Service, Philippine Army at Bureau of Immigration.

0: Ayon sa Army, warning shots daw ito matapos na magsitakbuhan ng mga Chinese sa lugar.
1: Time dyan, 2:45 dito sa bayan ng Aisha, sa Zumbong kasi Dubai. And napigyan na po kami ng call signal para makapasok dito sa isang lugar dito kung saan. Hindi, bago. Kaya nagsispray, nag-ooperate ng illegal scum hat ang ilang mga Taiwan.
0: Maputik ang daan papunta sa lugar at nang mapasok ay tumambad sa amin ang maraming makeshift tents at ang ilang mga dayuhang Chinese na isa-isa nang pinadadapa ng mga otoridad. Pumasok kami sa isang tent at nakita pa ang iba pang Chinese nationals. Nakaset up din doon ang kanilang computers at iba pang gadgets.
2: So we implemented the mission order from the Bureau of Immigration. For violation of immigration laws such as 然后你们这边涉及的移民法 lack of working visa 就是没有签证 We also conducted a law enforcement operation through rescue operation of alleged traffic victim.
0: Nang suriin ang mga nakabukas nilang computers, naglalaman ito ng typical na scripts na ginagamit sa scamming operations.
3: Can you read, interpret what's going on, guys?
4: American love scam.
3: American love scam.
4: Oh, American.
3: The victims are American?
4: Yes, American.
0: Sa kabila pang tent, nakahilera naman ang samut-saring cellphones. Meron ding computers pero ibang lahi naman daw ang umano'y binibiktima sa pangsascam dahil Spanish naman daw ang ginagamit na lingwahe. Sa lugar na ito, nasa 120 dayuhan ang apprehended. Sa isang pension house naman sa bayan ng CI Zamboanga, Sibugay, ikinasa rin ang hiwalay pero sabay na anti-scamming operation. Sa isang kwarto, meron pang makeshift booths na soundproof. Nakapaskil pa sa dingding ang scripts at nakakalat din ang US phone numbers na hinihinalang binibiktima sa pang sa scam, kasama sa nasabat ang mga cellphone, computer at high-end modems. Nasa 80 naman ang mga dayuhan ang nahuli. Patuloy ang documentation ng mga otoridad para malaman ang immigration status at partisipasyon ng foreign nationals sa illegal na operasyon. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.

0: aasahan ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa industry source ng Billionaire News Channel, 50 to 80 centavos ang posibleng tapyas sa kada litro ng diesel. Pero ang gasolina may price hike na 150 to 180 per liter. Tumaas kasi ang presyo ng krudo sa world market dahil pa rin sa US-Iran tensions at supply concerns. Ito lang Huwebes, tinamaan ng unknown projectile ang isang oil tanker sa Strait of Hormuz. Ligtas naman ang crew ng barko.
1: Tahasan ang inakusahan ng isang mambabata si Labor Secretary Francis Tolentino na mismong humaharang at sumasabotahe umano sa National Minimum Wage Bill. Ang detalye sa exclusive agenda reporting ay Saya Mirapuentes.
2: Higit isang taon nang nakabinbin ang National Minimum Wage Bill sa House of Representatives. Panukalang magbubuwagsada ng provincial rates sa buong bansa. Pebrero ngayong taon nang lumusot ito sa committee level at suportado ito ng nasa 200 mambabatas. Pero dyan din nagsimulang matenga ang panukala. Sa eksklusibong panayam ng Billionaire News Channel sa principal author na si Kamanggagawa Partylist Representative Ellison Fernando, sinabi niyang mismong si Labor Secretary Francis Tolentino ang dahilan kaya hindi ito umuusad. Kabilang raw kasi sa dahilan ng kalihim ay mas mura naman ang bilihin sa mga probinsya at mababawasan ang trabaho sa bansa kung may papasa ito.
3: In so many words, ang binabanggit niya, mas okay na merong provincial rate. Dapat merong provincial rate. Kasi sabi niya doon sa letter, mas responsive daw at evidence-based yung kasalukuyang wage-setting mechanism natin.
2: Tingin ni San Fernando, minamanduhan ng mga negosyante si Tolentino.
3: Si Secretary Tolentino, takot sa mga malalaking negosyante. Yun ang pinakapunot dulo niyan. Meron tayong Department of Labor and Employment na hindi ginagampanan yung trabaho niya bilang kalihim ng paggawa. At hindi to speculative, Boss Isaiah. At sino ang nasa likod ng pagtutol sa anumang pagtataas ng sahod ng mga manggagawa, kaya nagkaroon ng gulo dito sa mga recent wage orders, di ba yung mga malalaking negosyante?
2: Paratang din ng mambabatas, hindi lang wage hike ang tinutulan umano ng DOLE.
3: Ayaw ng DOLE sa Sick Leave, Vacation Leave Act, final namin yan. Ayaw ng DOLE sa Resignation Pay Act. Tapos ayaw ng DOLE doon sa Security of Tenure. So kung mapapansin mo ba sa Isaiah, lahat ng pro-labor bills, ayaw ng DOLE.
2: Nagpadala na kami ng mensahe kay Secretary Tolentino, pero wala pa siyang sagot sa ngayon. Para sa agenda, Isaiah Mirapuentes, Billionaire News Channel.
1: Binabash si Vice Ganda at Bong Navarro ng supporters ni Rene Baterbonya. Viral sa social media ang kanila umanong pag-post na tila ginagaya raw ang life-size sculpture ng yumaong student-athlete. Tinayo ang rebulto sa Talacogon, Agusan del Sur bilang pagpupugay kay Baterbonya. Netizens say pambabastos ang ginawa ni Vice and Bong kahit hindi naman direktang iniugnay ng dalawa ang kanilang poses sa atleta. Sa noontime show kanina, tila pinasaringan din ni Vice ang bashers na anyay sensitive at mabilis magpaniwala sa mga content. Sumausaw-saw na rin ang Star Magic sa controversy surrounding Patrick Garcia, Dennis Trillo, and Jeneline Mercado. Ngayong lumalaki na ang issue, may panawagan ang bawat kampo. Yan ang agenda report ni Tin Matro.
4: Mula sa mga patama sa social media, nauwi sa panawagan for peace and positivity ang reaksyon ni Dennis Trillo sa kontrobersyal na pahayag ni Patrick Garcia tungkol sa nakaraan nito kay Jeneline Mercado. Matatanda ang nagsalita si Patrick sa panayam kay OG Diaz matapos umanong maapektuhan ng kanyang anak na babae ng online bashing dahil sa mga isyong kinasasangkutan ng aktor.
5: One day, my daughter, si Michelle, went up to me and said, "Daddy, I'm sad." I'm like, "Why?" Because every time there's good news about me, in the comment section, it's all bashing. And they're bashing me because of you. Sabi ko sa kanya, I'm sorry that this is happening. Sabi niya, "Daddy, why don't you tell your story? What really happened between you and your past?" Sabi ko sa kanya, "Yeah, I can tell my story, but I cannot promise you na the bashing will stop or could lessen or it could worsen." Sabi niya sa akin, "Daddy, it's okay as long as they know the truth."
4: Dito na rin naglabas ang saloobin si Dennis na asawa ngayon ni Jeneline. Matapos ang ilang social media posts na iniuugnay ng netizens sa issue, tila gusto na rin tapusin ni Dennis ang palitan ng patama. Sa threads, nanawagan ng aktor na itigil ng bashing dahil nadadamay ang kanilang mga anak. Humiling din si Jeneline sa publiko na tigilan ng pambabash sa pamilya ni Patrick, lalo na sa anak nitong si Michelle. Nakisawsaw na rin sa kontrobersiya ang Star Magic para ipagtanggol ang kanilang 13-year-old artist. Sa isang statement, sinabi ng Star Magic na labis silang nababahala sa mga masasakit na komento na natatanggap ni Michelle. Nagbabala rin ang management na maaari silang gumawa ng legal na hakbang laban sa patuloy na mga haras sa dalaga. Para sa Agenda, Teen Matro, Bilyonaryo News Channel.
6: PBBM nag-inspeksyon sa PICC bilang paghahanda sa ASEAN Summit. At Halle Berry, sinakal daw ang anak? Susunod yan sa Agenda.

0: pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
1: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
2: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
1: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Balogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
3: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang below grade level, ini-enroll natin sa aral.
4: Ampalaya!
5: Ampalaya!
4: Kumakain kayo, ampalaya!
1: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
0: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
4: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
6: Isa pang traffic check ngayong Friday rush hour. Sa elliptical road, moderate ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Pumanaw na si dating Prime Minister Cesar Virata, ang longest-serving finance chief ng Pilipinas. Ano nga ba ang kanyang naging papel sa administrasyong Marcos Sr.? Yan ang agenda report ni Che Sulit.
7: Pumanaw na si former Prime Minister Cesar Enrique Aguinaldo Virata sa edad na 95. Sa loob ng 16 na taon, nanungkulan si Virata bilang finance minister sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. mula 1970 hanggang 1986. Taong 1981, itinalaga siya bilang prime minister. Muli siyang inihalal ng batasang pambansa noong 1984 at nanatili sa pwesto hanggang sa mapatalsik ang diktadurang Marcos sa EDSA People Power Revolution noong Pebrero 25, 1986. Bilang isa sa pangunahing economic officials at technocrat noong panahon ni Marcos Sr., isinulong ni Virata ang mga pulisiyang tumutulak sa pagpasok ng foreign investments sa bansa at pagpapalakas ng exports. Nanilbihan din ang longest-serving finance chief bilang governor for the Philippines to the World Bank at Asian Development Bank. Tumayo rin siya bilang corporate vice chairperson at director ng Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC at naging president ng Bankers Association of the Philippines. Noong 2013, ipinangalan kay Virata ang College of Business Administration sa UP Diliman bilang Cesar E.A. Virata School of Business, kung saan siya nagsilbing dean mula 1960 hanggang 1967. Kinwestiyon at tinutulan ito ng ilang estudyante dahil sa papel ni Virata sa panunungkulan ni Marcos Sr. Nagpahayag ng pakikiramay ang DOF sa pagpanaw ng dating finance minister, honoring his service to the nation. Ayon naman kay SEC Chairman Francis Lim, kinikilala ng institusyon ang ambag ni Virata sa pagtatatag ng Philippine Stock Exchange at pagpapaunlad ng capital market ng bansa. Nagpaabot din ng pakikidalamhati ang Makati Business Club at ang Management Association of the Philippines sa pamilya ni Virata. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
6: Sanib puwersa ang PhilHealth at mga HMO para mapamura ang gasto sa pagpapagamot ng mga Pilipino. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor.
8: Mas
5: Mas liliit pa ang gastos ng mga Pilipino sa pagpapagamot dahil nakipagtulungan ng PhilHealth sa mga HMO o Health Maintenance Organizations para mas lumawig ang primary healthcare services. Isang Memorandum of Understanding ang nilagdaan ng PhilHealth at mga HMO kabilang ang MaxiCare, Medicard, Medicare Plus at Manulife para sa tinatawag na Benefit Complementation Initiative. Ito ay bilang pagsuporta sa Universal Healthcare Act. Sa ilalim ng MOU, ang PhilHealth ang magiging initial source of coverage o sa kanila magmumula ang unang pambayad sa pamamagitan ng YAKAP program. Ang private insurers naman ang sasagot sa mga karagdagang benepisyo labas sa primary care coverage, gaya ng specialized procedures, branded medications, at hospital room upgrades. Ayon kay PhilHealth Acting President and CEO Dr. Beverly Ho, nakatuon ang private insurers sa mga benepisyong labas sa PhilHealth packages. Masulit anya ang health services na makukuha ng mga Pilipino. Ayon naman kay Finance Secretary Frederick Go, sa pamamagitan nito nakabubuo ng isang sistemang tataguyod sa mas malusog at produktibong Pilipinas. Sagot ng YAKAP program ang 13 laboratory test, 6 na cancer screening test, at piling mga gamot sa ilalim ng gamot program package, kasama pati animal bite treatment, maternal care, tuberculosis dots, HIV/AIDS management, at mental health services. Hinihikayat ng PhilHealth ang lahat ng miyembro na magparehistro na sa YAKAP program sa pamamagitan ng eGov.ph app at PhilHealth member portal o sa pinakamalapit na PhilHealth branch. Iniimbitahan din ng PhilHealth ang iba pang mga HMO na makibahagi sa complementation network para mapalawig ang financial protection ng pamilyang Pilipino. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
8: Mula sa pagpapakilala ng mga award-winning Kia model hanggang sa pagtatag ng pinakamalaking charging network sa bansa, paano nga ba binabago ng AC Mobility ang EV industry? Narito ang Agenda Report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
9: Nagbukas na ang next chapter ng Kia story sa bansa dahil yan sa pagdating ng bagong modelo na parte ng ipinangakong brand refresh ng kumpanya. Distributed locally by AC Mobility of the billionaire Zobel de Ayala family, betting big dito si Jaime Alfonso, who leads the company.
10: Following the global success of our flagship champions like the EV9 and the EV5, we are proud to present the all-new Kia EV3. Named the 2025 World Car of the Year, the Kia EV3 packs world-class electric technology. It packs smart design and practical range into an accessible compact SUV, proving that premium mobility fits naturally into everyday life.
11: It has also won 2 prestigious global awards, the Red Dot Best of the Best and the IF Design Awards. I think these are rated by journalists worldwide. So I think with that kind of statement, it's already says itself by the technology, the safety features, the design, the comfort. I think it says it all.
9: Pero importante sa electric vehicle ownership ang pagkakaroon ng accessible charging network. Kaya naman patuloy daw ang AC Mobility sa pagpapalawak ng infrastrukturang ito sa bansa. At base sa datos ng Energy Department, market leader na ang kumpanya pagdating sa charging locations at total charge points.
10: I'm proud to say our nationwide footprint spans over 200 active hubs nationwide, boasting more than 600 charge points across both AC standard and DC fast chargers. This infrastructure expansion has allowed AC Mobility to secure a 45% share of the country's fixed EV charging locations.
9: AC Mobility is not taking all the credits as it points to partners with the same vision. At habang sineselebrate ng Kia ang pagdating ng EV3, its all-electric van PV5, which it touts as the next big thing, is already on its way. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionario News Channel.
12: athlete is a married man for the third time. Kinasal na ang 64-year-old actor sa longtime girlfriend nito na si Minna. Reports say the two tied the knot in a private ceremony in Los Angeles. This comes 30 years after Carrie's previous marriage with his Dumb and Dumber co-star Lauren Holly. Una na rin siyang kasal kay Melissa Womer noong 1987 to 1995. The Fast Saga is officially hitting the small screen. Inaprubahan na ang Peacock ang script para sa binubuong Fast and Furious TV series. Vin Diesel himself will serve as executive producer for the show. Nakatakda itong mag-premiere sa 2028 kasabay ng release ng Fast Forever. Ang naturang pelikula ang 11th and final film sa hit franchise which has earned over $7.3 billion sa global office. Isang tulog na lang, matutunghayan na ang first solo concert ng B-First here in Manila. Ready na raw ang boy band to show the world what J-pop is all about. Yan ang Agenda Report ni Sheila Salaysay.
13: From Japan to Los Angeles and now the global stage, B-First is making its next big move. The six-member Japanese group has grown into one of Japan's biggest music acts, scoring 12 number one singles on the Billboard Japan Hot 100 since forming in 2021. Ngayon, dala nila ang kanilang music sa mas malaking global audience, with Filipino bestie ready to welcome them here in Manila.
14: We are always focused on the best quality of track or quality of music that we create or produce. And we didn't want to lose the B-Firstness or the identity of B-First. So we really didn't think of changing anything about us just because this is going to be a global EP.
13: Tampok sa kanilang first international EP na Watch Me, ang collab with global artists including Tommy Brown, ATL Jacob, and Bia. With more than 4.3 million digital followers worldwide and a growing fan base across Southeast Asia, B-First is taking Watch Me to various cities including Bangkok, Taipei, and New York.
14: The genuine respect that we have towards our music is something else we also feel like we want them to experience when we're on stage. Also our passion and our physicality as well on stage, and for them to come and realize for themselves that this is what J-pop is about.
13: Para sa B-First, hindi lang music ang gusto nilang ibahagi sa Filipino bestie, kundi ang energy, passion, at performance na dala nila sa bawat stage.
14: Said he wants them to have this pure heart and really come to the show, really show us how much you wanted to see us, and show us how much you wanted to be there with us, and we'll be performing, we will do performances that you could only see that night, like, you know, you won't see that type the next time, like that type of performance.
13: Mapapanood ang B-First sa New Frontier Theater sa October 3. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
12: Pilotong ng hijack ng eroplanong pa-Israel, sumailalim daw sa Islamic radicalization. At EJ Obiena at Alex Ayala, naglaban ng tennis sa Nagoya, Japan. Susunod yan sa Agenda.

0: This is where the country's toughest issues meet its sharpest legal minds.
1: Could not forget the day we handed down the decision. Don't get involved there, it's so messy.
2: We are entitled to beliefs.
3: During the course of the proceedings, nobody even reacted.
4: Diyan ka ng pagkakataon na i-explain mo sa taong bayan.
5: Is that a possible argument?
6: Abogado. Thursday.
7: 8 p.m. only on Billionario News Channel.
8: Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway, SM Marikina. Maluwag ang daloy ng trapiko sa east at westbound lanes. Sumailalim sa Islamic radicalization ng co-pilot na sinubukang ibagsak ang Fly Dubai passenger plane sa Israel. Ito ang ibinunyag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Pero hindi pa raw niya masabi kung koneksyon ang co-pilot sa Iran. Inaalam pa rin ng mga awtoridad ang motibo ng suspect na iwasan ng trahedya sa tulong ng ilang pasahero.
9: It looks like he had been radicalized. I think it's too early to say whether he had any connections with Iran or with anyone else. It's too early to say that, but we'll be able to say that very definitely. I think fairly definitively. Not fairly. I think we'll be able to say it definitively within a matter of days.
10: Kita sa dashcam video ang pag-atake ng isang brown bear sa isang sasakyan sa Hokkaido, Japan. Nangyari ito matapos huminto ang driver nang makita niya ang brown bear at cub nito sa kalsada. Wala naman daw nasugatan sa insidente.
11: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather. BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
12: Willard, naging maulan sa maraming lugar sa Visayas at Mindanao ngayong Biyernes dahil sa trough o buntot ng bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Habang nagkaroon naman ng localized thunderstorms sa Luzon ngayong tanghali at hapon, gaya dito sa Metro Manila. Huling namataan ng severe tropical storm na may international name na Choy Wan sa layong 2,440 kilometers silangan ng Northern Luzon. Ayon sa PAGASA, hindi po ito papasok ng PAR o magpapaibayo ng habagat at sa halip ay kikilos ito pahilaga sa may North Pacific Ocean hanggang early next week. Ayon din sa ahensya, posibleng sa susunod na linggo na ideklara ang pagtatapos ng habagat season at panahon ng tag-ulan. Kaya ka-weather, magantabay lamang sa mga susunod na anunsyo. Bukas, October 3, araw ng Sabado, fair weather or maaraw pa naman ang panahon sa buong Luzon sa umaga, ngunit simula tanghali hanggang early evening, may aasahan ng pulupulong ulan at thunderstorms over Metro Manila, gayon din ang Pangasinan, halos buong Central Luzon and Calabarzon, Camarines Provinces at most of Mimaropa. Pagsapit ng Linggo, October 4, tanging dito lamang sa Mimaropa and Masbate, mataas ang tsansa ng paminsan-minsang ulan. Habang sa natitirang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, magiging maaraw hanggang bahagyang maulap ang kalangitan sa maghapon. Kaya kung may balak po kayong mamasyal o magpatuyo ng lalabhan this weekend, wala naman kayong magiging aberya. Kung magiging maaraw sa Luzon, madalas namang uulanin ang mga ka-weather natin sa Visayas at Mindanao dahil sa buntot ni Bagyong Choy Wan. Bukas, araw ng Sabado, posible ang light to moderate rains na hindi naman tuloy-tuloy sa may Western Visayas, Central Visayas, Negros Island Region, Biliran, Leyte Provinces, maging dito rin sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Lanao del Sur at Caraga Region. Habang sa araw ng Linggo, posible na ang manakanakang ulan sa halos buong Visayas at Mindanao. Kaya ka-weather, kung meron po kayong outdoor events or papasyalan dyan this weekend, mainam po na magbaon ng panangga sa ulan gaya ng tent at payong at mag-ingat na rin sa biglaang pagbaha sakaling magpatuloy ang malalakas na ulan. At yan muna napapanong balita ngayong Biyernes. Ako po inyong ka-weather, Benison Estareja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
10: Bigong mawakasan ni Carlos Paalam ang 16-year drought ng Pilipinas para sa gold sa Asian Boxing. Pero para sa isang boxing association, hindi lang umano performance ng boksingero ang dapat silipin. Narito ang agenda report ni Zeus Valdez.
13: Isang panalo na lang sana at matatapos na ni Carlo Paalam ang 16-year drought ng Pilipinas para sa Asian Games Boxing Gold. Pero sa kasamaang palad, talo si Paalam sa men's 55-kilogram final kontra Rui Yamaguchi ng Japan. Silver ang iuuwi niya matapos ang 2-3 split decision loss. Para kay Association of Boxing Alliances of the Philippines President Marcus Manalo, kinailangan ding maging maingat ni Paalam sa pag-arap sa Japanese Southpaw, lalo na't home crowd ang nasa likod ng kalaban.
14: That's part of the strategy kasi pag yung Japanese, pag sumugod ka lang ng sumugod dyan, kahit kalabit lang tumama dyan, mas i-score nila yung Japan.
13: Pero may malaking tanong si Manalo sa isang mahalagang bahagi ng laban. Malinaw niya mga suntok ni Paalam sa ikalawang round pero 3 sa 5 judges ang bumoto pabor para kay Yamaguchi. Mas lumaki pa ang kanyang pagdududa matapos muling ma-assign sa final ang Uzbek referee na humawak din sa semi-final ni Paalam kontra Mahmoud Sabirkan.
14: Why did we have the same referee in the semis and finals? Na lalo na kung merong obvious bias against our boxer during the semi-finals pa lang.
13: Para kay Manalo, naka-apekto rin ang mga intervention ng referee sa momentum ni Paalam. Habang nakakuha naman si Yamaguchi ng pagkakataong gambalain ang rhythm ng Pilipino sa uling round. At kahit sweep ni Paalam ang third round sa scorecards ng lahat ng 5 judges, 3 pa rin sa kanila ang nagbigay ng bout kay Yamaguchi.
14: As much as possible, we don't wanna really attribute our loss to external factors, pero malaki talaga yung impact sa naging performance.
13: Para kay Paalam, silver ang kanyang iuwi matapos ang matinding gold medal fight. Pero para sa ABAP, ang isang malapit na desisyon ay nagbunsod ng mas malaking pagkwestiyon sa kung paano masusuri at mapapabuti ang officiating sa mga susunod na international competition. Para sa agenda, mula dito sa Aichi, Nagoya, Japan para sa 28th Asian Games, Zeus Valdez, POC Media, Bilyonaryo News Channel.
8: Nagpakitang gilas sina Asian Games medalist EJ Obiena at Alex Ayala sa isang friendly tennis match sa Nagoya, Japan. Isinantabi muna ni Obiena ang pole vault at humawak ng tennis racket laban kay Ayala at nakapuntos pa sa isang backhand return. Naging chance ito para mag-unwind ang dalawa matapos mag-uwi ng gold si Obiena at bronze si Ayala mula sa Asian Games.
15: Si Dennis Rodman na ba ang susi for a Trump-Kim meeting? Speculations intensified after the former NBA star joined U.S. President Donald Trump at a truck factory in Denton, Texas. This comes as Trump is trying to arrange a face-to-face meeting with North Korean leader Kim Jong-un, but his requests so far have gone unanswered. Kilala si Rodman na friendly with Kim and has traveled to North Korea multiple times. Likhang kamay ng local artisans at katutubong culinary experiences. Ito ang ibinida sa Likha 5 na pinangunahan ni FL Liza. Narito ang agenda report ni Ferdy Salvador.
16: Pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang official launch ng Likha 5, kung saan bidang Pinoy talent and ingenuity. Open ito sa public simula ngayon October 2 hanggang October 4 sa Likhang Filipino Exhibition Hall sa Pasay City. Matutunghayan dito ang pinakamalaking pagtitipon ng traditional and local artistry. Free entrance para mas marami ang maka-access dito. This year, mas pinalawakan din ang event dahil higit 100 Filipino artisans mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas ang nagsama-sama. Kabilang ang 30 rising artisans at ang balik-likha graduates nang hindi mapipigilan maging emosyonal. For gastronomic experience, naghihintay din ang mga katutubong lasa at pagkain Pinoy sa Likha Filipino Food Hub. Sa pamamagitan ng mga ito, patuloy na binubuhay ng likha ang pagpapalawig ng kulturang Pilipino.
17: Mula sa Likhang Filipino Tent, this is Ferdy Salvador, Bilyonaryo News Channel.
11: Kumpirmado ng itinakda ng Mint Incorporated ang parent company ng GCash sa 6 pesos 60 centavos per share ang final offer price ng initial public offering nito. Sa disclosure, sinabi ng Globe Telecom na aabot sa 8.03 billion common shares ang ibebenta sa publiko. Meron din itong 1.2 billion over allotment option na secondary common share. Ang naturang halaga ng IPO ay tumugma sa projection ng isang analyst na nakausap ng Billionaire News Channel kahapon at sa balitang inilabas ng Reuters. Sa October 20 ang target listing date ng Mint, kung saan maaari nang bilhin at ibenta ng investors ang shares nito sa Philippine Stock Exchange. Para kay BDO Capital and Investment Corporation President and CEO Ed Francisco, maganda ang offer price at may potensyal na tumaas ang halaga ng shares para sa investors. Patuloy din daw lumalakas ang demand na positibong senyales para sa bansa sa gitna ng mahirap na kondisyon ng stock market.
18: That's what gives me parang excitement na papasok naman yung iba. They will revisit, they will see that some of the stocks are really undervalued, and then pag pumasok sila, hopefully tataas rin yung stock price.
10: Sabi ko sa'yo, kayang-kaya mo yan.
19: Kaya ko ba? Sabi niya, bibili ka ba? Parang gusto ko kasi 6 pesos lang. Oh. Hindi ba?
11: Masasabi mo ng part owner ka ng Gcash. Oh,
19: part Naps. Owner ako ng Gcash. Gcash na yan.
10: Ginagamit mo naman, di. Huh? Maging part owner ka na rin.
19: Tayo. Oo nga, oo nga. Tsaka ngayon, pati... Or anyway. Lahat Gcash na ngayon. Oh. Kaya how can you go wrong, right? But if you have extra money, ako ha, as a young entrepreneur in at 21 years
10: very
19: old
10: young.
19: Pumasok ako diyan.
10: Oh. Ah, talaga?
19: Diba I told you my first ever second-hand car.
10: Oo nga.
19: Oh, diba I bought through stocks.
10: So
19: talaga there's money to be made in stocks. At ayan 6 pesos pero October 20 pa po
11: listing date.
19: Yung listing date.
10: At ayan. Sabi ni Willard pwede sa app, no?
11: Sa app may G-Stocks PH kaya dali lang mag-invest.
10: Ano approximate mo na bili natin?
19: Kasi 6 times 100 is only 600 pesos.
10: Kung 6, 660.
19: O de,
10: gawin mo 1,000.
19: 6,000.
10: Gawin mong 10,000.
19: Ikaw na lang yon.
10: Ikaw yon.
19: Si Erica mayaman.
10: Hindi.
19: Ikaw yon.
10: Huwag mo sasabihing hindi. I-manifest mo daw yan.
19: Yayaman tayo. Okay.
11: Pagkatapos ito, te-text ko na si Mrs. Papasa-load na Gcash. Mag-invest ako kahit 6,000.
19: Oo nga. Okay, sige. Pasa-load naman. Talaga ba? Oo nga.
10: Ikaw naman ang...
19: Si Francis.
10: Pinaka-senior sa atin.
19: Oh, hindi ko na sabi. Ito na naman tayo. Hindi ibig sabihin ikaw pinakamatanda, ikaw pinakamayaman, okay?
10: Ganun ba yun?
19: Oh, sinabi ko ang salitang matanda, ha?
10: Okay.
19: I'm very secure.
10: Oh, ano naman? Okay, sige. Yung pinakabata.
19: Oh, yung pinakabata. Ano
10: ba yun pala?
20: What's the question?
19: Ikaw ang pinakabata isip. Diba? It's very important to have a young mentality.
10: Totoo. Yes. You should meet my sister.
19: Oh.
10: Mas batang isip.
19: Mas batang isip kaysa sa'yo. You should meet my brother. Okay.
10: Pagalingan to. And then you were saying something. Sabi ko, sige.
20: Yes.
10: Nakalimutan mo na.
20: Oo, nakalimutan.
10: Palagay ko hindi ikaw ang pinakabata.
19: Palagay ko hindi siya ang pinakabata.
10: Oo.
19: Sasabihin pa lang nakalimutan na.
20: Uh-oh.
19: Ano nga ba pangalan mo?
10: Ano nga ba married name mo?
19: Uy.
10: Guess what?
19: It's 84 days for Christmas!
10: Okay,
19: happy weekend!
10: Uy, happy weekend po sa inyong lahat.
19: Happy weekend!
10: Ako po si Pinky Web.
11: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
21: Ako naman si Erica Christensen.
19: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may angulo at ang balita, may agenda.
22: K5 News FM Philippines.
23: K5 News FM Philippines.
22: And Billionario News Channel Agenda News Tonight.

dumadanas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay mo ngayon,

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Isang mainit na pagbati ang aking ipinapaabot sa lahat ng ating mga kababayan at mga kaibigan na nakikinig ngayon sa ating programa. Ako po ay nalulugod na makasama muli ninyo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Welcome po kayong lahat na sumali sa ating pag-aaral. Magkakaiba man tayo ng reliyon na kinaaniban, subalit alalahanin natin na ayon sa salita ng Diyos sa 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19, tayong lahat ay pag-aari ng Diyos dahil binili niya tayo sa pamamagitan ng mahal na dugo ni Kristo at tayo ay kanyang pag-aari. Sa ating pagpapatuloy, tayo po ay sandaling manalangin. Mahabagin naming Ama na nasa langit, kami po ay nagagalak na lumapit sa inyo sa oras na ito. Sinasamba po namin kayo ng may kagalakan dahil sa inyong walang kupas na pag-ibig sa amin. Salamat po sa inyong pagpapawalang sala sa amin dahil sa dugo ng inyong anak na kanyang ibinuhos para sa amin. Salamat din po at kami ay inyong inaring ganap sa pamamagitan ng katuwiran ni Jesus na siyang nagpaging karapat dapat sa amin na tumanggap ng buhay na walang hanggan. Kami ngayon ay mag-aaral ng inyong mga salita, kaya hinihiling po namin ang inyong patnubay at biyaya upang aming pag-aaral ay maging kapaki-pakinabang sa bawat isa sa amin at kami ay lumago sa aming pagkakilala ng katotohanan tungo sa ikagaganap ng inyong kalooban sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tungkol pa rin po sa pananampalataya ang ating pag-aaralan ngayon.

0: Lalimin lamang po natin ang ating pag-aaral tungkol dito. Napag-alaman natin na ang pananampalataya ay pagsang-ayon ng isip sa sinasabi ng Diyos at paniniwala na anuman ang sinabi ng Diyos ay totoo at anuman ang kanyang ipinangako ay kanyang gagawin. Ating pinag-aralan na may dalawang uri ng sumasampalataya. Sinasabi ng 1 Corinthians 15 verse 1 and 2, na may mga tao na maliligtas dahil sila ay sumampalataya sa Ebanghelyo, ngunit may hindi maliligtas dahil sila ay nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Tinalakay natin ang tungkol sa mga sumasampalataya ng walang kabuluhan at ating nakita ang limang katangian na pagkakakilanlan sa kanila. Una, sarili ang itinataas sa halip na ang Diyos ayon sa 2 Thessalonians 2 verse 3 and 4. Number 2, sila ay sumampalataya dahil sa material na pakinabang ayon sa John chapter 6 verse 26 hanggang sa 66. Sila ay higit na sumusunod sa tradisyon ng tao kaysa utos ng Diyos ayon naman sa Matthew 15 verse 3 to 9. Number 4, sila ay naghahangad na maging pangulo at magkaroon ng sariling mga alagad ayon sa Acts chapter 20 verse 30. And number 5, sila ay hindi nagbubunga ng mabubuting gawa ayon sa Santiago 2:17 at 26. Tinalakay din natin ang tungkol sa mga taong makabuluhan ang kanilang pagsampalataya ng Ebanghelyo at ating napag-alaman na may anim na katangian na pagkakakilanlan sa kanila. Una, sila ay masikap sa paggawa ng mga mabubuting gawa ayon sa Titus chapter 2 verse 14. Number 2, mayroon silang pananampalataya na gumagawa dahil sa pag-ibig ayon sa Galatians 5 verse 6. Number 3, pinagtitibay nila ang kautusan ng Diyos ayon sa Romans 3 verse 31. Number 4, mayroon silang masunurin na pananampalataya tulad ng pananampalataya ni Abraham ayon sa Hebrews 11 verse 8. At number 5, sila'y handang isakripisyo ang makamundong karangalan para sa Diyos tulad ni Moses ayon sa Hebrews 11 verse 24 and 25. And the last, number 6, hindi nila gustong magpapatuloy sa kasalanan ayon sa Romans chapter 6 verse 1 and 2. Ipinaalam ng Diyos sa atin ang dalawang uri ng sumasampalataya upang magkaroon tayo ng pagkakataon na gumawa ng isang matalinong pagpapasya kung ano ang ating pipiliin. Tandaan natin ang ating pinag-aralan na ang pananampalataya ay pagsang-ayon sa mga salita ng Diyos pagkatapos ng maingat na pagbubulay-bulay. Anumang uri ng pananampalataya ang ating piliin, dapat alam natin kung ano ang magiging bunga nito at handa tayong anihin ang bunga ng ating itinanim. Sinasabi ng John 3:16 na sino man ang sumampalataya sa anak ng Diyos ay maliligtas, subalit ito ay kung makabuluhan ang ating pagsampalataya. Ngunit kung tayo ay nagsisisampalataya ng walang kabuluhan, hindi po tayo maliligtas na tulad din ng mga hindi nagsisampalataya. Kaya po ipinapayo sa atin ng Diyos sa 2 Corinthians 13 verse 5 ang ganito, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesus ay nasa inyo? Maliban kayo'y nabigo sa pagsubok. Bakit kailangang siyasatin natin ang ating sarili kung tayo ay nasa tamang pananampalataya o hindi? Dahil tayo ay nandito pa sa araw ng pagbabago. Hindi pa huli ang lahat upang mag-iba tayo ng landas na tatahakin. Ano ang dapat nating gawin matapos na siyasatin natin ang ating mga sarili? Mga kapatid, kung sa ating pagsisiyasat sa ating sarili ay masumpungan natin na nasa atin ang mga katangian ng hindi makabulang pananampalataya, sikapin po natin sa tulong ng Diyos na magbago. Sabi sa Romans 12 verse 2, huwag ninyong tularan ang sanglibutan, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasya at lubos na kalooban ng Diyos. Ipinamamanhik ng Diyos sa atin na kailangan natin ang pagbabago sa ating sarili at ito ay magsisimula sa pagbabago ng ating isip. Kaya kung sa pagsisiyasat ay nasumpungan natin na mayroon tayong pagnanais na itaas ang ating sarili at gusto natin na maging pangulo upang mapaglingkuran sa halip na maglingkod, mabuting pag-aralan natin ang magpakumbaba tulad ni Jesus na nagpakumbaba sa kanyang sarili. Ayon sa Philippians 2 verse 6-8, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Sa Matthew 11:28-29 ay sinasabi ni Jesus sa mga tinawagan niya, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso, at makatatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa." Ikalawa, kung ating masusumpungan na tayo'y sumasampalataya dahil sa material na pakinabang lamang, huwag po tayong madiscourage. Hindi ibig sabihin na tayo ay hindi na born again, kundi maaring tayo ay bata pa sa ating espiritual na buhay. At tulad ng isang sanggol, ang kanyang buhay ay umiikot lamang sa kanyang pagkain, pag-inom at pagtulog. Subalit huwag tayong manatiling sanggol. Kailangan na lumago tayo sa ating pananampalataya. Ang dapat nating gawin upang tayo ay lumago sa pananampalataya ay ganito. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 2 and 3, "Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas ng salita ng Diyos upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan, sapagkat sinasabi sa kasulatan, naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon." Ikatlo, kung sa ating pagsisiyasat sa ating sarili ay masumpungan natin na tayo ay higit na sumusunod sa tradisyon ng tao kaysa sa utos ng Diyos, tulad ng mga Farisyo sa Matthew 15 verse 3-9, ibig sabihin na may problema sa ating puso. Kulang po tayo ng pananampalataya at pag-ibig ng Diyos. Gaya ng karanasan ni Haring David sa Psalms 51 verse 10, manalangin tayo ng ganito, "Lalangin mo sa akin ang isang pusong malinis, O Diyos, at gawin mong matuwid ang aking damdamin." Ang ganitong panalangin ay sang-ayon sa pangako ng Diyos sa Ezekiel 36 verse 26-27 na nagsasabi, "Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos." Ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos na higit kaysa tradisyon ng tao ay hindi kayang gawin ng isang pusong sumusunod sa hilig ng laman at hindi pa nababago. Dahil ayon kay Apostol Pablo sa Romans 8 verse 5 and 7, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Kaya nga, kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos at talaga namang hindi niya kayang sundin ito. Ang solusyon ng Diyos sa ganitong problema ay ang banal na espiritu na ipinangako niya sa Ezekiel 36 verse 27. Sabi ng Diyos, "Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos." Tayo po ay maaaring sumunod sa utos ng Diyos na higit kaysa mga tradisyon ng tao kapag pumayag tayo na ibigay niya sa atin ang kanyang espiritu at tayo ay sumang-ayon na mabuhay ayon sa kalooban ng espiritu ng Diyos. Kaya kailangan na magpasakop tayo sa pagpapatnubay ng espiritu upang tayo ay makasunod sa kautusan ng Diyos at hindi sa kautusan ng tao. Sabi sa Galatians 5 verse 16, "Ang espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman." Ikaapat, kung sa pagsisiyasat natin sa ating sarili ay masumpungan natin na hindi tayo nagbubunga ng marami, dapat po tayong magising. Huwag nating hayaan na tayo ay manatili sa ganitong kalagayan dahil mapanganib po ang ating lagay. Ano po ang panganib na ating hinaharap? Ayon kay Kristo, tayo ay kandidato na mapahiwalay kay Kristo at makasama ng Diablo sa impyerno. Basahin po natin ang sabi ni Jesus sa John 15 verse 5 and 6. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay tinitipon at sinusunog. Tayo po ay inihalin tulad sa sanga ni Kristo na niihalin tulad naman sa puno ng ubas. Ang inaasahan niya sa atin ay mamunga ng maraming mabubuting bunga. Ano ang mga bunga na inaasahan ng Diyos na makita sa mga Kristiyano? Basahin po natin ang sagot sa Philippians chapter 1, verse 9 to 11. Idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa upang inyong makilala ang mga bagay na magaling at kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo na mapuspos ng mga bunga ng katuwiran sa pamamagitan ni Hesus Kristo sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. Sabi din po ni Pablo sa Colossians 1 verse 9 and 10, hindi kami tumigil ng pananalangin para sa inyo at sa paghiling na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon na lubos na nakakalugod sa kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Ang bunga na inaasahan ng Diyos sa atin ay mga mabubuting gawa at bunga ng katuwiran. Nais ng Diyos na tayo na mga Kristiyano ay mapuspos ng mga bunga ng katuwiran sa pamamagitan ni Hesus Kristo sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. Nais niya na ang ating buhay ay lubos na nakalulugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Ang Kristiyano daw po na hindi namumunga ay hindi nananatili sa puno, kundi ito ay naihihiwalay, natutuyo at naitatapon upang sunugin sa apoy. Ano po kaya ang dahilan na ang isang Kristiyano ay hindi nagbubunga ng marami? Basahin po natin ang sagot sa Matthew chapter 13, verse 3 to 7 at 22. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa may matitinik na halamanan. Lumago ang mga halaman ito at sinakal ang mga binhing tumubo noon. Ang binhi na nahulog sa may damuhang matinik ay naglarawan ng mga taong dumirinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkakabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, ang mensahe ay nawalan ng puwang sa kanilang puso at ito ay hindi nagkaroon ng bunga sa taong iyon. Ayon kay Panginoong Jesus, ang humahadlang sa pamumunga ng isang Kristiyano ay ang pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan. Kailangan po natin ang magtrabaho at kumita upang matustusan natin ang material na pangangailangan ng ating pamilya. Sabi ng salita ng Diyos sa 2 Thessalonians 3 verse 10, huwag ninyong pakainin ang sinumang ayaw magtrabaho. Ibig sabihin na kailangan natin ang magtrabaho. Ilang araw po ba dapat magtrabaho sa ating hanap buhay ayon sa itinakda ng Diyos? Ating basahin ang sagot sa Exodus 20 verse 9. Anim na araw kang magtrabaho at tapusin mo ang dapat mong gawin. Kung tayo ay magtatrabaho anim na araw sa isang linggo, tiyak na mayroon tayong sapat na kita upang matustusan ang mga material na mga pangangailangan natin at mayroon din tayong magagamit para sa paggawa ng mga kawang gawa. Kaya kung ang pagtatrabaho ng anim na araw sa isang linggo ay naaayon sa kalooban ng Diyos, ano yung tinutukoy ni Kristo na pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan? Ito po ay nangyayari kapag yung panahon na inilaan ng Diyos para sa panalangin, pag-aaral ng kanyang salita, pagpupuri at pagsimba sa kanya ay ginagamit pa rin sa paghanap ng kayamanan. Ano ang panahon na itinakda ng Diyos para sa pag-aaral ng kanyang mga salita, para sa panalangin, pagpupuri at pagsamba sa kanya? Basahin po natin ang sagot sa Exodus 20 verse 8 to 11. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa lahat na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain, sapagkat sa loob ng anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Ano ang layunin ng Diyos kung bakit inutusan tayo na magpahinga sa ating karaniwang gawaing panghanap buhay sa ikapitong araw na tinawag niyang araw ng Sabat? Ito po ba ay upang tayo ay matulog sa araw na yan o mag-relax lamang? Basahin po natin ang sagot sa Leviticus 23 verse 3. Anim na araw na gagawin ang mga gawain, subalit ang ikapitong araw ay Sabat na ganap na kapahingahan. Isang banal na pagpupulong, huwag kayong gagawa ng anumang gawain. Ito ay Sabat sa Panginoon sa lahat ng inyong mga paninirahan. Ayon sa Biblia, itinalaga ng Diyos ang isang araw sa isang linggo, ang ikapitong araw na araw ng Sabat, at pinagpapahinga niya tayo sa ating gawaing panghanap buhay upang tayo ay pwedeng makagawa ng banal na pagpupulong. Kung ang araw ng Sabat ay para sa banal na pagpupulong, dapat lamang na tayo ay magpahinga sa ating trabahong panghanap buhay, dahil sino pa ang dadalo sa banal na pagpupulong kung ang lahat ay nasa kanilang trabaho? Ngayon, kung naghahanap buhay ka na nga sa loob ng anim na araw, tapos sa araw ng Sabat na para sana sa banal na pagpupulong, ay gamitin mo pa rin sa paghanap ng kayamanan. Ito na yung sinasabi na pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan. Ang iyong pagkahumaling sa kayamanan ang talagang sasakal sa iyo, at ang mga salita ng Diyos ay mawawalan ng puwang sa iyong puso dahil hindi ka na dumadalo sa banal na pagpupulong upang makinig ng salita ng Diyos. Ang resulta, hindi ka talaga magkakaroon ng maraming bunga ng katuwiran at mabubuting gawa. Ang dapat nating gawin kapag natuklasan natin na hindi tayo nagbubunga ng maraming bunga ng katuwiran dahil sa ating pagkahumaling sa kayamanan ay ganito. Mabuti po, mga kapatid, na pakinggan natin ang payo ng Diyos sa bayan ng Israel nang sila ay nasa ganyan din na kalagayan. Sa Haggai chapter 1 verse 5 to 8 ay sinasabi ng Diyos sa bayan ng Israel, "Isipin ninyo ang inyong kalagayan. Marami ang inyong inihahasik, ngunit kakaunti ang inaani. Kumakain nga kayo, ngunit hindi nabubusog. Umiinom kayo, ngunit hindi nasisiyahan. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit kita nila'y parang nahuhulog sa buslong butas. May damit nga kayo, ngunit hindi nakakaalis ng ginaw. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Kumuha kayo ng kahoy sa bundok, gawin ninyo uli ang templo, at doon ko ihahayag ang aking kaningningan." Anong payo ang dalawang beses na binigkas ng Diyos sa kanyang bayan? Isipin ninyo ang inyong kalagayan. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Yan po ang nararapat nating gawin. Isipin natin kung dapat ba na magpatuloy tayo sa ating pagkahumaling sa kayamanan o magbago na tayo. Kung tayo po ay magpatuloy, mauuwi po sa walang kabuluhan ang lahat na pinagpapaguran natin. Maangkin mo man ang maraming kayamanan dito sa mundo, hindi mo rin mapapakinabangan dahil gusto mo man o hindi, ikaw ay mamamatay na walang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus sa Matthew 16 verse 26, "Ano ang mapapakinabangan ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? kung titimbangin po natin ng mabuti, tama po talaga ang sinasabi ni Jesus na wala po talaga tayong mapapakinabangan sa paghuhumaling natin sa kayamanan kung ang kapalit nito ay hindi tayo maliligtas. Iilan lamang po ang pwede nating mapakinabangan sa malaking kayamanan na maari nating makamtan sa pagkahumaling natin sa kayamanan. Tapos, kung namatay ka at bata pa ang nabalo mong asawa, mag-aasawa siya at iba ang makinabang sa pinagpaguran mo. Kaya mabuti pa na sundin natin ang payo ng Diyos na mababasa sa Matthew 6 verse 25 to 33. Ito ang sabi, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin, kahit sa inyong katawan kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila naghahasik o gumagapas o nag-iimbak man sa mga kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa kanila? Sino sa inyo na dahil sa pagkabalisa ay mapapahaba ang kanyang buhay? At bakit kayo mababalisa tungkol sa pananamit? Pansinin ninyo ang mga liryo sa parang kung paano silang lumalaki. Hindi sila gumagawa o humahabi man. Gayon may sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapagdamit ng tulad sa isa sa mga ito. At kung gayon binibihisan ng Diyos ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay itatapon sa kalan, hindi ba lalo niya kayong bibihisan o kayong maliliit ang pananampalataya? Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin, o ano ang aming isusuot, sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito. At batid ng inyong ama na lahat na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Nandito po ang solusyon na ibinigay ng salita ng Diyos kung tayo po ay hindi nakakapagbunga ng mabubuting gawa dahil sa ating pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan. Baguhin po natin ang ating priority sa buhay. Sa halip na unahin natin ang paghahanap ng kayamanan at isantabi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ay hanapin muna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at huwag tayong mabalisa sa ating buhay. Kung ano ang ating kakainin o kung ano ang ating iinumin, kahit sa ating katawan kung ano ang ating isusuot, dahil ang sabi ng ating mahal na Ama sa langit, ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa atin. Magtrabaho lamang tayo sa anim na araw sa isang linggo, at sa araw ng Sabat ay magpahinga tayo at dumalo sa banal na pagpupulong. Salamat po sa inyong pakikinig ng salita ng Diyos. Nawa po ay nakatulong ng malaki ang ating pinag-aralan upang ang bawat isa ay mahikayat na sumampalataya kay Jesus at maligtas. Tapusin natin ang ating programa sa isang panalangin. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin. Tulungan ninyo ang aming mga kapatid na nakakaalam sa Ebanghelyo na sila ay sumampalataya ng may kabuluhan tungo sa kanilang ikaliligtas. Kung meron pa pong mga kalituhan sa kanilang kaisipan, hayaan ninyo na ang inyong espiritu ang siyang magbigay ng linaw, magtanggal sa anumang kalituhan, upang sa ganon ay masundan nila ang tamang landas tungo sa ikaliligtas, hindi lamang ng kanilang personal na buhay, kundi sa ikaliligtas din ng kanilang pamilya. Ito po ang aking dalangin, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterCay-OHEN, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!

dumadanas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay mo ngayon,

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.